0: dapat pagtuunan ng pansin
1: at tatagutin
0: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan dito sa Radyo Pilipinas
1: 738 AM.
2: Pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. May po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Bilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon ang napipintong pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mga nakamakailan na naging panayam natin sa mga legal experts natin, sa mga legal luminaries natin, kinuha natin yung constitutional at yung mga legal implications netong napipintong impeachment trial. Kabilang na rin dito mga kababayan, napag-uusapan na rin po natin kung ano ang magiging estado ng ating bansa matapos ang magiging resulta netong impeachment trial laban sa vice-presidente. Maya-maya, mga kababayan, alamin naman natin ano naman ang pananaw dito ng ating mga academicians. For the purpose of learning, for the purpose, mga kababayan, na maipaabot natin ang mga matututunan natin, na mga precedents o yung mga lessons na dapat nating matutuhan as a nation. Namaya, kakausapin natin ang atin pong political, economic, and government analyst. Siya pong government strategist din, mga kababayan. Ilang saglit, antabayanan natin ang ating panayam kay Professor Edmond Tayaw. Di lamang po yan, mga kababayan. Tignan din natin paano nakakatulong ang mga state visits sunod-sunod na ginawa ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ang mga pagbisita ng mga delegado ng iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga estado dito sa ating bansa. Ayun na rin mga kababayan, ano nga ba ang inaasahan ng taong bayan na marinig sa nalalapit pong State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Yan po ay sa kabila ng mga nararanasan nating mga problema dito sa ating bansa, sa mga issue na kinaharap po ng Pilipinas, whether politically, economically, o yung overall outlook ng ating bansa. Makakausap natin ngayong umagang ito ang ating pong political, economic, and government analyst, Professor Edmond Tayaw. Professor Tayaw, sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga din sa ating mga tagapakinig.
2: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Sir, ang amin pong palatuntunan, ang una namin kinuha recently on our recent interviews, may kinalaman po dun sa mga legal implications netong napipinto nga pong Senate as impeachment trial ni Vice President Sara Duterte with the Senate sitting as an impeachment court. Tayo po na mga academician, ano naman po ang mai-offer natin sa ating mga kababayan na fresh perspective kaugnay po ng napipintong impeachment trial ng vice-presidente?
3: More than the so-called fresh perspective, what we really need is proper this guidance and enlightenment short of educating the public. Kasi alam mo ang number one na kalaban natin ngayon ay fake news, no? Ang lumalabas ang korte hindi lamang yung impeachment court, no? Hindi pa nga nagsisimula yung actual trial sinimulan na sa public discourse, no? Ang pagpapalaganap ng napakaraming hindi tamang impormasyon. At 'yun ang isa sa mga dapat no gawin ng mga ng civil society ng katulad ng katulad natin ng mga akademiko no. So merong tinatawag na citizens jury, ito ay binuo ng mga dekano ng mga ang tawag dito mga kolehiyo na nagtuturo ng abogasya, mga kolehiyo na nagtuturo ng graduate school of law no, kasama tayo diyan no, at ito ay pinangungunahan ng mga dekano mismo no, hindi lang mga profesor. Kasama namin dito sila Justice Ascuna, isa sa mga framers ng 1987 Constitution, at ang batikang akademiko ng pag-aaral ng batas no, si Father Ranilio Aquino no, dean ng San Beda Graduate School of Law. At kami ay kinonvene na Noles by Archbishop Soc Villegas no, at kinabibilangan ng marami pa no, dekano ng College of Law ng Lyceum no, at marami pang mga nangungunang nagtuturo ng pag-aaral ng batas sa Pilipinas. Binuo namin ito para magkakasama na tututok sa pagtakbo ng nitong impeachment trial, at every step of the way we will be providing analysis no, and information to better understand no how the impeachment trial is going to happen, because at the end of the day we really need to inform the public no, because whether we like it or not, this may be a legal proceeding, but this very much involves the public, and therefore at the outset we really have to engage them no. So this is how civil society volunteers and public personas like us no should be doing.
2: Opo. This is also a political exercise ano po, Professor Tayaw.
3: Sa inyo exactly.
2: Po, opo.
3: Sa inyo that's why kaya nga sabi ko this involves us no the public. And in fact now that you've mentioned it categorically, kung ako personally tatanungin mo, hindi ko na nga tinitingnan yung conviction dito eh, kasi kahit na itanggi natin no, eh hindi natin maikakaila na maraming miyembro ng Senado na hindi pa nagsisimula yung paglilitis eh may desisyon na ano, at isa-isa silang nagbibigay ng pahayag na sila ay magiging patas no dito sa pagdinig no. Pero kung babalikan mo yung kanilang mga pahayag 1 year ago no, or even earlier than that, eh una pa lang eh sinasabi na nila eh meron nga isa diyan eh kahit daw sunugin siya eh mga ngamoy Duterte daw siya, eh paano paaasahan yan na magiging patas no pagdating sa paglilitis no. Eh yung isa diyan eh talagang buong buhay niya, kaya nga siya naging kilala eh talagang assistant siya ng mga Duterte no, ng dating pangulong Duterte no. At kung makaasta eh akala mo talagang napakalinis na tao, eh paano mong sasabihin magiging patas yan no. So in other words, ang isa sa mga rason kung bakit pinilit nilang kunin ang liderato ng Senado no, na pinangunahan ni Alan Cayetano na hanggang ngayon eh tuloy-tuloy pa din ang kanyang online selling eh ang tawag dito, alam nila na kailangan sila ang magmamando nung ang tawag dito pagdinig no, na paglilitis, kasi pag sila magmamando makukontrol nila yung paglabas ng mga ebidensya, at yun ang iniiwasan nilang mabuti. Kasi again no, ang tawag dito, hindi na natin inaasahan yung conviction, kasi ang tawag na meron na kaagad nakaumang eh ng mga kakampi ano. Pero ang mahalaga din sa kanila, hindi lumabas yung mga ebidensya, kasi doon talaga makikita ng tao mismo no, kung anong mga kababalaghan at anong mga kabulastugan ng ang pinaggagawa ng pangalawang pangulo, no? At kung mapapansin po ninyo, no, lalo-lalo na sa mga tagapakinig, ano, pansinin po ninyong mabuti, ni minsan hindi naman sinasagot ng diretsahan yung mga paratang. Mm-hmm. At ang estilo nila kine-question nila yung proseso, no? Dinadaan nila sa technicalities, no? So sa madaling sabi, kung ganun ang estratehiya, ano pa ang iisipin mo, no? Masasagot ba o sasagutin ba yung mga paratang, no? At tandaan natin, Al, no? Alam mo, yung articles of impeachment, mahigit 50 pahina yan, 53 pages kung hindi ako nagkakamali. Pero yung mga nakapaloob dito, yung naka-attach na pahina ng mga ebidensya, mahigit 1,000. So, doon mo makikita na yung ebidensya dito ay kumpleto, hindi lang ito testimonial evidence, kaya nga napakakapal eh, no? Marami ditong object evidence, documentary at saka object concrete evidence. Ito ang layo doon sa sinasabi ni Baligod na importante daw yung testimonial evidence. Alam mo, yung testimonial evidence, importante, oo, totoo yan. Pero dapat yan, merong kaakibat na object evidence. Kasi patutuo lang yung yung testimonial evidence, no, doon sa object evidence and vice versa, no? So kung wala yung isang component, wala yun. At yun din ang rason kung bakit yung kwentong kutsero nila nababago ng nababago, no? Nung una kasama si Senator Loren, tapos biglang mea culpa, hindi pala kasama. Oh, tapos biglang kasama pala si Kiko, no? Mea culpa ulit, hindi pala kasama. So, paano mo pang paniniwalaan yung mga stilong ganyan, no? At yun lang mga nakapaligid sa kanilang mga imahe, sino bang mapagkakatiwalaan mo doon? So, yun ang kailangan tutukan nating mabuti, no?
2: Prof, parang hindi yata sila aligned sa GC eh. Kaya paiba-iba yung ano eh, yung narrative, ano po. Alam nyo, Prof, nababanggit nyo nga nun, yung Facebook Live na itong si Senator Alan Peter Cayetano, yung napapaisip ako minsan eh. Ito kaya yung namamonetize niya. Baka siguro hindi na pumapasok sa Senado kasi hindi na siya kumikita, no, sa kanyang online selling. Pero may ba po tayo, Prof. How do you think this will shape yung magiging kinakalabasan po nito? Hindi na nga, sabi nyo nga po, hindi na natin tinitignan dito yung conviction. But ang mahalaga po ritong tignan natin is after the fact, paano po nito ma-shape ang Philippine politics, and not only the Philippine politics, but the Filipino people sa paraan po nila ng pagboto?
3: Alam mo, it's already being shaped as we speak, no? Yung mga pinalalabas na lang mga survey, actually, maraming kulang dyan, no? At ginagawa din namin yan sa aming firm, no? Ang peers kasi is not just we don't just do PR, kaya nga nakalagay diyan researchers and strategies, because more than thinking of strategies, we do our research first, and we work closely, no, with the academics on the field. So having said that, we're able to monitor on the ground, not the pulse of the people, no? Siyempre, ayaw naman naming kumuha ng kliyente lang na basta ang tawag dito. Siyempre, kailangan mo ng resources diyan. Pero kung yung kliyente mo naman ay may kinikilingan at maapektuhan yung independence and objectivity of your research, eh, hindi namin ginagawa yun, no? So, kaya kami, we're trying our best to do it on our own, no? So that we will be able to really see exactly how it is on the ground. And having said that, no, we're able to see, no, the changes that's happening, especially in what they consider as their bailiwick, kinoconsider nilang bailiwick nila kasi the same language is spoken or similar language is spoken, and I'm talking about Visayas and Mindanao. But if you go around Visayas and Mindanao, napakalaki na ng ibinaba, no, ng following ng mga Duterte. Ang tingin natin, napakalakas pa din nila kasi ang nananatili yung ingay nila sa social media, no? Talagang napakaingay niyan eh. Pero pagka tinignan ninyo, pansinin ninyo, bawat isang post na positive ang nakalahad, no, pagdating sa mga Duterte, nandyan yung nakapormang ang tawag dito, nakapormang superhero. Nandyan yung sinasabi na pinakamagaling na pangulo ang dating Pangulong Duterte. Nandyan yung pati pagpapagupit ng buhok eh, ginagawa nilang napakalaking issue, no, na lalo daw sumisikat at sinusuportahan ng tao ang pangalawang Pangulong Duterte. Eh kapag tiningnan mo bawat isa yung mga post na yan, tingnan mo yung reaction ng mga tao. Dati mas marami yung mga heart na emoticon, mas marami yung positive. Pero napapansin namin, social media pa lang to, Al. Pag tinitan mo sa social media, ang reaksyon ng tao, natatawa na o kung hindi man naiinis. Mas marami na, hindi lang doble ng mga heart emoticon, ang laughing emoticon na binibigay ng mga netizens, no? Mm-hmm. And the same thing is reflected, no, in our efforts to monitor what's happening on the ground, no? In the Visayas, talagang wala ka nang makikita halos na kumbaga 30% na lang, no, across the Visayas region, no, including Negros Island, including regions 6 and 7, no, ang makikita mo na talagang Duterte pa din ang kanilang ang tawag dito, preference, o talagang para sa kanila mahusay at magaling ang Duterte. Mm-hmm. Yung mas malaking numero dito eh, walang sasabihin sa iyo kung sino yung gusto nila, kasi sa totoo lang napapansin nila halos lahat involved dito sa mga problemang hinaharap natin sa pang-aabuso, lalong-lalo na dito sa flood control, na ang mismong Pangulong Marcos ang nagsiwala. Ano? So, sa Mindanao, ang napansin namin, halos sa Davao region na lang, talagang malakas, no, ang pangalang Duterte. Mm-hmm. Yan eh, talagang pumapalo pa din sila ng 60, no? Pero hindi na umaabot ng 70 o 70%. But the rest of Mindanao, you will be surprised, no? Eh mababa na sa 50% ang suporta ng mga Duterte, no? At ang tawag dito, siguro magkakaroon din kami ng pangkakataon na maipapahayag itong mga numerong ito, no? Kasi ang ginagawa namin kasi, no, dapat kasi when you do a survey, dalawang klase yan, non-numerical and qualitative and quantitative, no, survey. Yung qualitative, well, we have to be able to do a focus group discussion simultaneously. Precisely because we don't have that much resources, ang nagagawa namin isa-isa, no, hindi namin nagagawang simultaneous. But as it is right now, no, the sentiments have been quite consistent, no. If we are to compare the sentiments expressed and monitored in social media, our firm is not just a Philippine firm. We are partners with the with Berlin-based firm and the Singapore-based firm, no. In fact, isa sa mga minomonitor namin yung mga fake news, lalong-lalo na na marami dyan, eh hindi naman dito sa atin galing sa China. So yung pag-monitor namin ng fake news, namomonitor din namin yung social media sentiments, no? Kaya sinasabi ko, nagmamatch yung social media sentiments at yung actual sentiments on the ground. So nagbabago na siya, Al, no? So sa madalit sabi, ang tingin ko, no, pagdating ng halalan sa 2028, maraming mga botante ang maghahanap ng mga bagong pangalan.
2: Opo.
3: No, yung mga nakita na natin na mga pasaway at puro online selling, eh sa tingin ko medyo mahihirapan pagdating ng 2028.
2: Opo. Prof. Ed, actually napansin ko rin po, no, sabi nyo na kadalasan nakikita natin na support doon sa mga Duterte from the online, ano, doon sa social media. Pero minsan, I'm not sure if you've noticed, minsan pag tinitignan ko yung profile na itong mga taong ito expressing their undying support, no, sa pamilya ng Duterte, minsan titignan ko parang dummy account to. Parang hindi naman yata totoong tao to kasi wala siyang ibang interaction. Ano? So I think ito yung may kinalaman doon sa sinasabi mo, no? Mostly galing sa China. Is this the troll farm in action? Ano? Hindi na sila troll farm ngayon. Parang ano na sila, campaigning farm na.
3: Hindi, ang tawag dito, talagang matagal na yan, troll farm na yan. In fact, it's quite obvious, no? In fact, many of the popular bloggers, no, identified with the Dutertes. Eh, siguro, kahit na hindi na natin sabihin directly, saliksikin nyo na lang, no? Tingnan ninyong mabuti, saan ba sila nanggagaling. Meron ng karamihan nga dyan, wala na dito sa Manila, eh, nasa Beijing na, eh. So, doon pa lang makikita mo na kung gaano ang suporta ng bansang China, no? At consistent yan sila. In fact, hindi lang yung mga amo nila, hindi lang yung mga principal nila. At ito lagi kong sinasabi, no? Sabi sa akin ng isang kaibigan ko, bakit mo ba palaging ikinakabit si VP Inday sa China? Hindi ko kinakabit. Ako yung nagtatanong. At ang tanong ko, bakit ni minsan hindi nagsalita ang Vice Presidente pagdating sa mga issue ng China? O, pagkatapos nun, bigla-bigla nagsalita siya sa Philippine Navy, no? Ang tawag dito, nag-guest siya doon and pinuri niya ang ating mga Navy, ang ating Philippine Navy, no? Na masigabo daw ang pagdepensa sa atin. Pero may kasunod yun, Al, no? At ito ay linyang-linya ng bansang China na ang relasyon daw ng dalawang bansa ay hindi lang na-de-define ng isang issue, no? Na katulad niyan ay security. Na andun, totoo yun, no? Totoo yun. Pero napakalaking bagay ng security issue pagdating sa pangkabuuang relasyon ng bawat bansa, no? International relations na tinatawag natin. Sa madaling sabi, kapag ka merong isang issue na security, no? Aba, whether we like it or not, affected lahat, pati trade, no? Pati cultural exchanges, and so on, no? So hindi po pwedeng sasabihin mo it's not defined by a single issue. Yes, it's not, but whether we like it or not, all the different issues affect each other, no? It has to be taken comprehensively. So sa madalit sabi, nung nagsalita ang Vice Presidente, no, kahit na pinupuri niya yung Philippine Navy at sinasabi niyang dinedepensahan daw, no, eh pero sa kabilang banda ang sinusunod pa din yung linyahan, eh linya ng China, no? Yun lang yung kaisa-isang pagkakataon, Al, na nagsalita ang pangalawang pangulo pagdating sa issue ng China. Ilang pung beses siyang tinanong pagdating sa mga bullying sa WPS, no? At ang sagot niya palagi, tatlong klase lang yan, no? Next question please, no? Ayoko ng question na yan, no? Hindi ko trabaho yan, Department of Foreign Affairs ang tanungin ninyo. Apat pala, at yung minsang natanong siya, sinagot na ng kapatid ko yan, siya ang tanungin ninyo. Pangalawang pangulo ka, Ali. In other words, you're the second highest leader of the land.
2: Exactly.
3: You cannot use as an excuse that it is not your function to look at or figure out or think about foreign relations. Because you're a breath away from the presidency. And whether we like it or not, even if you do not even declare that you want to be president, no, everyone is already looking at you as a probable president. And therefore, there has to be an indication at the very least of preparation. Eh, ang preparation niya, yung pag-inaugurate ng mga maliliit na mga ang tawag dito, proyekto, no, sa mga komunidad, no, at yung mga ini-inaugurate na talagang binibigyan pa niya ng oras, mga pinondohan din ng China, no, at hindi nga siya naiimbita sa mga graduation, no, sa mga college or postgraduate graduation ceremonies, no, naiimbita siya sa elementary graduation, no, paano siyang maiintindihan ng mga batang paslit, no, talagang papalakpakan lang siya ng papalakpakan diyan. So ang punto ko dito, what measure, no, can we actually mention, no, that could possibly show the fitness and qualification of the vice president in this regard. So, sa madalit sabi, again, whether we like it or not, hindi totoo yung sinasabing bobotante. In fact, we've seen this a number of times, especially in the midterm election. Okay. No? Sabi nila, ang tawag dito, namayagpag daw yung Duterte Alliance. I don't think so. In fact, there were so many expectations that were not met, no, including the supposed number 1, 2, and 3, no, rankings in the senatorial race. Ang nangyari, yung mga hindi lumalabas sa survey biglang lumabas. Kasi it would seem, and I think, no, this is our findings in the film, nagbago bigla, no, napaisip yung mga botante, at ang binoto nila yung mga sa tingin nila mas magiging maayos na senado. Isipin mo na lang, Al, kung tayo ay nabibwisit na sa mga senador na wala namang laman ng utak, o kung tutusin, dapat abogado, yung pala palpak, no? Isipin mo kung nadagdagan pa yan ng isang Philip Salvador, ng isang abogado daw na nagseserve ng warrant, no? Nako, tapos yung isa bibigyan ka lang ng jacket kapag ka nagtanong ka. Ano ng klaseng senado ang makikita natin, no, kapag ganyan na nangyari? So sa tingin ko, pagdating ng 2028, no, the voters will be better able to distinguish, no, those who are actually fit to be senators, and hopefully, no, I remain hopeful, Al, no, that we will still see a Senate that will be comparable to the Senate of 20, 30 years ago.
2: Opo. And actually, Prof, I share your sentiments. Ano po, sana, no, maging mas well-equipped na yung ating mga kababayan sa pamimili. Kung sino yung bubuo? Kung sino yung magiging mga senador dito po sa ating bansa? Lastly po, Professor Ed, gusto ko lang pong malaman, nalalapit na po ang State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kayo po at ang inyo pong grupo, ano ba yung inaasahan natin na marinig sa gagawing SONA ng ating pong Pangulo ngayong taong ito?
3: You know, it would seem that this coming SONA is already the valedictory address of the President, because the next address, which is next year, is already an endorsing address, no? Sa madalit sabi, yung next year he will be endorsing, no, many recommendations to the next administration already. So this coming SONA, I'm expecting him to report to the country, no, how much has been accomplished, what has been changed, and what we can still expect in the last year in office of the administration or of the president. So that's what we're expecting now. So marami naman ang nakasaad din doon sa priority bills na nakalagay din doon sa rason for calling the legislature to special session. So legacy mode na ang ating pangulo, no? Hindi natin maikakaila na talagang napaka-turbulent ng kanyang naging administrasyon, pero alam naman natin ang rason kung bakit naging turbulent, no? But even as it is, No, I'm inclined to think that even if he would not be considered as the best president considering all this crisis, no, he was still the better manager, no, and he still really made sure that he remained on top of this issue. Wala kang nadinig dito sa mamang ito eh, no, na hindi katulad nung nakaraang administrasyon na talagang lahat ng kabastusan sa bunganga madidinig mo, no? The guy just stayed steering the wheel, so to speak, no, of the republic. So that's what I expect to hear from him when he addresses when he addressed the Congress again and report to the public.
2: With that, maraming salamat po sa oras at sa expertise na binahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito. Professor Edmond Tayaw, sir, mabuhay po kayo.
3: At ang salamat, ating, salamat.
2: Yes po, go ahead. Maraming salamat po. Sir, ang atin pong palatuntunan, ano po eh, sana lagi niyong mapagbigyan, ano? Bukas po tayo, ano? Magkaroon tayo ng part 2 to discuss in depth yung iba't iba pang mga issue sa ating bansa. Maraming salamat po, sir.
3: Salamat, salamat.
2: Magandang umaga po ang ating pong political, economic, and government analyst, Professor Edmond Tayaw.
0: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: At 25 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Medyo naging makulay yung aming usapan ni Professor Edmond Tayaw. Still, mga kababayan, totoo naman kasi, no? Hindi na natin kailangan mag-utuan dito, hindi na natin kailangan maglokohan dito. Let's call a spade a spade. Kailangan, mga kababayan, ng mas matalinong pagboto. Hindi kami naniniwala, and I share his sentiments, yung sinasabi ni Professor Edmond Tayaw, hindi kami naniniwala doon sa terminong bobotante. Dahil mas informed na ngayon ang ating mga kababayan, mas informed na sa pamimili kung sino ang susunod na mamumuno sa ating bansa. At hindi lamang po yun, who would be part of the most integral, if not the one of the most integral, if not the most integral part of our government. Ang ating pong Congress, yung Kongreso po ang bumubuo ng ating mga batas. At lahat po tayo, mga kababayan, mapamayaman man o mahirap, mapabata man o matanda, mapababae o lalaki, lahat tayo apektado dyan, mga kababayan. I really hope, mga kababayan, na sana po mas namulat na tayo, mas nakita na natin ano at sino ang dapat pong piliin. Oras po natin, 37 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Pinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: 39 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Magmamarka ng mga ebidensya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatapos bago ang Hulyo 6 ayon sa House Prosecutor. Ang ulat niyan mula kay Lani Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iwala si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Vidon na matatapos sa taktang panahon ang marking of evidences para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis. Sa Hulyo 6, ginawa ni Rido ng pahayag sa ika-apat na araw ng pre-trial proceedings sa Senate Impeachment Court kung saan patuloy na sinusuri at minamarkahan ng mga prosecutor, mga abogado ng depensa at mga tauhan ng korte ang mga dokumentong gagamitin na ebidensya. Ayon kay Ridon, mas mabilis ang naging takbo ng pagpoproseso matapos magdagdag ng mga marking stations ang mga opisyal ng Senado. Bunsod ng libo-libong pahina ng mga dokumentong ebidensya na kailangan busisiin, pinalawak ng mga opisyal ng Senado ang bilang ng mga marking teams mula 4 patungong 6 bukod pa sa pinalawig na oras ng trabaho mula 9 a.m. hanggang 7 p.m. Bagamat umaasa si Ridon na makukumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensya ngayong Huwebes, sinabi niya na agad nilang aabisuhan ang Senate Impeachment Court sa pamamagitan ng Clerk of Court kung kinakailangan pa ng karagdagang araw. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
7: So hopefully, matapos po, I think that is the assurance that we have been getting from today. So hopefully, we would not need an additional day. But in the event that you might need an additional day, babanggitin naman ho namin yan in the soonest time tomorrow sa Senate Impeachment Court to the Clerk of Court.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Provincial Director ng Aurora Police idali sa pwesto kasunod ng insidente ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Al sinimaga sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Provincial Police Office na si Police Colonel Percival Pineda. Ito ay may kaugnayan sa nangyaring pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University na sila Baterbonia at Rene Baterbonia at Divine Alili. At ayon sa ulat sa Kapukrame, pinalitan si Pineda ni Police Colonel Cornelio Ordanza na siyang tatayong officer in charge ng naturang police unit. Inaasahan naman magbibigay ng kanilang pahayag ito sina Department of the Interior Local Government Secretary John Victrimulya at ganyan din itong si Petty Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr. Kaugnay sa inaasahang pagharap ng business tycoon na si Manny Pangilinan na siyang tagapamuno ng Smart Foundation na sina itinuro ng Ateneo Athletics Commission na siyang nanguna dito sa nangyaring team building na nagresulta nga sa pagkasawi ng dalawang atleta. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala.

0: Bayanan naman natin ang balita mula naman kay Marian Bastasa. Halaga ng tulong na naipaabot sa mga apektado ng lindol sa Mindanao umabot na sa halos kalahating bilyon. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kil pa rin itong pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng patuloy ng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa pinakuling update, ng DSWD ngayong umaga ay talagang sumampa na, no, sa 510 million ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan nito sa mga apektadong pamilya. Kasama riyan ang nasa higit 600,000 family food packs, 17,000 na non-food items at higit 13,000 ready-to-eat food boxes sa libu-libong pamilya sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxagen at Sabarm. Tuloy-tuloy na rin ang pagbibigay ng emergency cash transfer na higit 5,000 para sa mga pamilyang may partially damaged houses at 10,000 naman para sa mga pamilyang may totally damaged na kabahayan. Nananatili ring available ang nasa higit 5 bilyon pang pondo ng DSWD para umagapay sa mga apektado ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime and anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
5: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Apat na put-anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ugnay naman ng pangyayari pa rin dyan sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, saan dalawang minor de edad nga po, no, ang sangkot sa nangyaring pamamaril na yan. Nababahala po yung ating mga grupo tungkol sa kapakanan. Hindi lamang po ng ating mga estudyante, ng ating po mga anak, kung hindi na rin ng mga guro natin, mga kababayan. Nakasama natin ngayong umagang ito ang Secretary General po ng Teachers Dignity Coalition, Ginoong Jim Lester Beleno. Sir Jim, magandang umaga po.
9: Hello sir, good morning at sa mga nakikinig at nanonood po sa aking program.
0: Opo. SecGen, sir, ano po ang opisyal na posisyon ng Teachers Dignity Coalition kaugnay po na itong karahasang nangyari dyan sa Tacloban City?
9: Yes po sir. Unang-una po sir, nakikiramay po tayo sa pamilya ng biktima at sa mga nakasaksi po sa karahasan po sa ating paaralan. At ganun din po, kinokondena namin kung anumang klaseng karahasan na nangyayari sa ating paaralan. At ito po ay sumasalamin sa malalim na problema ng ating sistema ng edukasyon. Kaya dito din natin nakikita, nagsisilbing eye-opener po ito, na meron po talagang kakulangan sa security personnel at yung mga guidance counselors At iba pa pong mga safety protocols ng ating mga paaralan.
0: Opo. Were we able to get in touch dito sa mga guro, ano po, na naging biktima rin ng pamamaril, ano, and maraming salamat naman, no, sa Panginoon na hindi naman nasugatan yung ilan sa ating mga guro. But were we able to get in touch with them? Kamusta po sila ngayon?
9: Yes po, may mga kasapi po tayo doon. Okay naman po sila. Siyempre, traumatic po yung experience. Meron po silang mga psychological intervention po. Lalong-lalo na po ang ating mga kabataan din. So may mga teacher po na pag nakita yung classroom kung saan may namatay nga na tatlo, parang bumabalik po yung kanilang karanasan at parang ayaw pa nilang pumasok. Ganun din po yung ating mga kabataan. Kaya ito nga po yung sinasabi nating nakakabahala, dahil ang mga paaralan ay dapat dito nakikita yung kapayapaan. Dito dapat merong seguridad ang bawat isa. Pero nangyari nga ito, kaya nangangamba po ang lahat.
0: Opo, and I agree with you, sir. No, ang mga paaralan natin should be a safe space at hindi yan dapat, ano, pinagmumulan o ginagawan, ano, ng mga acts of extreme violence, especially yung ganitong mga, ano, ganitong mga pangyayari na ang involved mga estudyante, mga minor de edad. Talaga nakakabahala po ito. Ano pong panawagan naman natin sa atin pong pamahalaan para matulungan hindi lamang po yung ating mga mag-aral, kung hindi po pati yung ating mga teachers?
9: Opo, dapat po paigtingin po yung mga hakbang para mapanatili po talaga yung kaligtasan at kapayapaan sa paaralan. Mag-deploy po ng mga security guards po na talagang item po nila yon, kasi yun nga din po yung gray area sa DepEd. Wala po talagang deployment ng mga guardian. At ganun din, yung mag-hire po talaga ng mga registered or licensed po na guidance counselors, kasi marami pong factors na dapat i-consider sa nangyari. Baka may impluensya dyan sa pamilya, kaibigan, paaralan, at ganun din po sa social media, at lalong-lalo na sa lipunan at kapaligiran po nila. Kaya minsan hindi po dapat din kadalos-dalos sa paghuhusga, dahil marami pong factors na dapat nating i-consider. Kasi isa po itong produkto ng marahas din na lipunan na naranasan din ng mga gumawa nito at ngayon ginagawa nila.
0: Opo. Sir, may nakuha po ba tayong impormasyon, yung bagitin muna natin, ano, yung sa gray area na binabanggit niyo po kanina, yung mga, particularly ang tinutukoy po natin dito kanina, yung sa Tacloban, hindi po item talaga nung security guard yung ginagampanan niyang trabaho. Tama po ba?
9: Yung ibig kong sabihin, sir, sa DepEd hindi po malinaw kung may item po ba talaga yung mga security guard, kasi yung mga nakadeploy lamang po ay mga utility po natin. Hindi talaga yung mga well-trained na security guard na alam nating nanggagaling sa mga private agencies na may mga equipments po. Yun nga dapat po yung i-review ngayon ng DepEd para talagang makapag-hire po ng mga sabihin na nating full-fledged po ng mga security guards.
0: Opo. Sir Jim, may mga apektadong guro na hindi pa po kayang bumalik o magturo sa silid-aralan dahil nga po doon sa very traumatic experience nila dito sa paaralan, ano, kung saan nangyari yung pamamaril. Ano po ba ang minumungkahi nating hakbang para sa ganitong klase mga sitwasyon, eh may pagpatuloy pa rin ng ating mga guro ang kanilang pagtuturo at hindi po maantala yung edukasyon ng ating mga mag-aaral?
9: Yes po, sir. Sa DepEd po, meron namang continuity plan na in case may emergency, may mga sakuna, may mga dapat naka-ready po tayong mga modulars, synchronous or even synchronous po na mga sessions po natin. Dapat ito din po yung ipatupad, sabihin na natin ng principal or sino man po yung namumuno ngayon sa eskwelahan.
0: Hello? Yes. Sir, opo. Ito pong nangyaring insidente na ito, ito po ba magkakaroon tayo ng tulong sa ating mga guro? Hindi lamang po kung saan nangyari itong krimen na ito, kung hindi doon na rin sa mga guro natin, ano, to better understand, to better evaluate at para hindi na maulit yung ganitong klaseng karahasan. Na, as we all know mga kababayan, hindi lamang po ang Teachers Dignity Coalition, pero lahat po ng buong bansa po ay nagimbal talaga dito sa nakakatakot na pangyayaring ito. Ano po ba ang hakbang na ginagawa natin mula sa Teachers Dignity Coalition para masiguro no, yung ating mga guro ay well-equipped sa pag-handle ng ganitong klaseng mga sitwasyon?
9: Yes po. Actually po, tayo naman po ay may presence sa Congress, sa lower at upper house, at kasama po ito sa aming kinakampanya na meron nga po kaming sinusulong ngayon na teacher protection policy para alam din namin kung ano yung malinaw din kung paano disiplinahin po yung mga kabataan po natin. Kasi iba na po talaga yung mundong ginagalawan ngayon at mga pag-uugali din ng ating mga kabataan. At ito din po yung apela namin sa DepEd na kailangan dapat magkaroon po ng mga training din na mga ganito, hindi lamang po mga sakuna, mga earthquake drill. At nakikita naman na po natin yung mga karahasan po na ito, dapat na maging handa din ng mga guro dahil kami nga po yung frontliner, kami yung nandyan po sa mga classroom kasama ng mga bata po natin.
0: Opo. Sir Jim, lastly po, kayo po ba ay naimbitahan dun sa gagawing Senate inquiry kaugnay po nitong nangyaring insidente na ito?
9: Baka si chairman po natin, Sir Benjo po, ang pupunta. Actually, may hearing po this Monday po sa lower house po.
0: Alright. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin. I'm sorry, but we're running out of money.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. 8:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na mga balita sa oras na ito. Dalawang lalawigan sa Mindanao nakatakdang puntahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbubukas ng irrigation project at paghati ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sultan Kudarat at South Cotabato ang destinasyon ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang pagpapasinaya ng mga bubuksang proyektong pang-imprasaktura at maghahatid ng serbisyo ng pamahalaan. Sa Sultan Kudarat ay pupuntahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation System Project sa Barangay Manili, Bayan ng Lutayan. Layunin ng proyekto na makatulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka. Sa South Cotabato naman ay pangungunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan na kung saan ay nagkakaroon ng pamamahagi ng 10 kilo ng bigas scholarship program sa mga estudyanteng malapit nang magtapos sa kolehiyo at paghahatid ng iba pang serbisyo. Asahan ang sa pagbisita ng Pangulo ay muling bibigyan din ito ang importansya ng pagpapaunlad ng infrastruktura at magbibigay ng direktang suporta sa mga LGU bilang bahagi ng pagsusulong ng kaunlaran sa buong bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Lingguhang presensya ng pulisya sa mga paaralan para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Balak imungkahi ng Philippine National Police sa Department of Education. Ang balita atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang pagpapalakas at pagkikipagtulungan sa Department of Education para hikayatin ang lingguhang pakikilahok ng mga pulisya sa mga seremonya at pagtataas ng watawat at iba pang gawaing pang-edukasyon sa mga paaralan. Ito ay bahagi na rin ang pagsikap na lumikha ng mas ligtas na kapaligiran sa mga paaralan at mapigilan ng krimen sa pamagitan ng tuloy-tuloy na presensya at pagkikipag-ugnayan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcades Jr., nakabatay ang inisyatibong ito sa isang umiiral na programa na kanyang ipinatupad nung siya pa ang Regional Director ng Police Regional Office 4A o Calabarzon at ang National Capital Region Police Office. Kaya hindi doon siya ang nagsilbing Provincial Director at Chief of Police sa iba-ibang lugar. Sinabi ni Narcates na layo nito na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga sa mga paaralan at isulong ang mas malapit na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa alisunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nabigyan pansin sa panukala matapos ang insidente ng pamamaril noong Hunyo at 22 sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na ikinasuri na hindi bababa sa 3 at ikinasugat ng marami pang iba. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Leader ipinanukala ang mas malawak na laban ng ASEAN sa mga krimen na may kaugnayan sa ilegal na kalakalan sa droga. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinanukala ni House Speaker at ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA President Faustino Bodji D. III ang pagpapalawak sa mandato ng AIPA Advisory Council on Dangerous

0: drugs upang labanan ang illegal na kalakalan ng droga. Ayon kay D, ang mga kriminal na grupo sa rehiyon ay unti-unti nang nagiging konektado at transnational ang operasyon. Sa kanyang kalumpati sa 9th meeting ng IPACOD sa Maynila, binigyan diin ng House Leader na buo ang suporta ng Pilipinas na amyandahan ang Terms of Reference upang formal ito nga i-transform o gawing IPACOD Plus. Sa ilalim ng framework na ito, masihigpitan ng mga parlamento sa ASEAN ang kooperasyon hindi lamang laban sa pagkapasok at pagbibenta ng droga kundi maging sa mga konektadong krimen. Ang panukalang ito ay inaasahang maging isa sa pangunahing paksa sa mga susunod na talakayan ng mga mambabata sa ASEAN. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
1: In every parliament is committed to these goals. This meeting will result in more than dialogue. It will deliver progress that is needed because behind every statistic is a family seeking security, a child deserving opportunity, and a community striving for a better future. This meeting reaffirms our commitment to stronger regional cooperation and demonstrate to our citizens that when challenges transcend borders, ASEAN stands united, resolute in purpose, coordinated in action, and guided by the rule of law.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: 19 na ahensya ng pamahalaan nagsanib puwersa sa environmental advocacy sa Bicol Region. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carillo.
3: Radyo Pilipinas Report. Nagsama-sama ang 19 na national government agencies sa Bicol upang palakasin ang pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng Go Green, Grow Beautiful Environmental Advocacy Campaign na isinagawa sa Department of Environment and Natural Resources Gymnasium sa Regional Center site sa Rawis, Legazpi City. Pinangunahan ng Bicol Regional Government Center Association ang aktibidad na layuning gawing mas luntian, malinis at kaaya-ayang kapaligiran ng Regional Government Center sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga lumahok ang DNR, EMB, MGB, Civil Service Commission, NAPOLCOM, COMELEC, Bureau of the Treasury, DOST, PRC, Philippine Coast Guard, Naval Forces Southern Zone at iba pang sangay ng pamahalaan. Sa mensahe ni DNR Bicol Assistant Regional Director for Management Services, Grace Carino, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkakaisa at kolektibong pananagutan sa pagpapanatili ng mga programang pangkalikasan. Bahagi rin ng programang talakayan hinggil sa kahalagahan ng material recovery facilities na pinangunahan ng EMB upang higit na mapalakas ang tamang pamamahala ng basura sa mga tanggapan ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
4: Leslie Bukopo,
14: Leslie Bukopo,
4: live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
14: Leslie Bukopo,
4: live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, ang oras po ay 9:05 na po ng umaga. Ang petsa ay June 25, 2026. Kumusta po kayong lahat? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong araw. It's another beautiful Thursday morning, kaya tayo po ay nagpapasalamat sa biyayang ito. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang bumati sa ilan na mga ating mga kaibigan, especially dun sa nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Walang iba kundi si Rica del Rosario. Maligayang bati sa iyo, Rica, and happy birthday to you. You were celebrating your birthday yesterday. Nauna ako ng one day sa pagbati sa iyo. Ngayon, nahuli ako ng one day sa pagbati sa iyo. So, the other day, advance happy birthday. Today, belated happy birthday, kasi kahapon ang iyong birthday. Pasensya na, medyo nagkaroon tayo ng senior moment. At gusto ko rin bumati sa aking kasambahay na matagal na nagsilbi sa aming pamilya, si Manang Luz Falle ng Capiz, no? Manang Luz, huwag ka mag-alala. Padadalang kita ng pambili ng iyong mga gamot. So don't worry, no? It's time for me to bring back the love and care and the favor that you devoted to me and to my family. Also to Guada, her sister, and to Gingin, si Zenaida. Kumusta po kayong lahat? Meron tayong gustong pag-usapan ngayon. Kasi kanina, habang ako'y nagbabasa ng mga balibalita, nabasa ko na ang ating bansa at ang South Korea they held a defense cooperation meeting, and the Philippines is positioning itself as a key player in the Indo-Pacific region with a growing defense ties and partnerships. This is with South Korea. Ngayon, siyempre, in my research, I was trying to search more of the close relationship between yung bansa natin, Pilipinas, at ang South Korea. At ito ang lumabas. Akalain nyo, biglang bumuluga ang petsang ito, June 25, 2026. Kasi po, 76 years ago, nung petsang June 25, 1950, nagpadala tayo ng mga contingent, army contingent to South Korea, at ang itinawag nito yung Philippine Expedition Force to Korea, or otherwise known as the PEFTOC. Ito po dahil ang South Korea at ang North Korea, nagkaroon po sila ng conflict. Sila'y sumabak sa isang digmaan. No? This was called the Korean War. So this was between 1950 and 1953. Nagkaroon po ng isang outstanding contribution ng ating bansa sa Korea. We sent forces to their country to help in the war. No? At that time, North Korea was aided by China, and akalain nyo, China at that time nandiyan na sila, no? And the former Russia, which was the Soviet Union, or otherwise known as the Union of Soviet Socialist Republics, or the USSR, no? And South Korea was aligned and helped by the United Nations, led by the U.S. And nandun tayo because we are a member of the UN, no? So, tumulong tayo. We volunteered to send some forces, numbering to more than 7,000, mga 7,400. Pag-uusapan natin mamaya yan, pagpapatuloy natin. Pagpunta muna tayo kay, meron tayong report, kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas. Tayo, corporate farming sa mababang gastos, mataas na ani at kita ng mga magsasaka patuloy na isinusulong sa Pangasinan. Mildred.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Patuloy na sinusulong ng Provincial Agriculture Office sa ilalim ng Corporate Farming Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan na ang direktang suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Katuwang ang Philippine Rice Research Institute, Batak, nagsagawa ng technical demonstration sa 24.5 hectares na sakahan sa Barangay Baraka, Villasis, Pangasinan upang ipakita ang paggamit ng mechanical transplanting machine sa pagtatanim ng palay. Ayon sa tagapagpatupad ng programa, layunin itong hikayatin ng mga magsasaka na gumamit ng mas mabilis, mas maayos at mas matipid na paraan ng pagtatanim gamit ang mechanical rice transplanter. Sa farm demo, ipinaliwanag na tinatayang nasa 13,500 pesos lang ang gastos kada ektarya gamit ang rice planter kumpara sa higit 15,000 kada ektarya sa manumanong pagtatanim bukod pa sa iba pang gastusin. Ayon kay Research Development Coordinator Anilin Alibuyog, patuloy ang pakikipagtulong ng corporate farming at field rice upang maihatid sa mga magsasaka mga makinarya at pagsasanay na makatutulong sa pagpapataas ng ani. Samantala, ani corporate farming consultant Rodolfo Castro, nasa 24,500 pesos lang ang nagamit na pondo ng pamahalaang panlalawigan sa Technodemo kumpara sa 367,000 pesos kung mano-manong pamamaraan ang gagamitin sa buong 24.5 hectares na sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Po Publiko tayo, Pangasinan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat. Bildred Kokya ng Radyo Pilipinas tayo. May live report naman tayo kay Marian Pastasa. Digital payments, posible na sa Pasig Mega Market sa Pinalawak. The free Wi-Fi for all ng DICT. Marian?
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, mas ramdam na nga sa mga komunidad itong digital connectivity sa tulong ng pinalawak na free Wi-Fi for All program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kabilang dyan, ang Mutialang Pasig Mega Market na nakakasabay na ngayon sa digital payment sa tulong ng ikinabit na satellite-powered free public Wi-Fi ng DICT. Layo na itong suportahan ng paggamit ng Paleng QRPH Plus at tiyaking ligtas at maasahan yung internet connectivity sa palengke para sa cashless transactions sa mga vendors at buyers. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang digital transformation sa mga pampublikong lugar. Dahil dito, mas mabilis at convenient na para sa mga mamimili ang cashless na paraan ng pagbabayad sa naturang palengke. Maging yung mga vendor, napansin din na mas marami na ngayon ang gumagamit ng QR payments sa kanilang mga pwesto. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
15: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Pastas. So today po, mga kaibigan, it is the 76th anniversary of the yung pagpadala ng ating bansa sa South Korea, no, yung tinatawag na PEFTO or the Philippine Expedition Forces to Korea para tulungan ang South Korea tungkol sa laban nila with North Korea. So this was between Seoul and Pyongyang, which is the capital of North Korea. Ang sabi dito, the Philippines Expedition Forces to Korea, or PEFCO, was the Filipino military contingent that supported South Korea during the Korean War with North Korea from 1950 to 1953 under the Philippine Military Aid to the United Nations Act, kasi kasama po tayo sa UN, no? The Philippines deployed 5 or 5 battalion ng combat teams totaling around 7,420 soldiers fighting in major battles like the popular Battle of Yultong. Yung Battle of Yultong happened on April, no? We will talk about that later. This wartime effort forged a lasting defense partnership between the Philippines and South Korea. So, mga kaibigan, pag meron tayong mga kilalang mga South Korean dito sa Pilipinas natin at medyo unruly sila, at medyo misbehaving sila, at medyo mga bully sila, at medyo mga hindi maganda ang kanilang behavior, at nagsisiga-siga sila dito, paalala nyo sa kanila ang sakripisyo ginawa natin para sa kanilang bansa, para hindi sila masakop ng komunismo dun sa neighboring Korea nila, which is North Korea. It is only correct that we remind them, teka muna, huwag kayong masyadong nagsisiga-siga sa amin dito. Tinulungan namin kayo in 1950 until 1951, 52, 53. We saved you from the communist rule. Ngayon, South Korea was at war with North Korea during the Korean War. It began when Pyongyang invaded Seoul on June 25, 1950. This was 76 years ago today. North Korea was supported by China and the Soviet Union, while South Korea by a United Nations coalition of nations led by United States. And we were part of that coalition. It is noteworthy to remember that this shared history, ito pong kasaysayan natin, no, between the Philippines and South Korea, ito po ang nagtatag ng pundasyon for strong diplomatic and defense ties we see today. PEFTOK soldiers were celebrated heroes in both nations, and it's often remembered as a crucial chapter in both nations' histories. Plus, the Korean War is often seen as the first hot war during the Cold War, and the Philippines really stood alongside the international effort in that pivotal movement. So pagpapatuloy natin ito kasi po napaka-importante po ang contribution ng ating bansa sa bansang Korea. At during that time, China was already an aggressor because it was aiding North Korea in its invasion to South Korea. Ngayon, nagkaroon po ng isang magandang reaction sa isang high-profile public official. Mamaya, babasahin natin ang sinulat niya. Kumuha muna tayo ng mga report kung meron na, no? If not, we will continue. Of course, the nation is bracing itself from the scheduled impeachment of the Vice President on July 6, 2026. No, that will be a Monday. Also, in the same month, sa July 27, yung SONA ng ating Pangulo. Napaka-importante po yung SONA yon. That is the State of the Nation Address. Alamin natin ang report ng ating Pangulo sa taong bayan. Marami nagsasabi sa kanyang kritiko, lalo na kung may sakuna, merong kalamidad, may bagyo, may lindol, nasaan ang Pangulo. Nandun po siya. Nagtatrabaho siya, nagbibigay siya ng suporta sa taong bayan. He's a working president. He's a hands-on president. So anything and anyone who questions this may resibo. The evidence will show that he is a working president. Magpunta naman tayo kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay. Produksyon ng palay sa mga salt-affected areas sa Albay pinalakas sa mga sa pamamagitan ng ICM technology. Paul?
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang produksyon ng palay sa mga lugar na apektado ng tubig alat sa Albay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Integrated Crop Management o ICM Technology. Ayon sa Albay Provincial Information Office, matagumpay ang sinagawang serye ng briefing at orientasyon para sa mga lokal na magsasaka bilang bahagi ng programang Province-Wide Scaling Integrated Crop Management for Salt-Affected Rice Environment sa Lalawigan. Ginanap ang mga aktibidad sa Barangay Kabarian sa lungsod ng Ligao, Barangay Tapel sa Bayan ng Was at Barangay Rawis sa Bayan ng Dibon. Layunin ang programa na mabigyan ang mga magsasaka ng sapat na kaalaman at gabay hinggil sa mga makabagong teknolohiya ng ICM upang mapataas ang produksyon ng palay at mapatatag ang mga pananim laban sa mataas na antas ng asin sa lupa at tubig. Ayon sa mga organizer, inaasahang makatutulong ang mga best practices na itinuro upang mapabuti ang ani ng mga magsasaka sa mga salt-affected areas. Isinagawa ang programa sa pagtutulungan ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice, Albay Provincial Agriculture Office at mga agricultural extension workers mula sa lokal na pamahalaan. Patuloy aning sinusulong ng programa ang isang mas produktibo, moderno at matatag na sektor ng agrikultura para sa mga magsasaka ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay. Mula kay Paul, magpunta naman tayo kay BK Zarate. May live report, libreng bigas, ipamamahagi na sa mga senior citizens, Polo Parents at BWD sa Maynila. First Lady Araneta, Liza Araneta Marcos at Mayor Isko Moreno nandun na. BK?
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Bumalik dito sa lungsod ng Maynila si First Lady Liza Araneta Marcos para sa pamamahagi ng libreng bigas para sa PWD, senior citizen at solo parents. Sa ngayon, dito naman sa Barangay 377 isinagawa ang rice distribution na programang mula sa puro puso para sa pamilya. Batid ng pamahalaan ang hirap ng buhay sa ngayon na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mga tatanggap ng libreng bigas ay mula sa 10 barangay o barangay 373 hanggang 382. Noong nakaraang araw, nagkaroon din ng ganitong aktibidad o pamamahagi ng libreng bigas na isinagawa naman sa Tondo, Maynila kung saan tinulungan din siya ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Atienza. Mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat, DK Sarate, nandiyan siya sa Manila. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa ating unang gilang, no? First Lady Liza Araneta Marcos, yung kanyang programang Love for All at yung Mula sa Puso, no? She is also a strong partner of our president pagdating sa tulong at sa pagtulong sa ating taong bayan, no? Lagi sila nandyan, nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng suporta, in support by the other government agencies and LGU, just like Manila. So we also thank our mayor, Mayor Isko Moreno, and our vice mayor, si Chi Atienza. And of course, I will never forget the chief of staff of the mayor, the former PCO secretary, si Dr. Cesar Chavez, who is currently the chief of staff of the mayor. Oh, Cesar, you're doing an excellent job assisting the mayor and helping the national government, no, the administration of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat sa iyo, Sec Cesar, sa iyong walang sawang pagtulong sa gobyerno Marcos through the city of Manila. So, pagpatuloy ang ating pinag-uusapan, today is the 76th anniversary nga of the PEP Talk, no? Kung saan tayo nagpadala ng isang contingent of army soldiers amounting to around more than 7,000, no? Mula dun sa 7,000, syempre, every time there's good news, there's also some bad news, no? Mula dun sa 7,000, nagkaroon ng, I think, 100 or 112 ang namatay, at medyo may numero ang missing, meron din prisoners of war, marami din wounded. That is usually the downside of every war or every battle, no? Hindi lahat ng mga sundalo na nagpupunta sa digmaan nakakabalik ng buhay. And the sad part is many of them come back in body bags, no? Or yung patay na sila, bangkay na sila. So they come home as heroes to and from the country na kanilang pinagsilbihan, no? So in this case, our PEP Talk soldiers, over 100 were killed. So they came home as heroes. Now, it was part of a UN resolution, yung PEP Talk, which sent to aid South Korea. It was one of the first, the Philippines, ito pala nasabi, no? Ang Pilipinas ay isa sa mga naunang bansa para magpadala ng tulong, no? To join the effort, no? Ang tawag doon sa kanila, Angels of Korea. The brigade was the very first time the Philippine Army fought as a distinct unit outside the country. Ayun, ito pala ang unang beses na nagpadala tayo ng ating mga kawal outside the country to fight another war, no? Hindi ating digmaan ito, pero tumulong tayo sa digmaan ng isang aligned country, no? Against a dictator country. In that case, it was North Korea, no? Aided by China. Ito, 112 soldiers were killed in action, and out of the 7,420 sent, 57 were missing, 299 wounded, and 41 were prisoners of war. Ngayon, afterwards, nagkaroon po nung tinatawag na the Battle of Yultong, which happened on April 22 until 23, 1951. So ito po yung sumunod na taon, no? It was a legendary Korean clash. Bakit po? Kasi po, dun sa 7,000 na pinadala, some 900 Filipino soldiers from the 10th Battalion Combat Team held their ground against a massive Chinese division numbering to 40,000. Akalain nyo, out of the 40,000 na kalaban ng Filipino soldiers, they were only numbering to around 900. So 900 against 40,000. The Filipino soldiers refused to retreat. They allowed Allied troops to safely regroup and thwarted a major breakthrough. Yun palang ginawa ng 900 na Filipino soldiers. They allowed for the advance of the Allied troops against the 40,000 Chinese soldiers. No, so very heroic nila ang nangyari at ang ginawa ng ating mga Chinese soldiers. Mag-break muna tayo, Christopher. Mag-break tayo, and when we come back, we will read what one of our friends have written about this battle. Sige po, mag-break muna tayo.
1: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information,
1: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Gandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
23: Konting tiis na lang, darling.
24: Uy, din yung mga yan.
23: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
24: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
23: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
24: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
23: Nanay naman, eh.
25: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
28: from PBS,
29: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
0: Are inaw nandidong kuwaranuni anarampay na.
31: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Leslie Bocobo.
7: Leslie Bocobo.
6: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ay 9:33 na ng umaga, no? So bago tayo magpatuloy sa ating tinatalakay na historical moment, 76 years ago, yung pagpadala ng ating bansa sa South Korea, yung digmaan between South Korea and North Korea, nagpadala tayo ng Philippine Expedition Forces to Korea, ang tinatawag na PEFTOC. Magpunta muna tayo sa isang report mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag, no? 312 na mga magsasaka sa Ilocos Norte tumanggap ng bayad pinsala mula sa PICC. Rani?
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot sa 312 na magsasaka ng bayan ng Corimao, Ilocos Norte ang nakatanggap ng identity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation na may kabuuang halaga ng 2.4 milyong piso. Ayon kay Municipal Agriculturist Eric Sunbiag, nagsisilbing tulong sa mga magsasaka ito na nasiraan ng mga pananim. Ang PCIC ay nagbibigay ng seguro sa mga tanim na kung masira man dahil sa bagyo, sakit o peste ay matitiyak na may makukuha ang mga magsasaka. Ayon pa sa Municipal Agriculture Office, ipinagpapatuloy ng pamahalaan ang suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanilang hanap buhay at katatagan ng farming community. Sa hakbang na ito ay matitiyak din ang food security ng bansa na isa sa prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
15: Ramsama, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag, Ilocos Norte. Ngayon, meron naman tayong live report galing kay Marcel Mamon Dasalya ng Radyo Pilipinas, Davao. Lawa na nabuo matapos ang 7.8 magnitude na lindol, matagumpay na nabutasan para daluyan ng tubig patungo sa ilog ng Jose Santos or Jose Abad Santos, Davao Occidental. Marcel?
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
11: Naging matagumpay ang pagbubutas sa artificial dam na nabuo sa Barangay San Isidro, Jose Abad Santos, Davao Occidental at kasalukuyan ng dumadaloy pababa ng Nuing River ang naipong tubig. Isinagawa ang pagbubutas upang makontrol ang daloy ng tubig at mabawasan ang posibleng panganib sa mga kalapit na komunidad. Una nang nagkaisa at nagtulungan sa manumanong paghuhukay ng kanal ang mga tauhan ng iba't ibang ahensya at mga residente ng Barangay San Isidro upang mabigyan ng lagusan ang naipong tubig sa nabuo-umanong lawa sa lugar. Kabilang sa mga lumahok sa operasyon, ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Davao Central 911 USAR Team, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga residente ng barangay. Ayon sa mga otoridad, hindi madaling madala sa lugar ang mga heavy equipment dahil sa mga pagbuo ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Matapos ang malakas na lindol, sa kabila nito, naging matagumpay ang isinagawang operasyon na nagbigay ng agarang luna sa banta ng pag-apaw ng tubig sa komunidad, lalo pa at may mga kabahayan at mga pananim sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
4: Davao.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat, Marcel Mamon Dasalya ng Radyo Pilipinas Davao. Bago tayo magpatuloy ng mga reports, meron, babasahin ko na po yung sinulat isang high profile na public official. Walang iba kung hindi si Secretary Katrina Ponce Enrile ng Cagayan Economic Zone Authority. Ito ang sinulat niya. Sabi niya, this is a long read, I know, and people complain I write very long posts. But sometimes it's just has to be. Sabi niya, yung yulto when Filipinos stood their ground. Ito yung title ng kanyang sinulat. Napakaganda po ang sinulat na dito. Sabi niya, 70 years ago today, on June 25, 1950, the Korean War erupted when North Korean forces crossed the 38th parallel and invaded South Korea. What began as a conflict on the Korean Peninsula quickly became the first great test of the post-war international order. Nations were suddenly forced to choose not merely between East and West, but between aggression and the rule of law. The Philippines, itself only 4 years removed from independence, made a decision that would define the character of our young republic. We answered the call of the United Nations. More than 7,400 brave Filipinos served under the Philippine Expeditionary Forces to Korea, or PEFTOK. They fought not for territory, not for conquest, but because they believed that the sovereignty of one nation mattered to all nations. They understood that peace cannot survive where aggression is rewarded. Among the many chapters written by PEFTOK, none shines brighter than the Battle of Yultong. In April 1951, vastly outnumbered by advancing Chinese forces, the Filipino Battalion Combat Team refused to yield against overwhelming odds. They held their position and prevented a breakthrough that could have changed the course of the campaign. Their courage earned the admiration of allies and the respect of those they fought against. It remains one of the finest moments in Philippine military history. But every victory carries a price. 112 Filipinos lost their lives. 299 were wounded. 57 were reportedly missing. 41 became prisoners of war, or POWs, before eventually returning home. They left behind families who mourned, comrades who remembered, and a nation forever indebted to their sacrifice. Today, 76 years later, history presents us with a different battlefield. Tama po ito. The mountains of Korea have been replaced by the waters of the West Philippine Sea. Ulitin ko po ito. The mountains of Korea have been replaced by the waters of the West Philippine Sea. The weapons are no longer artillery and bayonets, but Coast Guard vessels. Well, yung Chinese Coast Guard, no? Maritime militias, water cannons, coercion, intimidation, and attempts to alter the facts on the ground, or more accurately, at sea. The methods have changed, the principle has not. No sovereign nation should ever be compelled to surrender what is lawfully its own simply because another nation possesses greater military or economic strength. For years, the Philippines has exercised remarkable restraint. We have turned to diplomacy, invoked international law, and relied upon peaceful mechanisms to resolve disputes. Yet, restraint should never be mistaken for weakness, nor patience for surrender. as the 2016 arbitral award affirmed, rights recognized under international law are not diminished by the size of another nation's fleet or economy. Law must remain stronger than intimidation if the international order is to mean anything at all. My father often reminded us that history is not simply about remembering dates or celebrating anniversaries. It is about recognizing patterns. Nations that forget the lessons of history often remind themselves condemned to relearn them under far more difficult circumstances. Whether one agrees with every conclusion he reached throughout his long public life is beside the point. His unwavering belief was that sovereignty is never preserved by complacency. It must be protected by vigilance, national unity, capable institutions, credible defense, and leaders willing to place country above politics. The men of PEFTO did not seek war. They sought peace founded upon principle. They understood that freedom is never truly secure if smaller nations are expected to yield whenever confronted by larger powers. That lesson is no less relevant today than it was 76 years ago. As we honor the heroes of Yutong and every Filipino who served in Korea, let us remember that patriotism is not measured by angry rhetoric or fleeting outrage. It is measured by our willingness to defend what is rightfully ours with wisdom when possible, with courage when necessary, and always with an unshakable commitment to our nation. The generation of PEFTO answered history's call. The question before us today is whether ours will do the same. To the heroes of PEFTO, and especially to the brave men of Yutong, a grateful nation salutes you. May we prove worthy of the legacy you entrusted to us. Yan po ang isinulat ni Secretary Katrina Ponce Enrile ngayong umaga in remembrance and in honor of the PEFTOC, the Philippine Expedition Forces to Korea, when we helped South Korea against North Korea, who was aided by China. Today, it is not anymore the hills of Korea, but the waters of the West Philippine Sea. Maraming salamat. We will go now to Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga kabataan sa Ilocos Region, hinikayat ng DA na sumali sa Young Farmers Challenge Program. Ricky?

0: nagkaroon tayo ng technical tech foot call Tino. So balikan natin si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga kabataan sa Ilocos Region, hinikayat ng DA na sumali sa Young Farmers Challenge Program. Ricky?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binuksan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang pagkakataon para sa mga kabataan sa Rehiyon 1 na maisikatuparan ang kanilang sariling agri-fishery enterprise sa pamamagitan ng Young Farmers Challenge o YFC Program 2026. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang mga kabataan na magsumite ng kanilang business model canvas mula unang araw ng Hunyo hanggang 31 ng Hulyo 2026. Saklaw ng YFC ang mga proyektong nakatuon sa production, processing food, processing non-food at digital agriculture. Layunin ng programa na mahikayat ang mas maraming kabataan na pumasok sa agrikultura at pangisdaan, hindi lamang bilang hanapbuhay kundi bilang negosyo na makakatulong sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain. Maaaring maiuwi ng mga mananalong kalahok ang competitive financial grant na nagkakahalaga ng 80,000 pesos sa provincial level, 150,000 pesos sa regional level at 300,000 pesos sa national level. Bukod sa grant, kabilang din sa programa ang pagsasanay at mentoring upang matulungan ang mga kalahok sa pagbuo, pagpapatakbo at pagpapalago ng kanilang agri-fishery startup. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Ricky Kasipit. Mula kay Ricky, magpunta naman tayo kay Jonathan Munar ng Radyo Pilipinas Baguio. Higit 1,600 na mga agricultural workers sa Apayao nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DA CAR. Jonathan?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit sa 1,600 agricultural workers sa lalawigan ng Apayao ang nakatanggap ng cash aid mula sa Department of Agriculture Cordillera sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ito ay magkatuwang na isinakatuparan ng LGU Apayao, partikular ng Munisipalidad ng Kalanasan at DA CAR, kung saan ang bawat benepisaryo ay nakatanggap ng tig 2,325 pisong cash aid. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ay programang nakatuon sa pamamahagi ng cash assistance sa mga eligible farmers at fisherfolk na rehistrado sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture at Boat Registration System na kinabilangan ng mga benepisaryo ng mga magsasaka ng palay, mais at tuba at maging mga mangingisang naapektuhan ng kanilang kabuhayan dahil sa economic instability at pandaigdigang market disruptions. Nilinaw ng Office for Agricultural Services ng DA CAR ng nalalabing eligible beneficiaries na hindi pa natanggap ang kanilang assistance ay maaari pang makuha ito sa panahong maitakda ang bagong distribution schedule ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio. Mula kay Jong, magpunta naman kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena. Training on good agricultural practices on coconut isinagawa ng PCA or the Philippine Coconut Authority sa lalawigan ng Rizal. May?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinagawa ng PCA ang training on good agricultural practices on coconut o GAP sa Antipolo City, Rizal. Ayon sa PCA Laguna and Rizal, ang pagsasanay ay dahil sa malaking potensyal ng lalawigan ng Rizal para sa pagpapadami ng populasyon ng niyog dahil sa lawak ng lupain na pwedeng pagtaniman. Itinuro sa pagsasanay ang pagpili ng mother palm na pagkukuhanan ng binhi, pagpili ng tataniman, pagpili ng pamulang binhi ng niyog, tamang pagtatanim, pagkontrol ng peste at sakit ng niyog, pagpapanatili ng kalinisan ng niyugan, at mga sustenableng pamamaraan sa pagtatanim at pag-aalaga ng niyog. kailangan nga matutunan ng mga magsasaka ang bawat proseso bago tumanggap ng pananim ng niyog upang mas maging malaki ang tsansa na mabuhay ito. Ang pagsasanay ay bahagi ng layunin na maging matagumpay ang massive coconut planting and replanting project sa bayan ng Antipolo, ganun din sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Umabot sa 71 mga magsasaka ng niyog ang nakiisa sa naturang pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Mula sa Lucena, magpunta naman tayo kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug, no? PCC, BAI at CLDU nagsanipwersa para sa pagbuo ng bakuna sa mga hayop. Leslie?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal na nilagda ng DA Philippine Cattle Center, DA Bureau of Animal Industry at Central Luzon State University ang isang Memorandum of Agreement para sa Animal Vaccine Development Program. Ginanap ang seremonya sa Center for Transboundary Animal Diseases. Layunin ng programang ito na makalikha ng ligtas at epektibong mga bakuna laban sa mga lokal na uri ng sakit sa hayop upang mapangalaga ng agrikultura at kalusugan ng mga hayop sa bansa. Nangako ng buong support si DAPCC Executive Director Dr. Lisa Batad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga eksperto at pasilidad sa Sentrad. Gagamitin sa programa ang 10 taong pondo na nilaan sa ilalim ng Animal Industry Development and Competitiveness Act. Dumalo rin sa lagdaan sina DA Secretary Francisco Chula Urel Jr., Undersecretary for Livestock Constante Palabreca, DA BAE

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Davao City nakakuha ng pinakamalaking National Tax Allotment o NTA ngayong taon ayon sa Office of the Executive Secretary. Quezon City, pinakamalaki naman sa National Capital Region na lungsod na nakatanggap ng NTA. May balita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Lungsod ng Davao ang nakakuha ng pinakamalaking National Tax Allotment na umabot sa 10.1 billion pesos para sa taong ito. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay halos 15% ng dagdag sa natanggap nitong NTA noong 2025. Dito naman sa Calacan, Maynila ay Quezon City ang biggest recipient ng NTA na umabot sa 9.82 billion pesos na sinundan ng lungsod ng Maynila na nasa 6.09 billion pesos habang pumangatlo ang Caloocan na nasa 5.5 billion habang sumunod ang Taguig at Pasig City. Kaugnay nito, itiniyak ng Executive Secretary na lahat ng LGU ay siguradong makatatanggap ng increase sa National Tax Allotment. Tinukoy naman ni Recto na funding source ng NTA ang bahagi ng koleksyon ng BIR, Bureau of Customs at iba pang koleksyon na sertipikado ng Bureau of the Treasury. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Environment and Natural Resources o DNR target na makapagtanim ng nasa 3 milyong puno ngayong Philippine Arbor Day. May live report naman tungkol dyan si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Joy, target ng Department of Energy ang naturang na makapagtanim ng nasa 3 milyong puno sa buong bansa ngayong Philippine Arbor Day. Ayon nga kay DNR, na idinaraos ang Arbor Day sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw upang magsagawa ng ecosystem restoration sa iba't ibang bayan at lungsod sa buong bansa bilang bahagi ng layunin na naturang programa. Samantala, Joy, kasalukuyang isinasagawa ang tree planting dito sa kabahan ng Bonifacio Drive kasama ang mga kawanin ng Manila City LGU sa pangunguna ni Mayor Isko Moreno Tumbagoso at ni Vice Mayor Chi Atienza kasama si DNR Secretary Juan Miguel Cuna. Na pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa live report, AJ Ignacio. At sa iba pang balita, pagkakatalaga kay Senador Joel Villanueva bilang Labor Committee Chair welcome sa Trade Union Congress of the Philippines. May balita naman tungkol dyan si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Welcome sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pagkakatalaga kay Senator Joel Villanueva bilang chair ng Senate Committee on Labor and Employment and Human Resource Development. Umaasa ang party list group na sa ilalim ng pamumuno ni Villanueva ay bibigyang prioridad at mapapabilis ang pagpasa ng mga pinaka-importanteng panukala para sa kapakanan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang pagtataas ng sahod, security of tenure at freedom of association. Ayon sa TUCP, napapanahon na ang

0: matinding aksyon dahil sa loob ng siyam na magkakasunod na taon, ang Pilipinas ay nanatiling kabilang sa mga itinuturing na pinakamalalang bansa sa mundo para sa mga manggagawa. Nanawagan din ang TUCP para sa isang tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng Senado at ng House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan naman ni Representative Jolo Revilla III. Ilan sa mga priority measures na nais ng TUCP na sabay-sabay natutukan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay ang panukalang 200 pesos na legislated wage hike. Naniniwala ang TUCP na sapat ang natitirang taon ng 20th Congress upang makabuo ng panukala na karapat-dapat sa lagda ng Pangulo at sa sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Business tycoon na si Manuel V. Pangilina ni pinatawag sa CIDG ngayong araw kaugnay ng kaso ng pagkasawi ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila University. May report naman tungkol dyan si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nasa hangarap ngayong araw sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame ang business tycoon na si Manuel V. Pangilinan. Ito'y matapos ipatawag ng CIDG si Pangilinan sa pamagitan ng supina kautnay sa nagpapatuloy ng investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Si Pangilinan ang tagapamuno ng MVP Sports Foundation na unang itinuro ng Ateneo Athletics Office na siya nakasiwa umano sa team building na ikinasawi ng dalawang manlalaro bago ito na una nang itinanggi ng MVP Sports Foundation na may kinalaman sila sa aktibidad lalo't limitado lamang ang kanilang papel sa pagpopondo rito. Bukod kay Pangilinan, muling haharap ang Pangulo ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yapa na nauna nang nagpunta kahapon kasama ang kanyang Vice President for Administration na si Father Nemesio K. Una na sinabi ni Remulia na halos makumpleto na nila ang investigasyon at inaasa may susumitinan nila ito sa Department of Justice bukas araw ng Biyernes. Insert short.
4: This investigation has been going on for the last 2 weeks. We've interviewed over almost 100 people. We have may siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nandoon. Halos kompleto na kami. Conclusive na at very confident sa pinag-up na CIDG.
3: Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Viral birthday huli da prank, sinita naman ng Land Transportation Office. May balita tungkol dyan si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Pinunahan ng Land Transportation Office ang viral vlog na birthday huli da prank matapos itong gawin habang nasa loob ng pampasaherong sasakyan na bumabiyahe sa kalsada. Matapos makita ng ahensya ang video na inupload sa Facebook page ng The Siblings and The Siblings 2.0, agad na ipinag-utos ni LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw ang investigasyon para matukoy ang posibleng paglabag sa batas sa trapiko. Batay sa initial na investigasyon, natukoy ang taxi na ginamit sa naturang video at kita rin na may partisipasyon ng driver sa paggawa ng naturang prank content. Dahil dito nag-issue ang LTO ng subpoena sa rehistradong may-ari ng taxi at sa itinalagang driver para humarap sa tanggapan ng ahensya at magbigay ng paliwanag kaugnay ng pagkakasangkot sa viral video. Gate ni Asek Lacanilaw, hindi dapat gawing content o libangan ng mga sitwasyong may kaugnayan sa krimen dahil maaari itong magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, National ID Registration System sa mga liblib na komunidad ng rehiyong Northern Mindanao ang pinag-ibayo ng PSA Regional Statistics Services Office 10. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may balita si Dandy Macarambot.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Pinag-ibayo ng Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office 10 Northern Mindanao ang National ID Registration Activities sa iba't ibang probinsya ng rehiyon sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagkikipag-ugnayan sa DSWD Regional Field Office 10. Isinasagawa ang patuloy na field operations ng ahensya para maisama ang lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, Social Pension for Indigent Senior Citizens at iba pang DSWD Assisted Programs. Layo ng PSA na mailapit ang kanilang registration services sa mga liblib na komunidad para dumami pang mga Pilipino na maipasok sa National ID System upang mapadali ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan at itaguyod ang inklusibo at balidong pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver? Oh.
12: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
11: Makapal yung simento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Oras sa buong kapuluan, 10 minuto, bakalipas ang alas 10 ng umaga.
2: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
14: So, magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapihitan. May po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Sa ngalan po ni Kuya Rico Flores, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpu. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 11 ng umaga dito lamang sa ating palatuntunang
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
14: Ang palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo ay mapapanood po dito sa Radyo Pilipinas 738. Sa ilalim po ng Presidential Broadcasting Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Sa sunod-sunod na pag-uulan dito po sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng atin pong bansa. Siyempre, alamin po natin, kamusta po ang kahandaan ng ating mga lungsod sa inaasahan po natin na malakas na mga buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbabaha. Pero mga kababayan, ang makakapanayan po natin ngayong umagang ito, maaga po, sa kanilang paghahanda sa nakaambang pagbaha. Lungsod po ng malakas na pag-uulan, this is a natural course ano po, ng ating panahon talaga dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy ko po at ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay may kinalaman po sa Quezon City. Ang Quezon City Oplan Kontrabaha sa mga programa po nito. At syempre, alam nyo ba, nanalo rin sila ng mga award dahil po sa kanilang kahandaan. Yung Frontline Protection Award mula sa Planet Aqua Cities Awards, ginanap po yan sa Venice, Italy. Joining us this morning, in a while mula po sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pero bago po yan, narito ang mga headlines sa umagang ito. Dalawang lalawigan sa Mindanao, nakatakdang puntahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbubukas ng irrigation project at paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Ingguhang presensya ng pulisya sa mga paaralan para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, balak imungkahi ng Philippine National Police sa DepEd. House Leader, pinanukala ang mas malawak na laban ng ASEAN sa mga krimen na may kaugnayan sa ilegal na kalakalan ng droga. Viral birthday hulida prank, sinita ng LTO. 19 na ahensya ng pamahalaan nagsanib puwersa sa environmental advocacy sa Bicol. Davao City nakakuha ng pinakamalaking national tax allotment o NTA ngayong taon ayon yan sa Office of the Executive Secretary. Quezon City naman na pinakamalaki sa NCR na lungsod na nakatanggap ng NTA o yung national tax allotment. Ang DENR target na makapagtanim ng nasa 3 milyon na puno ngayong Philippine Arbor Day. Magkakatalaga kay Senador Joel Villanueva bilang Labor Committee Chair, welcome sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. National ID Registration System sa mga liblib na komunidad ng rehiyong Northern Mindanao ipinagibayo ng PSA Region 10. At seguridad sa mga paaralan sa buong Cordillera, hinigpitan ng PRO Cordillera Region. Yan ang mga headlines sa umagang ito. Siyempre, huwag na nating patagalin ang atin pong mga kapanayam. Ngayong umagang ito, live via Zoom, makakasama po natin ang pinuno po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, Maria Bianca Perez Diamante. Ma'am, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
15: Magandang umaga, Al, at magandang umaga sa lahat pong nakasubaybay ngayon sa inyong programa.
14: Ma'am Bianca, una po sa lahat, ano, gusto ko lang kayo i-congratulate dahil doon sa inyong effort. Nanalo pala kayo nung Frontline Protection Award mula doon sa Planet Aqua Cities Awards dyan sa Venice, Italy. Ano po, paari nyo po bang ikwento muna sa amin paano po nasungkit ng Lungsod Quezon itong prestihiyosong award na ito?
15: Maraming salamat, Al. So ito pong parangal na ito ay hindi lamang po sa Lungsod Quezon pero para po rin po ito sa lahat po ng residente at yung mga constituents po natin sa Quezon City. So ito pong award na ito, binibigyan pugay po siya ng mga organizers ng Venice Climate Week para sa pinaka natatanging frontline protection program ng isang lungsod para sa epekto ng climate change. So binibigyang parangal po niya ang iRise Up. Ito po ang programa ng Quezon City patungkol sa early warning system. So sumali po tayo doon kasama po ang 40 other cities. So may apat na po pong mga lungsod across the world ang sumali po doon sa parangal po na yon at nagbaka sakali na makita po kung ano po yung marerecognize nga po itong mga programa na ito para po tingnan kung gaano po niya napoprotektahan ng frontline o yung ating population or yung ating mga frontline responders pagdating po sa pagbabaha o iba't ibang mga epekto ng climate change. So sa mabuti naman po at nakita po nila yung efforts po na ginagawa po ng city government para po sa pag-igting po natin ng early warning system. So ayun po, nung nakaraan pong June 8, ngayong nakaraan na mga linggo, ay pinarangalan po tayo doon sa Venice Climate Week. At tayo po ay nanalo against 40 other cities across the world.
14: Yun wow, po. Galing naman. Ang galing ng lungsod Quezon. Ano po? At maraming salamat po. Ano? At napaunlakan nyo kami kaugnay netong pinag-uusapan natin na ito. Ang tagumpay po ng lungsod Quezon ay hindi lamang tagumpay ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. But of course, tagumpay rin ito ng bawat residente ng Quezon City. Us included, actually. Ako po'y residente ng Quezon City din. Ma'am, ano po ba ang mga programa ng Quezon City highlighting the issue doon po sa ating flood control? Alam niyo po naman kasi na nagsimula na no ang tagulan dito po sa ating bansa. Kadalasan nating problema, this is a perennial problem na laging bumabaha. Hindi lamang po no dito sa Quezon City, but sa ibang mga karatig din nating mga lugar. Ano po ba ang ginagawang paghahanda ng Quezon City? Ano bang mga ginagawang proyekto ng Quezon City para matugunan po ito? When we speak of yung sa mga infrastructure naman.
15: Alright, so alam niyo naman po na bahain po talaga dito sa lungsod natin dahil po may mga areas talaga na mababa at malalapit po sa riverways. Meron po tayong San Juan River, meron pong Tulyahan, meron rin po sa may bahagi ng San Mateo Marikina River at kahit po doon sa may Kawayan, meron din po tayong ilang communities po doon. So dahil po dito sa mga lugar na ito at sa geography ng Quezon City, talaga pong hindi natin maiwasan na merong mga areas na na mag-overflow ang tubig mula sa mga riverways. At kung may malakas nga pong ulan, dulot ng climate change, ay mag-overwhelm po doon sa ating mga drainage system. So ang approach po ng Quezon City na yan, ng Quezon City ay tatlong strategiya. Unang-una po ay early warning system. Ito nga po yung nakakuha ng parangal sa Venice Climate Week. Yung pangalawa po ay operational readiness. Ito po yung alam po natin kung saan laging binabaha. So rini-ready po natin yung mga drainage systems po natin. Nagpre-preposition po tayo ng mga response equipment. Preposition po tayo ng mga kakagamitan. At yung pangatlo po ay force multipliers. Nagpapadami pa po tayo at nagpapalawak ng kaalaman patungkol sa pagbabaha para wala na pong gulatan, mas prepared po yung mga tao at piniprepare din po natin yung mga tao para alam po nila kung paano po magresponde or para malesen yung impact po ng flooding po sa kanila. So tinanong nyo po yung sa infrastructure, kung makikita nyo po sa Facebook page ng Quezon City, nandun po halos araw-araw yung ating pong ginagawang declogging at clearing operations doon sa mga areas na kung saan may mga nagbabara pong mga basura o kaya mga nalalaglag na dahon mula sa puno doon sa mga drainage systems natin. Alam nyo naman po, kapag malakas po ang ulan, hindi naman po usually na ang dahilan ay talagang na-overwhelm kaagad ang drainage system o hindi talaga kaya nung ating mga daluyan ng tubig. May mga pagkakataon din po kasi na may bara. So nakikita po natin yon sa Facebook page po natin. May mga dahon po ng puno na tinatanggal o tiniklear sa mga ways na to. Maliban pa po doon, syempre meron po tayong mga infrastructure projects na ito po ay in-implement natin na naayon sa Drainage Master Plan. So meron po tayong na-i-open na detention basin sa ilalim ng basketball court sa may Gloria sa may Palmera Homes. Sa may District 5, meron din po tayong tatlo pa na ginagawa pa po ngayon. At katuwang po natin ang Engineering Department at Parks Development Department para po gawin itong mga infrastructure na ito. At maliban pa po doon, sabi ko nga po, operational readiness. Alam po natin, magbabahaan na talaga. Meron pong, dahil pag-ulan. So, namigay din po kami ng mga rescue boats, life vests, paddles, sa mga barangay na lagi pong binabaha. Meron po kaming mga nakakalat na 59 rescue boats dito po sa buong syudad. Maliban po ito doon sa mga anim na staging areas na pinaglagyan po pa po natin ng mga iba po pong equipment at supplies kapag may nangyari pong baha. Ang ating mga barangay din po, hindi natin kinalimutan. Meron po tayong training sa kanila ng swift water rescue para po kapag may nangyari pagbabaha, una nga pong at kinailangan ng tulong po ng mga tao, ang mga barangay po natin mabilis na at maaga po na makakatugon. Pero syempre, hindi po natin paabutin ng rescue. Kaya nga po maganda ang ating early warning system. Makikita nyo rin po kahit po sa Facebook page natin, mas madalas pa po ang labas po natin ng advisory. Kapag may ulan dahil sa thunderstorm, doon sa ating mga mamamayan. So mas marami po kaming everyday na mga advisory kung uulan po ba, ano ang posibilidad o chance ng ulan, at kung mag-uulan, gaano siya katagal. So nandiyan po yan, social media page, para alam po natin kung ano po yung ulan na maasahan po natin ngayong araw. So lahat po ng mga programa ito, kapag pinagtagpi-tagpi po natin, ito po yung overall na ating preparedness ngayong pong rainy season.
14: Opo. Ma'am, napanggit nyo kanina yung tungkol sa climate change. At ito po ay, of course, hindi siya natin napapaghandaan dahil ito nga po ay very abrupt o very out of normal na mga pag-uulan dala po ng climate change. With this in mind, paano po pinaghandaan ng Lungsod Quezon do sa pagbuo natin ng drainage master plan and as well as other plans and programs ng Quezon City Local Government? With this binabanggit nga po natin yung climate change, is this included dun sa mga pulisiya na ginawa natin sa mga pagtatayo natin ng mga infrastruktura?
15: Oho, actually, yan nga rin po yung isa pong binigyan para ngayon nga po nung Rainy's Climate Week, na yung I-Rise Up program po natin ay binibigyan pansin yung datos na mula sa projections ng climate change. So alam po natin, slow onset disaster po kasi ang climate change. Hindi to yung isang araw, mararamdaman na natin lahat ng impacts. So, makikita lang po natin yan sa datos at sa mga projections. Nakikita natin, kada taon, mas lalong umiinit ang summer. Kapag may El Nino, mas grabe ang impacts ng drought at dry spells at mas lalong lumalakas ang ulan sa ng habagat. Mas lalong lumalakas yung mga bagyo na dumadaan sa atin ngayon. So, yung mga projections po na ito, ito yung linagay po natin sa mga plano na kung dati ang ganitong ulan lang ang naka-design yung ating mga drainage systems pang ganitong klaseng ulan lang. Ngayon, dahil nga sa climate change, mas lalong lalaki yung ulan o mas lalong devastating yung impact sa magiging ulan dahil hindi na ito yung usual. Kung naalala nyo, nung Sunday, merong ulan tayong naranasan in just 1 hour. So, yung mga ganong mga posibilidad at projections, yun po yung in-incorporate po natin sa drainage master plan. Tiningnan natin, ano ba yung mga dapat infrastructure na ginagawa ngayon na hindi na katulad ng dati, na kailangan ng mas malaking ulan na ang kaya niyang ma-receive. Dati kasi hindi na mag-work yung mga traditional na mga projects tulad ng mga riprap, yung mga retaining walls, yung mga programang yon na parang dati yun yung laging ginagawa sa mga riverways po natin, hindi po ba? Yun yung mga buwabagsak na nga po ngayon eh. Sa drainage master plan po natin, we are moving away from that. Hindi na po tayo naglalagay, hindi po tayo maglalagay ng mga retaining walls or riprap, or at least yun po ang direction ng Quezon City. We are now transferring to nature-based solutions. Hindi na po physical barriers ang ilalagay doon. Maglalagay na po tayo ng mga imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa. So, yung mga ganung pong strategiya, dahil nga po nag-shift na po tayo from traditional to innovative nature-based solutions, yun yung napapaloob po sa drainage master plan. At kakaiba para po mas malabanan po natin ang pagbabaha po dito sa Quezon City.
14: Opo, naitanong po natin yan, ano, kasi gusto nating malaman, is this also done in coordination, ano, do sa ating DOST, sa ating mga kasamahan from both the scientific community, the engineering community? Kasi nga po, ano, ang Lungsod Quezon ay nag-shift na to nature-based, no, na mga preparation para po sa napipinto po na malakas na pag-ulan with our climate, ano, changing. Ito po ba may koordinasyon po kayo sa DOST?
15: Oho, ito pong plano naman po namin ay hindi lang naman po namin ginawa, nang kami-kami lang din po. Nung kumuha po kami na eksperto mula sa University of the Philippines, actually si Dr. Mahar Lagmay po ito na nag-head po ng UPRI, nakipag-ugnayan po kami sa lahat po ng national government agencies, kasama po doon ang DOST. At sa katunayan po, sa kanila po namin kinukuha yung datos patungkol sa rainfall. Dinagdag po namin sa datos nila ang datos po namin, at sa bottom line ay hindi naman po nalaga namin magagawa ito without the help of our national government agencies, because they also have the wealth of knowledge and data that is very significant to our understanding of our risk. So yes po.
14: Yun. At syempre po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, especially the residents of the Quezon City, yung ating pong mga kababayan dito, ano po ang pagtitiyak naman ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para po sa ating mga kababayan? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
15: Okay, so habang papalapit na po ang habang ngayon po ay tag-ulan na. At lalo pa nating nararamdaman ang hagupit ng habagat at ang impacts ng El Nino, ay hinihikayat po natin ang lahat na maging handa at maagap. Ang preparasyon po nagsisimula yan hindi sa barangay o sa city, nagsisimula po yan sa inyong mga tahanan. At ugiliin po natin, subaybayan yung mga opisyal na anunsyo. Huwag po tayo magpa-fake news opisyal na anunsyo mula sa Quezon City Facebook page, Quezon City DRM office, ating mga barangay. Dahil ang mga barangay po ay pareho lang din po yung ating sinasabi po dyan, rename po natin sila. Mga official media outlets at saka social media at Viber channels. So patuloy po nagmamonitor ang QC DRMO. Meron din pong e-report, QC e-report, kung saan maaari nyo pong i-report kung ano po ang gusto nyo pong manghinaing sa city government. Matutugunan po kaagad. Meron din pong QC helpline 122. At ito pong mga channels na ito, ito po yung mga opportunities po para makita nyo po yung impormasyon na nakakailanganin nyo po tungkol sa kung uulan ba ngayong araw, kung gaano kalakas yung ulan na ating i-expect ngayong araw, at it's also opportunity for you to magbigay rin po ng feedback po sa amin. So ito pong mga channels na ito, lahat po ito under kay Mayor Joy, gusto po niya na transparent po, gusto po niya na lahat po ng city government hanggang barangay ay transparent at nag-a-adhere sa good governance. So makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang pagpapatupad ng mga programa po natin kontra baha para po maprotektahan ang buhay, kabuhayan at ari-arian ng bawat mamamayan. So sama-sama po tayo maghanda, magtulungan para po mas maging ligtas at matatag ang Quezon City laban sa mga panganib ng tag-ulan. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.
14: Mabuhay po kayo at maraming salamat po ang ating pong head ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, Maria Bianca Perez Diamante. At mabuhay po kayo, mabuhay ang lungsod Quezon sa pamumuno po ni Mayor Joy Belmonte. Magandang umaga po.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
14: 31 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga po ang ating panayam mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa mga ganitong pagkakataon, mapapasabi ka talaga eh, ang sarap sa Quezon City. Imagine niyo yun, mga kababayan, hindi lamang po, hindi locally, hindi lang basta dito na national level, pero nare-recognize na rin internationally yung mga ginagawa po nating proyekto dito sa lungsod Quezon. Maraming salamat po ano sa ating mga kasamahan dyan sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Siyempre, imagine niyo mga kababayan, ano po, yung ating climate change kasi hindi na basta-basta. So talagang we have to take precautions sa mga ganitong bagay. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito. Nagmamadaling ulat mula kay J. Mark Dagala, grupo ng mga Moro, nagtipon sa tanggapan ng OPAPRU para ipanawagan ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bank sa Moro. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
16: Al, nagsagawa nga ng prayer rally ang grupong Alliance for Moral Advancement and UBARMM for All o AMANA sa punong tanggapan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Pasig City ngayong umaga. Ito pa rin pinawagan na sa pamahalaan ang ganap na pagpapatupad ng full implementation ng Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro. Ayon kay AMANA Convener Sultan Alim Saad Abate, may mahigit isang dekada nang nakalilipas subalit wala pa sa 30% na nasabing kasunduan ang naipatutupad. Gate niya, hindi pa ganap na may tatatag ang Bangsa Moro government kung hindi pa rin maseselyuhan ang XA agreement sa pagpamahalaan at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nangangambaan niya ang ibang grupo na muling sumiklab gulo sa Mindanao kung hindi resolba ang usapin dahil naiinip na mga ito sa pagtatatag ng kanilang gobyerno. Ilang minuto lamang ang itinagan ng prayer rally at agad silang ipinatawag ni OPAPRU Secretary Mersenen Sarmiento para sa isang pakikipagdialogo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
14: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
18: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
19: Ay, aircon ba ako?
18: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
19: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
18: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref,
20: at mag-defrost regularly para
21: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko. Serbisyo.
23: Radyo Publiko. Serbisyo.
14: At 36 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo dito lamang sa Radyo Pilipinas 738. Punto pong ito, narito ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan, mula po sa ating mga masisipag na reporters sa labas ng ating bansa. Sa labas ng ating himpilan. Grabe naman sa labas ng bansa eh. Eh binabasa ko kasi yung ano yung earthquake sa Venezuela, ano po. Dalangin po natin yung ating mga kababayan na naroon, sana nasa ligtas na kalagayan. Narito ang ating mga report. Statement of assets, liabilities at net worth ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang 2022. Iginiit na dapat kasama sa mga ebidensya ng prosekusyon. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ito lang House Prosecution Panel sa pahayag ng depensa na alisin ang mga record ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth bago ang taong 2022 sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ng prosecution, hindi wastong masusuri ang kasalukuyang yaman ng Vice Presidente kundi himayin kung paano naipon ang kanyang mga ari-arian sa paglipas ng panahon. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ay hindi maaaring masuri kung ang titignan lamang ay ang sal-in ng Vice Presidente mula 2022 pataas. Dapat anyang payagan ng korte na busisiin ang pinagmulan at paglago ng kanyang yaman. Narito pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
24: We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the Vice President, which is specifically in issue on unexplained wealth. So I think that needs to be pointed out kasi I think ang position ho nila, everything prior to 2022 should be excluded. Pero katulad ng sabi ko, di ka naman magiging multimillionaire in a single day, in a single year.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Paglulunsad ng Luntiang Bukas Movement ngayong Philippine Arbor Day, marangkada sa lungsod ng Maynila ngayong umaga. Tabayan na natin ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio. Philippine Arbor Day pala ngayon, no? Happy Philippine Arbor Day po sa ating mga kababayan. Tignan natin ang ulat ni AJ Ignacio, paglulunsad ng Luntiang Bukas Movement ngayong Philippine Arbor Day, marangkada sa lungsod ng Maynila ngayong umaga. Ang ulat niya,
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Yes, kinakapatid na Alian, magandang umaga, no? Umarangkada na, Bossing Alian, ang paglulunsad ng Luntiang Bukas Movement o ngayong Philippine Arbor Day dito nga sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan nito, Bossing Alian, ng Department of Environment and Natural Resources o DNR katuwang ang lungsod ng Maynila at nagkaroon nga ng tree planting dito nga sa kaabaan ng Rojas Boulevard. Sa tapat mismo ito, kinakapatid na Alian, na ng Manila Hotel at kapwa nga nagtulong-tulong si Environment Secretary Cunha kasama si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso at si Vice Mayor Hani Lacuna at iba pa mga DNR personnel at Manila officials sa pagtatanim nga ng mga puno. Ito na, Bossing Alian, nag-upisa ang naturang Philippine Arbor Day o selebrasyon nito nitong 2003 at hanggang ngayon ay isineselebra ito taon-taon. Target nga, Bossing Alian, ng kagawaran ng DNR na makapagtanim ng nasa 3 million na puno at sa ngayon, Bossing Alian, base sa monitoring ng DNR ay nahigitan na itong 3 million at umabot na sa halos 4 million ang tanim na puno sa iba't ibang panig ng bansa. Kinakapatid na yan, itong World Philippine Arbor Day ay isinasagawa simultaneously ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa, at isa na rito ang kapital ng ating bansa. Walang iba kundi ang lungsod ng Maynila. At meron din na kinakapatid na alyan sa iba't ibang lalawigan, bayan, lungsod sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nagpasalamat naman na kinakapatid na alyan si Secretary Cunha sa Manila City LGU upang dito ilunsad ang pilot run ng Philippine Arbor Day ngayong araw. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio, at Happy Arbor Day sa'yo. Kayo mga kababayan, napaisip na ba kayo? Anong pinakapaborito niyong puno? Money tree. Puno ng pera. E biro lang po. Ako kasi personally, yung pinakapaborito kong puno. Ako, kung alam to ng ating mga kababayan, ha, yung salinggogon, yung Philippine cherry blossom. Inyo alam yun, no? But that is a tree, ano po, na very endemic dito sa ating bansa. Samantala, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat, 44 na tax cases laban sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Kasado na, ayon po yan, sa Bureau of Internal Revenue. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mary. Ate Mary. Balikan natin ang ulat niya ni Ms. Marian Bastasa. Nga po yung binabanggit natin mga kababayan. Sige, balikan natin ang ulat ni Marian Bastasa. 44 na tax cases laban sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal, kasado na ayon sa BIR. Ang ulat niya mula kay Marian Bastasa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ate Mary. Sige. Ayusin natin yung linya ng ating komunikasyon kay Ms. Marian Bastasa. Okay. Take 3. Okay. 44 na tax cases. Sige, medyo nahihirapan lang po kasi tayo sa linya ni Ms. Marian Bastasa. Subukan po nating maibalik. Napakahalaga po nung kanyang report. Ito ay may kaugnayan mga kababayan dun sa flood control issue. 44 na tax cases laban sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal, kasado na ayon po yan sa BIR. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Al, inanunsyo ngayon ng Bureau of Internal Revenue na signal na mula sa Department of Justice itong ang pagsisampa ng 44 criminal tax cases laban sa tatlong dating opisyal ng DPWH na sangkot din sa flood control scandal. Kabilang dyan sina JP Mendoza, Henry Alcantara at si Bryce Hernandez. Ayon sa BIR, umaabot sa mahigit 1.68 bilyong piso ang kabuang tax liabilities na sangkot sa mga kaso na nag-ugat sa investigasyon hinggil sa umuwi malaking discrepancy pagdating sa idiniklarang kita at actual na gastos ng mga dating opisyal, gayon din sa underreporting ng kanilang tax returns. Batay sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon ng DOJ, nakitaan ang probable cause para sampahan ng kaso ang mga sangkot dahil sa umunoy paglabag sa Section 254 at Section 255 ng National Internal Revenue Code. Ayon naman kay Commissioner Charlito Martin Mendoza, mahalagang hakbang itong pagkakaroon ng probable cause para maipatupad ang batas laban sa tax evasion. Sean. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Maraming salamat, Ms. Marian Bastasa. Tungo naman tayo sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng bansa. Alos 400 mga magsasaka at mga manging isda nakatanggap ng presidential assistance Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot sa 392 na beneficiaryo ang nakatanggap ng ayuda mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng Bayan ng Curimao, Paway at Badok, Ilocos Norte. Nagkakahalaga ng 2,325 pesos bawat isang beneficiaryo kung saan ginanap ang distribution sa mega complex ng Bayan ng Curimao na pinamunuhan ng Department of Agriculture. Ayon kay Kuya Elvis Alaan, namumuno sa Gabot Norte Fishermen Association ng Bayan ng Badok, malaking bagay na ang naturang pera dahil kakaunti ang kanilang nakukuhang isda sa dagat. Ani Salaan na napaektuhan din ang ibang mangingisda noong malala pa ang oil spill dahil sa lumubog na barko sa Badok, Ilocos Norte, kaya kahit papano ay may kaunting tulong mula sa pamahalaan. Aktibong sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga fisher folks dahil na rin sa pagtas ng petrolyo upang maibsan ang operational cost ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: 30 mga magsasaka sa La Union sinanay sa paggamit ng good bugs bilang natural na pangontra sa peste. Ang ulat niyan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Isinusulong ng Provincial Government of La Union ang paggamit ng mga makakalikasang pamamaraan ng pagkontrol ng peste matapos sanayin ang mga magsasaka sa paggamit ng biological control agents bilang alternatibo sa kemikal na pestisidyo. Pinangunahan ng Provincial Government of La Union sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist Crops and Soils Unit Laboratory Section ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Municipal Agriculture Office ng Pugo, La Union at Department of Agriculture Regional Crop Protection Center 1. Tinalakay sa pagsasanay ang mga makakalikasang paraan ng pagkontrol ng peste sa gitna ng tumataas na presyo ng farm inputs at pagdami ng mga pesteng nagiging resistant sa chemical pesticides. Kabilang sa mga aktividad ang hands-on training sa mga pag-produce at wastong paggamit ng mga beneficial arthropods at pathogens o tinatawag na good bugs na nagsisilbing natural na panlaban sa mga peste sa pananim. Nagkaroon din ng mga lecture at group discussions tungkol sa pagkilala sa mga umuusbong na peste, biological control agents, field calibration, safety measures at tamang aplikasyon ng mga teknolohiyang ito sa bukid. Inaasahang makatutulong ang pagsasanay upang mahikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mas abot-kaya at environment-friendly na pamamaraan ng crop protection habang napangangalagaan ang lokal na ekosistema. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Kahit 1,000,000 pisong halaga ng mga ilegal na sigarilyo sinira ng Nueva Ecija Philippine National Police. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas Tayug.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Tuloy ang winasak ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang nasa 1,468 rims ng ilegal at sinukong sigarilyo na nagkakalaga ng kabuang 1,146,543 pesos sa Camp General Mariano Llanera sa Kabanatuan Sati. Akbang ay bahagi ng mas pinigting na kampanya ng lalawigan laban sa illicit trade at pagkalat ng mga produktong walang kaukulang buwis. Ayon sa NEPO, ang mga sinirang kontrabando ay nakumpiska mula sa magkakasunod na operasyon sa iba't ibang payan at lungsod sa Nueva Ecija. Ang ilang bahagi ay voluntaryong sinuko ng mga individual at negosyante bilang resulta ng masinsinang information campaign at dialogo ng kapulisan sa komunidad. Pinangunahan ni Colonel Richie Clarabal, Acting Provincial Director ng NEPO, ang Condemnation and Destruction of Surrendered Illicit Cigarettes Program. Dinalon ito ng mga kinatawan mula sa Provincial Health Office, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Fire Protection, Business Permit and Licensing Office at mga member ng media. Binigyan din sa mensahe ni Colonel Clarabal na ang matagumpay na programa sa mga sigarilyo ay patunay ng patuloy na determinasyon na ahensya na laban ng ilegal na kalakalan, protektahan ang kalusugan ng publiko at suportahan ang mga lehitimong negosyo. Kanyang giniit na ang paglaganat ng mga ilegal na sigarilyo ay hindi lang nagdudulot ng hindi patas sa kompetisyon kundi nagre-resulta rin sa pagkawala ng malaking kita ng pamalaan mula sa buwis. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Science-based management ng yamang dagat ng Dasol, Pangasinan, pinalalakas sa pamamagitan ng pagsusuri. Ang ulat niya na mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Naging magkatuwang ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 at lokal na pamahalaan ng Dasul, Pangasinan sa pagsusuri sa mga pangunahing yamang dagat ng bayan. Isinagawang assessment mula 15 hanggang 19 ng Hunyo 2026 sa pamamagitan ng Coastal Resources and Foreshore Management Section ng Conservation and Development Division ng DENR Regional Office 1. Kabilang sa mga sinuri ang seagrass beds, coral reef at mangrove forest na ayon sa kagawaran ay mahalaga sa biodiversity, pangisdaan at proteksyon ng mga komunidad sa baybayin. Katuwang naman ang BIFAR ay isinagawa ang fish visual census sa mga fish sanctuary ng Dasul na layong matukoy ang baseline data ng fish population at kondisyon ng bahura. Gagamitin ang resulta ng assessment sa pagpaplano, pagbuo ng pulisya at pagpapalakas ng conservation at management initiatives ng lokal na pamahalaan. Layunin ng inisyatiba na palakasin ang science-based management ng yamang dagat, sustainable fisheries at coastal resiliency ng bayan ng Dasul. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: 870,000 na pisong halaga ng tulong para sa mga 100 mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi mula sa Calabanga, Camarines Sur ay pinamahagi ng DSWD. Ang ulat niyan mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Ipinamahagi na ng Department of Social Welfare and Development Bicol Region ang kabuuang 870,000 pesos na halaga ng tulong sa 100 benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi mula sa Calabanga, Camarines Sur. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 8,700 pesos na sahod mula sa 20 araw na pakikibahagi sa Cash for Training at Cash for Work program ng ahensya. Ipinagpasalamat naman ng isang benepisyaryo ang natanggap na sahod mula sa programa dahil makakabili na ito ng bigas at iba pang pangangailangan. Malaking tulong para sa kanila ang mga naging training upang makapag-produce ng mga agricultural products. Ang hakbang na ito ay tugon sa adikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng pangmatagalang seguridad sa pagkain at kalingain ang mga individual na kasama sa vulnerable sector. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Department of Agriculture nagkaloob ng agricultural inputs para sa mga paaralan at mga magsasaka sa Santo Domingo, Albay. Ang ulat niyan mula kay Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Namahagi ang Department of Agriculture o DA, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Santo Domingo, Albay, ng iba't ibang agricultural inputs para sa mga pampublikong paaralan at mga magsasaka sa bayan. Kabilang sa ipinagkaloob ang farm tools, seedlings at iba pang kagamitang pansaka sa ilalim ng High Value Crops Development Program ng ahensya. Ayon kay Santo Domingo Municipal Agriculturist Gino Gregorio, kabilang sa tumanggap ng kagamitan ng Buhatan Elementary School, Alimsug Integrated School, San Andres Integrated School at RCI Bicol. Layunin nitong palakasin ang suporta sa gulayan sa paaralan program habang isinusulong din ang sustainable food production at pagpapaunlad ng lokal na produksyon ng high value crops sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Niya Central Visayas nagkaloob ng siyam na irrigation projects sa 10 Irrigators Association sa Cebu. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Natanggap ng siyam na irrigation projects ang 10 Irrigators Associations or IAS ng Cebu mula sa National Irrigation Administration or NIA Cebu Management Office sa isinagawang Cebu City at Cebu Province NIA at Stakeholders Convergence Meeting. Ang ceremonial mass turnover ay pinangunahan ni NIA 7 Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto at Bohol Cebu Siquijor Irrigation Management Office Division Manager Engineer Marites Soria. Kabilang sa mga proyekto na ipinagkaloob ng NIA, ang Taytay Communal Irrigation System or CIS sa bayan ng Bajan, Bayang CIS sa Cebu City, Kanasuhan Small Reservoir Irrigation System sa Karkar City, Aluginsan CIS sa Bayan ng Aluginsan, Argao CIS sa Bayan ng Argao, Lamak Punod Sibugo CIS sa Bayan ng Pinamungahan, at Hingatmunan CIS, Manunggal CIS at Matunog CIS sa Bayan ng Balamban. Ang mga nakatanggap ay ang Poblasyon Banhigan Taytay United IA Incorporated, Samburyo IA Incorporated, Karkar Integrated Rice IA Incorporated, Karkar United Lowland Farmers IA Incorporated, Poblasyon Tampaan Communal IA Incorporated, Argao Irrigation System Association Incorporated, Hingatmunan IA Incorporated, Lamak Punod Sibago IA Incorporated, Manunggal Communal IA Incorporated, at Matunog Spring IA Incorporated. Sa kanyang mensahe, hiniling ni Villamanto sa farmers beneficiaries na muling pag-igihin at mahalin ang mga bago at rehabilitated na irrigation system. Sa pag-turnover ng naturang mga proyekto, pinagtibay ng ahensya ang pangako

0: Radyo Pilipinas Report.
1: Pinag-iba yon ng Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office 10 Northern Mindanao ang National ID Registration Activities sa iba't ibang probinsya ng rehiyon sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagkikipag-ugnayan sa DSWD Regional Field Office 10. Isinasagawa ang patuloy na field operations ng ahensya para maisama ang lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, Social Pension for Indigent Senior Citizens at iba pang DSWD Assisted Programs. Layo ng PSA na mailapit ang kanilang registration services sa mga liblib na komunidad para dumami pang mga Pilipino na maipasok sa National ID System upang mapadali ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan at itaguyod ang inklusibo at balidong pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: First Lady Lisa Araneta Marcos personal na kinamusta ang mga residente kasabay ng pamamahagi ng libreng bigas sa Maynila. Ang ulat niyan mula kay DK Zarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bukod sa pamamahagi ng libreng bigas sa Barangay 377 na Santa Cruz, Maynila, nagkaroon din ng pagkakataon si First Lady Lisa Araneta Marcos na kamustahin ang mga residente kasabay ng aktibidad, kumuha ng upuan ang unang ginang at nakipagkwentuhan sa mga residente. Matagal din niyang nakausap yung mga residente at nagpa-unlock din ng selfie. Sa programa kanina na tinawag na Mula sa Puso para sa Pamilya, nakatanggap ng libreng bigas ang mga PWD, senior citizen at solo parents mula sa 10 barangay sa Santa Cruz, Maynila. Nangako ang unang ginang na bukod dito sa Metro Manila ay iikot din siya sa iba't ibang bahagi ng bansa para makapamahagi ng libreng bigas. Batid ng unang ginang na hindi ito solusyon sa kahirapan pero nais nilang alalayan ang mga Pilipino ngayong may kinaharap na mataas na mga presyo ng bilihin at iba pang gastusin. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: At sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Muli po, maraming salamat sa ating nakapanayam kanina. Wala po sa Quezon City Disaster Risk and Management Office. Siyempre, maraming salamat din po sa inyo sa pakikinig sa umagang ito sa ating pong palatuntunan. And of course, sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Diyos si Ninong Rolly Bumatayo, Osrovan Malilin, and of course, sa ating mga executive producers, Ms. Glory Fe Bagon, Ms. Tess Ramirez, and of course, Ms. Aiza Agorilla. Sa pangalan po ni Kuya Kiko Flores, ako po na ang inyong nakasama, Al Corpus. Magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. May God be the glory.
0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan.

0: Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: So ito po, nandito nga,
0: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pumunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Anong nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: 1103.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa Sultan Kudarat at South Cotabato ngayong araw bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan.
5: Headlines.
8: Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsagawa ng case conference sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City.
5: Headlines.
8: Panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility suportado ng Interior and Local Government. Samantala, Commission on Human Rights tutol naman sa panukala.
5: Headlines.
8: National Housing Authority o NHA magkakaloob ng housing assistance sa pamilya ng namayapang student-athlete na si Rene Baterbonia.
5: Headlines.
8: Venezuela niyanig ng magkakasunod na lindol.
5: Headlines.
8: GSIS naglaan ng 69.1 million pesos para sa mga claim ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
5: Headlines.
8: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tampok sa kanyang State of the Nation address ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan.
5: Headlines.
8: Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon.
5: Headlines.
8: At panibagong bagyo na tatawaging Gardo nagbabantang pumasok sa bansa ngayong Huwebes.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong makakasama. Tayo rin po ay sabay na papakinggan sa ating mga kapatid na himpilan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Narito na po ang detalye ng ating mga balita. Bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sultan Kudarat at South Cotabato ngayong araw para sa pagbubukas ng irrigation project at paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. pangungunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation System Project sa bayan ng Lutayan sa Sultan Kudarat mamayang alas 12:30. Inaasang malaki ang maitutulong nito sa produksyon ng mga magkasaka. Susundan nito ng paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Coronadal, South Cotabato mamayang alauna 1:30 ng hapon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nananatili at buo ang commitment ng pamahalaan na matulungang makaahong muli ang mga pamilyang nagadalamhati dahil sa malagim na insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawi ng 3 estudyante. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, higit sa pakikiramay, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang pamilya ng mga biktima, gayon din ang iba pang estudyante at gurong apektado dahil sa nasabing insidente. Hindi lang pinansyal na tulong ang dala ng pamahalaan, kundi isang bisig na tutulong para sa pighating dinaranas ng mga biktima ng pamamaril.
9: Agad-agad nag-deploy tayo ng mga social workers natin. Pares na social workers sa bawat namatayan, and then may mga social workers din tayo. Kasi yung ganitong klase, grief, will take time. And hindi lang yung material, narinigin naman sinabi niya kanina eh. Hindi naman lang yung pera, na kakulangan ng pera yung magiging problema, kundi yung how to cope with the death. So yung mga social workers namin are equipped to do grief counseling, trauma counseling. Yan yung tinatawag na psychosocial intervention. At hindi kami bibitaw, nandun kami nung una, sabi na niya, nauna yung mga tao na, yung DSWD, yung mga red vest namin. At hindi kami bibitaw doon sa tulong.
8: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Nagsagawa ng case conference ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, kasama ang Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC at Eastern Visayas Regional Multidisciplinary Team, tinalakay ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mas epektibong intervensyon. Kabilang dito ang pagpapalakas ng training at kapasidad ng mga social workers sa paghawak ng mga katulad na kaso. Sinuri rin ang family development sessions ng DSWD upang mas mapalakas ang papel ng mga magulang sa pag-iwas sa karahasan at krimen. Isinagawa rin ang joint assessment ng kaso na kinasasangkutan ng 2 menor de edad na suspect, edad 14 at 15, kaugnay ng insidente sa San Jose National High School. Layunin ng pagupulong na matiyak ang angkop na intervensyon at maiwasan ang pag-ulit ng ganitong insidente sa hinaharap.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na lumahok sa mga talakayan sa Kongreso tungkol sa posibleng pagbaba ng minimum age ng criminal responsibility. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, dadalo sa committee hearings ang kanilang attached agencies kabilang ang Juvenile Justice and Welfare Council at Council for the Welfare of Children upang matiyak na mapoprotektahan ang kapakanan ng mga bata. Handa namang tumalima ang kagawaran kung ano ang kahihinatnan ng diskusyon. Sa kasalukuyan, prioridad ng DSWD na mahigpit na ipatupad ang Republic Act No. 9344, gayon din ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng biktima.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Hindi pabor ang Commission on Human Rights o CHR na ibaba ang minimum age para sa criminal liability. Ayon kay CHR Commissioner Spokesperson Attorney Beda Epres, tiwala silang nililis lamang ng landas ang ilang minor de edad, bagay na mas dapat anyang tutukan. Mahalaga umanong mas mapalakas ang psychosocial support sa mga bata na nasasangkot sa krimen.
10: Tama lamang po na 15 yung minimum age of criminal liability dahil nalihis lang itong mga bata na ito at magkakaroon pa sila ng posibilidad na mag-reform pa po sila. Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na ito kung sila ay makukulog.
8: Si CHR Commissioner Spokesperson Attorney Beda Epres.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pagbaba ng age of criminal liability hindi solusyon sa karahasan, pananagutan ng mga magulang, guro at may-ari ng baril, iginiit ng mambabatas. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair at Manila Representative Joel Chua na hindi ang pagpapababa ng age of criminal liability ang sagot o solusyon sa mga krimeng kinasasangkutan na mga kabataan. Anya, may mga umiiral na mekanismo sa ilalim ng kasalukuyang batas upang magawa ng hustisya o magawaran ng hustisya ang mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, saksakan sa Cavite at iba pang ilegal na aktibidad ng mga menor de edad. Diin ni Chua, hindi ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ang nag-udyok o naging sanhi upang gumawa ng krimen ang mga bata. Sinabi rin ni Chua na dapat papanagutin ang mga magulang, opisyal ng paaralan, may-ari ng baril at iba pang matatanda na nagpabaya. Dagdag pa ng mambabatas bagamat sinuspindi na ng DICT ang online games na nilaro ng mga suspect, dapat anya ang mahigpit na pagdilimita sa mga online games at social media. Binigyan din pa ng Manila Solo na sa nakalipas na taon naging normal ang pagmumura, pambabastos, pagbabanta at marahas na pag-uugali, kaya natuto ang mga bata sa kanilang mga nakikita. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Nakadakdang repasuhin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga umiiral na pulisiya kaugnay ng presensya at pagbabantay ng mga pulis sa mga paaralan. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Iginit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kailangang suriin ang mga umiiral na hakbang sa seguridad sa mga paaralan, kabilang ang mga patakaran sa inspeksyon at pagkapkap sa mga gamit ng mga estudyante.
12: We'd like to repeat na may mga pulis na kami naka-assign sa lahat ng eskwelahan. Pero bawal kasi sa amin ang kapkapan ng bawat estudyante. So, hindi talaga namin may iwasan kahit anong gusto namin. Hindi naman namin pwede kapkapan lahat. 2,800 students doon sa Tacloban. Hindi naman namin pwede buksan ng ban. Hindi po wala na akong metal detector. Kaya there's no way na malalaman namin kung pang-pasok nila kung ano naman. Ang jurisdiction ng PNP ay nasa labas ng pasok. Kung labas sa eskwela, hindi sa loob.
8: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Nilinaw ng pulisya na sa labas lang ng mga eskwelahan nakadeploy ang mga pulis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na ito'y para maiwasang magpanik ang mga estudyante sa presensya ng mga pulis. Ang pinalakas na seguridad ng pulisya sa mga eskwelahan ay kasunod ng Tacloban School Shooting Incident.
13: Wala pa naman po tayong natatanggap na request na gusto po nila na sa loob po ng school nandun yung ating mga kapulisan. Pero syempre, kung meron man po, hindi po siguro yung uniform na pulis ang ilalagay natin para hindi rin po mag-cause ng disturbance or ng panic po dun sa mga estudyante at sa mga teachers natin sa loob ng paaralan.
8: Si Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa kapapasok na balita, isa pang mass shooting sa Leyte napigilan dahil sa tip ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Si J. Mark Dagala sa balita.
5: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
14: Ken, iniulat nga ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na isa pang mass shooting incident ang napigilan ng mga otoridad. Sa pulubalitan dito sa Kapo Krami, sinabi ni Remulla na nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Senator Pam Aquino sa posibleng pamamaril sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Remulla, kanyang pinaberipika ang tip at nakumpirma nila ito. Isang 14 anyos na babae umano na nasa likod ng plano, nagmagamit ng multiple social media account at napag-alaman may personal at problemang pampamilya. Napag-alaman din na naglalaro ito ng core box. Hinala ni Remulla gustong gumawa ng copycat crime ng minor de edad ang matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. Dinala na sa pangangalaga ng DSWD ang babae at pagkatapos ng interview ay ibinalik ito sa kanyang pamilya dahil wala namang nagawang krimen. Samantala, nanawagan itong si Remulla na bumalakas ang bagong batas na siyang tataguyod sa pangangalaga ng mga baril. Dapat din repasuhin ang implementing rules and regulation ng gun ownership. Samantala, si David naman nakalihim na naniniwala siya dapat na permanenteng maban ang Gorbax na isang marahas na online game. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
8: Yan nga po ang mainit-init na balita mula sa ating kasamang si J-Mark Dagala. Samantala, mas mahigpit na firearm security protocols ipinag-utos sa lahat ng unit ng pulisya sa Metro Manila ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Nagbabalita si AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Sa gitna ng tumitinding pag-aalala ng publiko hinggil sa kaligtasan sa paggamit at pag-iingat ng mga baril, pinahigting ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga hakbang upang matiyak ang tamang custody, storage at accountability ng lahat ng government-issued firearms sa kanilang jurisdiksyon. Ito'y kasunod ng impormasyon na ang mga baril na ginamit ng isa sa mga estudyante na namaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay naka-issue sa isang pulis. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, ipinag-utos na niya sa lahat ng district directors, chief of police at unit commanders ng buong Metro Manila na lalo pang higpitan ang mga panuntunan sa firearm security protocols ng pulisya at tiyakin na nasusunod ang mga alituntunin at makasiguro ang bawat inisyuan ng baril ay naiingatan nito ng mayroong disiplina. Nakapaloob din sa kautusan ang muling pagbibigay diin sa proper firearm handling, regular inspections at mas mahigpit na monitoring sa mga inisyong baril upang matiyak na walang baril na ang malalantad sa maling paggamit, kapabayaan o hindi otorisadong paggamit. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy ang maigting na kampanya ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa pagpapatupad nila ng Anti-Cybercrime Campaign. Sa panayam na mark-in-mark-out kay PNP-ACG Acting Director, Police Major General Wilson Asueta, kabilang na rin sa mga tinututukan nila ang monitoring sa cyberspace activities ng mga kabataan, lalo na sa pagsulpot ng iba't ibang online platforms na nagtatampok ng culture of violence na siya namang tinatangkilik ng mga kabataan. Ani Asueta, patuloy ang kanilang crackdown o pagtugis sa online at social media platforms na mapapatunayang lumalabag sa safety standards, lalo na kung ang kanilang audience o consumer ay mga kabataan. Malaki rin kasi ang epekto sa estado ng seguridad ng bansa kung masyadong exposed sa mga bata sa mga akto ng karahasan.
16: Ito ay mag-report ng emotional numbness or lack of empathy. So it will also normalize yung sa tingin nila ang violence is just an ordinary for them and cruelty acceptance. So nagkakaroon ito ng mga distorted belief. So yung ano nila, parang ayaw na rin nilang maniwala sa social order. Then mayroon tayong increase sa itong harmful behavior, lalo na it will resort to violent action.
8: Si PNP-ACG Acting Director, Police Major General Wilson Asueta.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang mabilis na pagkuha ng School Counselor Associates. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Sa gitna nga ng mga dumadami at lumalalang kaso ng karahasan sa pangapaaralan, giniti Senate President Sherwin Gatchalian ang pangangailangang pabilisin ang pag-hire ng School Counselor Associates para sa mga pampublikong paaralan. Pinuto ng Senate President na naglaan ang 2026 national budget ng 2 billion pesos para kumuha ng 10,000 School Counselor Associates 1 alinsunod sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o yung Republic Act 12080. Mandatoan niya ng naturang batas ang pagbuo at pagpapatupad ng school-based mental health program para itaguyod ang mental health at kapakanan ng mga mag-aaral. Para tugunan ang kakulangan ng guidance counselor sa mga pampublikong paaralan, binigyang diinig at tsalya na lumikha ang naturang batas sa mga posisyong school counselor associate para tumulong sa pagpapatupad ng school-based mental health program. Para maging kwalipikado bilang school counselor associates, kailangan ang isang kandidato ay mayroong bachelor's degree in guidance and counseling o psychology o anumang bachelor's degree na hindi bababa sa 18 units in months sa dalawang larangan ito. Maaari ring maging kwalipikado ang mga nagtapos sa related degree programs kung nakatapos nila ibababa sa 18 units ng behavioral science kabilang ang 200 hours ng supervised practicum o internship sa guidance and counseling lalo na sa mga paaralan o komunidad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Suportado ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility dahil sa umano'y paggamit sa mga menor de edad bilang drug couriers. Ayon kay Remulla, isa sa mga nakikitang batas o butas sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act ay ang pag-asamantala sa mga kabataan sa operasyon ng ilegal na droga dahil hindi nila o hindi sila maaring sampahan ang kaso kapag nahuli. Gayunman, nilinaw ng kalihim na wala pang napagkakasundo ang partikular na edad para sa criminal responsibility. Anya, makikipag-usap ang DILG sa Kongreso kaugnay dito.
18: Yung juvenile justice law kasi, ang nakita namin different sa ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwedeng charge. So we're going to review with Congress kung pwede i-review yun.
8: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Pabor si dating senador at ngayon Labor Secretary Attorney Francis Tolentino sa pagpapababa o pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa bansa kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa kalihim, masyado nang malaki ang ipinagbago ng sitwasyon ngayon, lalo't pumasok na rin sa eksena ang social media at online platforms na may malaking impluwensya sa nakikitang culture of violence na ngayon ay kinasasangkutan na rin ng mga kabataan. Kaya naman nararapat na rin na iayon ang pamahalaan ng mga batas ng bansa, kasama na rito ang pagtatakda ng panibagong age of criminal responsibility para sa mga kabataan. Sinang-ayunan din ng kalihim ang pagbabawal ng mga gadget sa mga kabataan.
19: Ngayon, sa impluwensya ng social media, kahit batang paslit, nakikita ang violence. So siguro, tama na ibaba the influence of social media. Sumasang-ayon din ako na ipagbawal ang social media sa mga bata. Kagaya ng ginawa ng Australia, kagaya ng ginawa ng Sweden. So dapat pag-aralan din yan. So ang tanong mo, palag ba kayo? Palag ko ako.
8: Yan ang bahayang ni Labor Secretary Francis Tolentino.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: DSWD naghatid na ng tulong sa mga estudyanteng biktima ng pananaksak sa Cavite. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Agad na nagpaabot na rin ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyanteng nasugatan. Kasunod ng stabbing incident na naganap naman sa loob din ng eskwelahan sa General Trias, Cavite. Ayon sa DSWD, nagtungo ang mga tauhan ng field office sa Calabarzon sa mga nagre-recover na estudyante sa kanilang mga tahanan at ospital para ihatid ang 10,000 financial assistance. Ito ay sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AIX. Matatanda ang bago pa ang school shooting incident sa Tacloban ay naganap ng insidente sa Cavite kung saan 14 na taong gulang na estudyante ang walang habas na nanaksak gamit ang kitchen knife sa 7 grade 5 students sa loob ng kanilang classroom. Una na rin sinagot ng General Trias Local Government ang lahat ng medical expenses para sa mga na-ospital na estudyante at ongoing na rin ang psychological intervention sa lahat ng apektadong minor de edad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Welcome Development para kay Kabataan Party List Representative Renee Co. Ang mga isinusulong na hakbang ngayon ng pamahalaan upang tukuyin at masusing mamonitor ang lumalalang culture of violence sa social media. Ani ko, marapat lamang na matutukan na ang iba't ibang social media at online platforms at kung ano talaga ang direktang epekto nito sa pag-iisip at pagkatao ngayon ng mga kabataan. Kinundi na rin ng mambabatas ang anumang akto ng karasan na idinidirekta sa mga kabataan. Kasama na rito ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City.
2: Meron pong usapin on social media regulation. Iniimbestigahan natin ano yung best way forward, pero wala pong buwang dapat na may continuation and proliferation of the culture of violence online, lalo na sa kabataan. So, welcome natin yung mga hakbang para po investigahan kung paano po ito nangyayari sa ating social media platforms.
8: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Renee Co.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Labis na ikinabahala ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang malagim na insidente sa isang paaralan sa Tacloban City, punsod ng nangyaring pamamaril. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay TDC Secretary General Jim Lester Beleno, sinabi nitong may kaukulang hakbang na silang isinusulong upang maprotektahan ang mga guro, punsod ng nagbabago ng behavioral landscape ng mga kabataan, at ito nga ay ang Teacher Protection Policy na isinusulong sa Kamara. Suportado rin ng grupo ang mga hakbang ng pamahalaan upang itaas pa ang kapasidad at kakayahan ng mga guro sa pagharap ng mga insidente tulad ng karahasan upang agad na makatugon oras sa may kaparehong insidente ang mangyari. Sa ngayon, tinututukan din ng Teachers Dignity Coalition ang social at mental health ng mga guro na apektado ng nasabing malagim na insidente.
21: Meron nga po kaming sinusulong ngayon na Teacher Protection Policy para alam din namin kung ano yung malinaw din kung paano disiplinahin po yung mga kabataan po natin. Kasi iba na po talaga yung mundong ginagalawan ngayon at pag-uugali din ng ating mga kabataan. At ito din po yung apela namin sa DepEd na kailangan dapat magkaroon po ng mga training din na mga ganito, hindi lamang po mga sakuna, mga earthquake drill, at nakikita naman na po natin yung mga karahasan po nito, dapat na maging handa din ng mga guro.
8: Yan ang pahayag ni TDC Secretary General Jim Lester Beleno.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Council for the Welfare of Children at Department of Labor and Employment patuloy na nagkasagawa ng malawakang kampanya kontra child labor sa bansa. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Mary Rose Rosero.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Patuloy na nagsasagawa ng malawakang kampanya ang Council for the Welfare of Children, katuwang ang Department of Labor and Employment, upang paigtingin ang laban kontra child labor sa bansa. Nigyan diin ni Director Leilani Reynoso ng DOLEW Bureau of Workers with Special Concerns ang tindi ng pinsalang dulot ng maagang pagtatrabaho sa pisikal, mental at edukasyon ng mga bata. Ayon sa ahensya, ang child labor ay nagiging sanhi ng permanente kahirapan dahil napagkakaitan ang mga kabataan ng karapatang mag-aral at lumaki sa ligtas na kapaligiran. Nananawagan din ang mga otoridad sa mga pamilya at komunidad na maging mapagmatsyag at agad iulat sa barangay o tanggapan ng DOLE ang anumang kaso ng eksploitasyon sa mga bata. Narito ang pahayag ng Director Leilani Reynoso ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns.
23: So, base po sa ating na PSA statistics, in 2022 po kasi, about 828,000 po ang bilang ng mga child labor dito sa ating bansa. Pero ang maganda po, nitong 2024, base sa fact na nakita noong November 2025 po na statistics na lumabas, bumaba po ito sa 509,000. So, isa din pa, bumaba naman po yung ating bilang ng mga batang mamayawa.
22: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pinaigting na safety standards sa mga eskwelahan isinusulong ng PNP ngayong malapit nang matapos ang investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo student athletes. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Nanawagan ng Philippine National Police para sa mas mahigpit na hakbang sa kaligtasan ng mga estudyanteng lumalaho sa mga school camp, training program at iba pang extracurricular activities. habang nakadakdang tapusin na ng mga investigator ang kanilang pagsisiyasat sa pagkamatay naman ng mga student athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Beterbonya at Divine Adili sa isang team camp sa Dipacolao, Aurora. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Nartates Jr., pinapakita ng trahedya ang pangangailangan ilagay ang mga paaralan sa athletic programs ang kapakanan ng mga estudyante bilang pangunahing konsiderasyon sa lahat ng aktibidad. Sinabi ni Nartates na kanilang paigtingin ang proteksyon sa mga estudyante at yakin ang mga aktibidad sa paaralan na isinasagawa ng ligtas at may pananagot at alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos. Nasawi ang dalawang manlalaro ng Ateneo sa isang team camp sa Aurora noong Hunyo 8 at mula noon ay nagsagawa na ng investigasyon ang PNPCIDG na kinabibilang ng mga panayam sa mga dati at kasalukuyang manlalaro, coach, opisyal ng universidad, training staff at iba pang mga saksi. Samantala, hanggang sa mga sandaling ito, inihintay pa rin ang pagdating ng business psycho na si Manny Pangilinan na para sumailalim sa tanungan na si IDG may kaugnayan nga sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa kaugnay na balita, magkakaloob ng housing assistance ang National Housing Authority o NHA sa pamilya ng namayapang student-athlete na si Rene Beterbonya. Sangayon sa direktiba ni NHA General Manager Joe Bentay, tatanggapin ng Beterbonya family ang isang condominium unit sa Madayaw Residences sa Davao City. Bibisita naman bukas sa mga kinatawan ng NHA Region 13 sa pamilya para formal na ipabatid ang tungkol sa housing assistance.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.

0: Kaming ina.
1: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Malacanang nagsagawa ng pagre-repaso sa paggamit ng budget ng bawat kagawaran. Budget allocation para sa mga ikakasang programa sa susunod na taon, pinamamadali na sa mga kinauukulang departamento. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagpupulong ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na kung saan ay nagkaroon ng pagre-repaso hinggil sa implementasyon ng kanilang pondo ngayong taon. Ayon kay Recto, maigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng regular na pagsubaybay sa paggamit ng pambansang budget, tugunan ang mga pagkakaantala sa pagpapatupad ng mga programa at tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo ng bayan. Sinabi ni Recto na kailangan masusing bantayan ang paggugol sa budget kasabay ng pangangailangang mabilis din namang maisakatuparan ang mga programa at proyekto sa second half ng 2026. Kasama din sa napagpulungan ng pagbuo ng pambansang pondo para naman sa 2027. Bukod dito, nagsagawa din ang assessment sa progreso ng mga intervensyon ng pamahalaan sa ilalim ng uplift habang binigyan din ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa mga programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga sektor na higit na nangangailangan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Itatampok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 24 ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Malacanang, aabot sa 1.19 trillion pesos ang parte ng mga Local Government Unit o LGU mula sa National Tax Collection sa 2027. Mas mataas ito kung ikukumpara sa pondong laan sa mga LGU noong nakalipas na taon. Layo nito ang palakasin ng mga proyekto at serbisyong panlipunan mula sa pinakamalalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Ayon pa sa Palasyo, hindi apektado ng politika at otomatiko ang pamamahagi ng pondong ito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: First Lady Lisa Araneta Marcos nangakong iikot din sa ibang lugar para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ang detalye mula sa report ni DK Zarate.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Magandang umaga, DK Zarate ng Radyo Pilipinas. Andito ngayon sa Barangay 377 para sa pamamahagi ng libreng bigas na programang Mula sa Puso para sa Pamilya. Noong nakarang araw lamang, pumunta rito sa lungsod ng Maynila si First Lady Lise Araneta Marcos para sa pamamahagi ng libreng bigas at bumalik siya ngayon dito sa lungsod ng Maynila para isagawa ang kahalintulad na aktibidad. Tuwang-tuwa yung mga benepisyaryo tulad ng mga PWD, senior citizen at saka solo parents. Ginan. Para sa kanila, malaking tulong yung libreng bigas. Pero nang ibabaw rin sa kanila yung kasiyahan dahil naramdaman nila yung malasakit ng pamahalaan. Ako ang unang ginang naiikot pa sa ibang bahagi ng lugar ng bansa para ipagpatuloy ang pamamahagi ng libreng bigas. Batid ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi ito solusyon sa kahirapan, pero nais nilang alalayan ng mga Pilipino ngayong may kinaharap na matataas na presyo ng mga bilihin at iba pang mga gastusin. Taos-pusong nagpapasalamat si Manila City Mayor Scio Moreno sa pamilya Marcos, maging yung mga residente na kanilang mga natutulungan.
9: Lagi ako masaya kasi nadadala si President Bongbong Marcos sa Maynila. No, kaliwatanan.
10: Masaya kami dahil makakakain ng mga apo ko. Malaking tulong po yan sa pamilya ko dahil Bongbong Marcos forever ako. Bongbong Marcos.
8: Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, nagtabi ang GSIS ng 69.1 million pesos para sa mga claim ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay para sa 4,403 insurance policy na may kabuang halaga na 23.59 billion pesos, kung saan pinakamaraming apektadong ari-arian ay nasa General Santos City. Una nang nagsagawa ng on-site inspections ang GSIS teams sa Mindanao State University, General Santos, General Santos City Government at Municipality of Alabel para suriin ang pinsala at umalalay sa pagproseso ng claims. Posible namang mabago pa ang 69.1 million peso reserve na sandaling makumpleto ang validated at field inspection.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa ibayong dagat, niyanig ng magkakasunod na lindol ang Venezuela. Makarang tumama ang magnitude 7.2 na lindol, kasunod ng mas malakas na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa Caracas, ang Kabisera. Batay sa ulat, maraming gusali ang gumuho at nagdulot ng malawakang pinsala at nagbabala ang mga eksperto na posibleng marami ang masawi. Ayon sa mga otoridad, nagtutulungan na ang rescue workers, pulis at bumbero sa pag-asagawa ng search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Ang lindol ay may lalim na 13 kilometro kaya naging mapaminsala dahil mababaw ito. Naglabas naman ng tsunami warning ang mga ahensya ng pamahalaan sa ilang island provinces pero agad binawi paglipas ng ilang minuto. Sa ngayon ay patuloy ang pag-monitor ng mga otoridad sa sitwasyon habang sinusuri ang lawak ng pinsala at casualties dulot ng pagyanig.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa halagay ng panahon, nagbabandang pumasok sa bansa ngayong Huwebes ang panibagong bagyo na tatawaging Gardo. Huling namataan ang pag-asa ang tropical storm na may international name na Higos sa bahagi ng Central Luzon. Mananatili naman itong malayo sa kalupaan at hindi inaasahang direkta makaapekto sa panahon at karagatan. Inaasahan ng Weather Bureau na mananatili itong tropical storm, ngunit posible pa rin lumakas bilang severe tropical storm. Samantala, umiiral pa rin ang bagyong Francisco, partikular sa Batanes at Cagayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Natapos na ang inspeksyonin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang Odalo Bridge sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayon kay Dizon, tatapusin na ito ng kagawaran sa lalong madaling panahon para mapakinabangan na ng mga residente at ang halos 3,000 motorista na daraan dito araw-araw. Kaugnay nito, aminado ang kalihim na bahagi pa rin ng palpak na Discaya Project ang natenggang Odalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kaya naman mahigpit ang atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iprioridad na tapusin ang mga nakabimbing proyekto.
0: Commitment namin ni R.D. Rossi, Mayor Vice, is by middle of next year. Konkreto na yung buo. Kasama ang Sigman, kasama ang mga pumuntang Puerto Calera, pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon, eh matatapos na rin natin before hopefully before June or by June of next year. No? Tatapusin natin yun ang mabigit.
6: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Binigyan diin ni US Secretary of State Marco Rubio na walang kahit na anong bansa, maski pang Iran ang may karapatang magtakda o maningil ng toll o transit fee sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Rubio, malino na ang Strait of Hormuz ay tinuturing na international waterway dahilan para maging libre itong daanan ng kahit na sinong bansa o mga water vessel. Lumutang ang usapin kasunod ng pinirmahang preliminary peace deal ng Estados Unidos at Iran kung saan nakasaad ang safe passage ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz nang walang babayarang anumang toll fee sa loob ng 60 araw.
11: That's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is. And international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us.
6: Yan ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA ang pag-aproba ng commercial rollout ng AVAC live vaccines sa ikatlong quarter ng taong 2026 upang malabanan ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, oras na maaprubahan na ng Bureau of Animal Industry o BAI Ang commercial release ng nasabing bakuna ay magiging available na rin ito sa registered outlets sa buong bansa. Base sa tala ng BAI, may na-monitor silang mga aktibong kaso ng ASF sa 7 probinsya sa 5 rehiyon sa bansa as of June 5.
12: Within third quarter, it is expected na yung AVAC vaccine ng Vietnam will be issued ng tinatawag na commercial release certification mula sa Bureau of Animal Industry. Dati, di ba, ang nag-certify ay FDA because of the new law, so, na-issue na, nalipat na yun sa Bureau of Animal Industry. So within third quarter, may issuehan. Doon may mga ilang proseso lang na pagdadaanan.
6: Si DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
6: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala at tennis legend Venus Williams pasok sa quarterfinals ng Bad Homburg Open. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
13: Nagpasiklab agad sa kanilang unang tambalan sina Filipina tennis star Alex Iyala at American legend Venus Williams matapos umabante sa quarterfinals ng Bad Homburg Open sa Germany. Tinalo nila ang magpartner na sina Alexandra Osborne ng Australia at Catherine Harrison ng USA sa score na 6-3, 6-4. Isang oras at 10 minuto lang ang kinailangan ni Iyala at Williams para magwagi. Nang umalagwa sa first set, bit-bit ang 4-0 set advantage. Sa second set, pumiglas ang dalawa sa 4-4 tie at inangkin ang sumunod na dalawang games. Pakay naman ngayon ni Iyala at Williams ang semifinals ticket laban kay Olivia Nichols ng Great Britain at Teresa Mihalikova ng Slovakia. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Magbabalik ang ating programa sa ating mga balitang panlalawigan.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ang oras po natin, 11:46 ng umaga, at sa pagpapatuloy ng ating mga balita, narito na ang mga ulat ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin natin sa Luzon, kauna-unahang Equality Exposition inulunsad sa La Trinidad, Benguet. Si John Monar ng Radyo Pilipinas Baguio sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Formal nang inilunsad ng pamahalang bayan ng La Trinidad, Benguet ang kauna-unahang Equality Exposition na laing mapagtibay ang diversity, inclusion at equal opportunities para sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang Equality Expo ay nabigyan bisa sa pamagitan ng Municipal Ordinance No. 2 Series of 2026 na inakda ni Councilor Belmer Ellis at napondoan sa pamagitan ng Gender and Development Fund ng lokal na gobyerno. Sa paliwanag ni Councilor Ellis, layon ng aktibidad na mapagtipon ang iba't ibang sektor kabilang na mga kasabit sa LGBTQIA+, mga kababaihan, persons with disabilities, senior citizens, solo parents, indigenous peoples, at mga kabataan. Ito ay sinasakatuparan kalinsabay ng obserbasyon ng Pride Month kung saan kabilang rin dito ang serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang ilang private sector na kinabilangan ng pamamahagi ng libreng HIV screening, legal at notary services assistance, family planning services, health checkups and laboratory tests, PhilHealth services at iba pa. Umaasa si Councilor Ellis na sa pamagitan ng Equality Expo ay may himok ang iba pang mga lokal na gobyerno na humubog ng sariling mga inisyatibo para sa pagtataguyod ng inclusive community para sa patas na oportunidad, serbisyo at para sa bagong Pilipinas. Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa ating Pilipinas Agoo. Higit 2,000 residente ng San Juan, La Union na kinabag sa bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Marcos. Si Glenda Bakungan Sarak sa detalye.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng San Juan, La Union ng 10,000 libreng bigas para sa 2,066 na benepisyaryong residente. Ginanap ang unang distribusyon ng proyektong tinawag na Kalinga sa Mamamayan Rice Assistance for Indigent sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Municipal Gym ng San Juan. Naging posible ang proyekto dahil sa pondo mula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units para sa kasalukuyang taon. Layunin ng proyekto na tiyakin ang maayos na seguridad ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan at upang maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy nitong pakikipag-ugnayan sa national na pamahalaan para sa patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga mamamayan. Para sa bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Punta naman tayo sa Bicol. Mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS, ibinida ang mga natutunang urban agriculture strategies. Sa report mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Ibinida ng mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS ng Barangay San Felipe, Naga City, ang mga natutunang iba't ibang urban agriculture production strategies sa pamamagitan ng pag-establish ng compost pit, square foot gardening at edible landscaping. Nagamit din nila ang good agricultural practices lalo na sa pagtatanim, pangangalaga at maintenance ng kanilang gulayan sa paaralan programa. Nais nilang ibahagi sa komunidad na nagiging makabuluhan at masaya ang pag-aaral sa pamamagitan ng hands-on experience at practical application tungkol sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Palawan, 7 mangangisdang nawawala sa lalawigan, natagpo ang ligtas sa bahagi ng munisipyo ng Quezon. Si Jillian Faye Ibanez sa report. Okay, sige, balikan na lang natin ang report na yan ni Jillian Faye Ibanez. Samantala, sa Visayas, Central Visayas, nagtala ng 3.7% na paglago ng ekonomiya sa 2025 sa kabila ng mga sakuna na yumanig sa rehiyon. Si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas Cebu, sa balita.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Sa kabila ng mga kalamidad at pandaigdigang mga hamon noong nakaraang taon, nananatiling matatag at patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Central Visayas. Sa kanyang kauna-unahang State of the Region Address or SORA ni Cebu Governor at Regional Development Council or RDC7 Chair Pamela Baricuatro, sinabi nito na nagtala ng 3.7% paglago ng ekonomiya ang Rehiyon 7. Anya, nagdala ito sa Gross Regional Domestic Product sa 1.32 trillion pesos at nananatili bilang may pinakamalaking ekonomiya sa labas ng Luzon at pang-apat na pinakamalaki sa bansa. Sinabi ng gobernador, ang average inflation sa Central Visayas nananatiling manageable sa 2.5% sa 2025 o nasa loob ng target ng pamahalaan mula sa 2-4%. Samantala, ang unemployment at underemployment rates ng rehiyon nanatiling mapaba sa pambansang average. Ayon kay Baricuatro, ang paglago ng ekonomiya ay sa pangunguna ng services sector na nananatiling matatag at dynamic. Sa kanyang SORA sa Danao City Civic Center, ibinida din ng gobernador ng Cebu ang mga pangunahing infrastructure milestones sa Central Visayas, kagaya ng pagkumpleto ng bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit South Bus Terminal Capital Segment ang inaugurasyon ng pangalawang parallel runway sa Mactan Cebu International Airport, ang modernisasyon ng Bohol-Panglao International Airport, at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balikan natin ang nabimbing report na ating kasama si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan. 7 manging isdang nawawala sa lalawigan at tagpo ang ligtas sa bahagi ng munisipyo ng Quezon.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ligtas at nasa maayos ng kalagayan ang 7 manging isda na unang iniulat na nawawala matapos lumubog ang kanilang bangkang pangisda na FB Nornina A sa karagatan ng Palawan. Ayon sa inilabas na ulat ng Philippine Coast Guard pasado alas 5 ng hapon kahapon, matagumpay na natunton ng mga biktima sa bayan ng Quezon, Palawan matapos ang ilang araw na malawakang search and rescue operations gamit ang BRP Malapascua at BNI Lander Aircraft. Nabatid sa mga naunang ulat na umalis ang bangka noong 12 ng Hunyo ngayong taon para sa isang fishing expedition sa may Sabina Shoal, Taglay ang 8 tripulante. Habang papauwi sa kanilang home port sa Marabon, Balabac noong 12 ng Hunyo, iniulat na nakapasok ang tubig sa kanilang sasakyang pandagat dahil dito napilitan ang mga tripulante na abandonahin ang kanilang bangka kung saan ang isang kasamahan nila o pang-8 manging isda ay unang nakarating sa baybayin at nakahingi ng tulong. Opisyal nang winakasan ng mga otoridad ang kanilang operasyon kasunod ng pagtiyak sa kaligtasan ng lahat, habang patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng Coast Guard sa mga kinaukulan para maberipika ang iba pang detalye ng pagkakasagip. Samantala, nagpaabot din ng pasasalamat ang Philippine Coast Guard District Palawan sa mga katuwang na ahensya at mamamayan sabay paalala sa mga kapwa manging isda na palagi ang mag-inspeksyon sa mga sakyang pandagat bago pumalaot upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, mga Indigenous People o IP ng Misamis Oriental, umatras na sa kanilang suporta sa CPP-NPA. Kanila itong dineklarang persona non grata. Si Cocoy Medina sa ulat.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Umatras na ang Indigenous People ng Misamis Oriental na higaunon sa kanilang pagsuporta sa CPP-NPA at kanila itong ideklarang persona ng grata sa lalawigan. Umabot naman sa 71 mga IP sa panguna ni Dato Minalbayo Jofilo T. Pinaandel, Tribal Chieftain ng Minalwang Higaunon Tribal Council, ang sumuporta sa nasabing aktibidad na ginanap sa Sityo Kalaan, Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Ang deklarasyong ito ay nagpakita ng pagkaisa ng mga IP upang iwaksi ang karahasan, terorismo at armadong pakibaka upang kanilang maabot ang kapayapaan, pagkakaisa at umunlad ang kanilang komunidad at kanilang mapangalagaan ang kanilang kultura. Ayon naman kay Saldi Galamiton alias Syagi, dating sekretary ng Sub-Regional Committee 1 ng North Central Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA, na kailangan na nilang itigil ang kanilang suporta sa CPP-NPA

0: Ngayong araw ng Huwebes, June 25, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Antong Dam and Irrigation System sa Sultan Kudarat ngayong araw. Bahagi pa rin ito ng commitment ng administrasyon na palakasin ang irigasyon at pagpapabuti ng sektor ng agrikultura. Ang rehabilitasyon ng naturang irrigation facility ay nagpapanumbalik sa supply ng tubig sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha noong 2021. Dahil dito, inaasahang masusuportahan ang mas matatag na produksyon ng sakahan at mapabuti ang pangkabuhayan ng mga farmer beneficiary sa lugar. Sa pamamagitan ng proyektong ito, naibalik ang irigasyon sa lupang sakahan sa mga barangay ng Antong, Sampong at Maniri na magbibigay benepisyo sa nasa 355 magsasaka na makakatulong sa pangmatagalang produksyon ng agrikultura at seguridad sa pagkain.
10: Updates sa assistance ng DepEd sa mga apektado ng shooting incident sa Tacloban City ating pag-uusapan kasama si Dr. Malcolm Garma, Undersecretary for Operations ng Department of Education. Yusek Garma, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali, Joshua. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay.
10: Yusek, ano po ang mga ipinaabot na nating tulong at suporta ng DepEd sa mga apektado ng insidente ng pamamaril dito sa may paaralan sa Tacloban City?
11: Noong Lunes, right after we learned of the report on the shooting incident in Tacloban City, so kagaya pinapunta kami ni Secretary Sunny, kasama ko isang assistant secretary plus our team from the central office to assess the situation in Tacloban City. Kasama na rin doon yung nagpaabot na rin tayo immediately ng ating financial assistance doon sa mga nasa ospital. At the following day, sumunod si Sec. Sunny, we had a briefing kung ano na yung current and updated status and situation together with PNP, DSWD, and Department of Health. Ang pinaka-importanting priority natin na Joshua doon is really to provide yung psychosocial first aid natin doon sa mga biktima, at the same time yung mga teachers natin na naka-witness ng pangyayari at yung mga bata doon sa eskwelahan. At with this, tumutulong sa atin ng DSD, SWD at ang Department of Health kasama yung mga private sector organizations to really make sure na malapatan natin, no, ng tamang psychosocial first aid yung ating mga apektado at mga biktima nitong pangyayari na ito.
9: Uh-huh. Yusek, may tanong po mula sa ating kasamahan sa PTV na si Clazel Pardilla. Ano daw po ang detalye sa school level review sa pagpapatupad ng guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment?
11: Yes. So, immediately after, the day after, no, nagpalabas na tayo kaagad, no, ng reiteration. Kasi ayaw natin na baka mamaya may overspill yung insidente, mayroon ng may manggaya or whatever. So, we immediately made a reiteration of that policy issuance natin, no, yung DepEd Order Number 6. And at the same time ngayon, we are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. So, kasama na po dyan, malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular, no, na provision ng security guards manning the gates or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors. So ito po yung mga ginagawa na nating pagpapalakas pang lalo, no, ng ating mga security measures. And also to mention po, Joshua and Insect, no, na with the help of the PNP, we're also intensifying police visibility in the nearby communities where our schools are. Kasi malaking deterrence po yung meron pong nakikitang police sa paligid ng ating mga eskwelahan. And the police also, the PNP are also helping our schools in terms of auditing, no, sort of auditing our schools and orienting at the same time our schools on how to heighten their security measures inside the schools.
9: Yusek, nabanggit niyo po yung paghihigpit ng seguridad na isa po sa inyong tinitignan ngayon. May posibilidad po ba na i-require na ninyo na dagdagan po or lagyan ng limit o minimum po na yung number po ng mga security guards sa mga eskwelahan?
11: Yung pong number of guards natin, depende rin po sa laki ng eskwelahan at sa dami ng populasyon, no? So, may mga schools po tayo na sobrang laki na hindi po enough yung isa lang. Usually po, dalawa, nag-alternate po yan or by shifting. At yung iba po, nagtatatlo pa in a particular shift, no? Kasi kailangan po may nag-iikot din po sa loob ng paaralan natin kasi hindi po talaga makikita at makukover ng security guards manning the gate yung lahat ng nangyayari doon sa loob ng paaralan. Yung mga maliliit po nating eskwelahan, karamihan po dyan, meron pong isang gwardiya na nagbabantay during the day at meron din pong isa during the night naman.
8: Okay. Yusek, base po sa mga reports, nabanggit po na itong paaralan na pinangyarihan ng insidente, ay wala daw pong bakod. Although this is an isolated incident po, are we gonna be requiring yung mga eskwelahan ay bakura na para at least maiwasan na maulit yung ganitong insidente na makapagpasok ng mga armas sa loob ng paaralan?
11: Meron naman hong bakod yung San Jose National High School. Ang problema lang ho, medyo mababa. Kaya ho natalon. So, in fact, dito sa school na ito, when we made our initial assessment, meron hong gwardiya sa gate. They are doing bug search. Meron po silang CCTV. Pero doon po dumaan sa bakod kaya dahil mababa po, nakatalon po itong dalawang young perpetrators natin. And yes, as much as possible, we'd like all our school campuses, no, yung mga school facilities natin na mabakuran. Nang sa ganun, ma-minimize po natin yung breach in terms of security.
9: Yusek, pakipaliwanag din po sa amin yun pong sinabi ni Secretary Sunny Angara na bukod po sa bullying ay tinitignan din na bahagi ng isang mission ang pag-atake raw ng dalawang estudyante.
11: Batay po yan doon sa naging assessment po sa atin ng PNP Region 8 na based on the conversations in the cell phones na nakuha po doon sa ating mga young perpetrators, may conversation po na ganon na planuhan po nung dalawang bata. Nag-uusapan na po isang hindi po ito random na naisip lang nila bigla, kundi talagang meron pong premeditated po yung pag-atake nila doon sa eskwelahan.
8: Okay. Yusek, ano pa po ang hakbang ng DepEd para pumapalakas yung inyong aksyon o yung inyong mga ginagawa laban sa bullying at mga programa para suportahan ang mental health ng mga mag-aaral, yes, gayon din ng mga guro?
11: In place po at institutionalized, no, yung ating pong pagpapalakas ng intervention program natin that will address mental health issues among our learners, no. Well, very concrete po ang isang direction natin ngayon is to hire more guidance counselors, no. Bagamat may challenge po tayo ron sa hiring of full-fledged guidance counselor because of certain eligibility requirements, but in lieu of that, we will be hiring guidance counselor associates, no, who will be performing the same function as guidance counselor. So, kasi po ang nakita namin, importante ho na merong nakakausap yung ating mga mag-aaral at na ilalabas yung kanilang saloobin. At ito po yung isa sa magiging tutok nitong ating mga guidance counselors or even teachers who are trained, no, to provide counseling, na sila po ay maging kumpiyansa, no, yung magkaroon ng kumpiyansa yung mga mag-aaral natin na kausapin sila upang sa ganun po ay mailabas nila yung kanilang mga naiisip, yung mga kanilang saloobin. So we think that pagka ho mas open ang expression, ang communication sa loob ng eskwelahan, mas mami-minimize or mami-mitigate natin yung mga violence, no, na maaring naiisip na nilang gawin. But because of counseling, baka ho hindi na nila ituloy.
9: Yusek, tanong pa po mula kay Clazel Pardilia ng PTV. Kapag merong bullying case, ilang araw daw po dapat ma-action na ito? At ano ang direktiba kapag may na-report?
11: Ano po yan? Immediate po talaga. As soon as malaman ho ng teacher, malaman ho ng counselor, or even malaman, for example, na mga kaklase, kailangan i-report agad, i-proseso agad ano ang nature of the bullying. At ito po ay ma-i-report, mapatawag po agad ang mga magulang. At itignan po yan, i-assess po nila kung ano yung possible intervention that must be undertaken by the teachers. And even among the parents, ano ho yung dapat gawin ng magulang? Kailangan ilayo ang mga bata, paglayo-layuin kung kinakailangan upang huwag kamukod ng interaction. So all of this happening at the same time and as soon as possible, ma-resolve po natin yung bullying case in okay. A school.
8: Okay. Yusek, hingin rin namin yung inyong pananaw. Sunod po dito yung tanong ni Clazel Pardilia na hinimok daw po ng National PTA ang DepEd na palakasin pa ang mga PTA para makapag-intervene sa bullying cases. From your perspective, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito?
11: Yeah, in fact, kasama ko po yung kanilang presidente kanina when we were interviewed by Unang Hirit. So doon po namin narinig, no, at nakapagpaliwanag, palitan ng paliwanag kung gaano ho kaimportante ang role ng magulang. Alam ho natin na hindi ho lahat ng oras ay nasa paaralan ang mga bata, ang mga mag-aaral natin. Kaya importante talaga na sa bahay, sa tahanan, sa pamilya, sa gabay ng magulang ay nababantayan na po ang ating mga mag-aaral. At kami po ay suportado naman na palakasin ang ating pong PTA sa larangan po ng paggabay at makatulong sa paaralan ang ating mga PTA upang makatulong sa pagbibigay ng orientation, pagbibigay po ng guidance sa ibang magulang kung paano po makakatulong ang magulang upang mapanatili ang disiplina ng ating mga mag-aaral.
8: Okay. Now, Yusek, we understand na sensitibong proseso po yung para ma-overcome yung trauma mula dito sa insidente na ito at nasabi nyo nga po na tinutugunan nyo na ito sa psychosocial services and interventions. Pero paano po kaya ang gagawin ng kagawaran since naantala po yung klase? Paano po yung continuation ng ng klase?
11: Yeah, doon po sa school, I think hanggang ngayon po ay suspendido pa yung mga klase because medyo may takot pa ho, no? Yung hindi lang ho yung mga bata, pati ho yung mga magulang na mga bata and even among our teachers, no? May takot pa sila. So, hinayaan muna natin na makarecover psychologically and emotionally yung ating pong mga teachers at mga estudyante. Pero tuloy-tuloy naman po yung learning because the school can revert to what they call as alternative delivery modality, no? Pwede hong mag-online muna kung kakayanin or gumamit ng tinatawag nating self-learning module. So, priority po natin yung recovery and then to be followed by learning continuity.
9: Yusek, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga estudyante, maging sa mga magulang at mga guro.
11: So, una-una po, maraming salamat sa inyo, no, sa programa po ninyo, sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapagbahagi ng impormasyon at makapanawagan, no, na ito pong problema na ito is hindi lang po ito usapin ng seguridad, but really usapin po ito ng paano natin palalakasin, no, ang values, ang disiplina, ang character building ng ating mga mag-aaral. At dito po, hindi lang po eskwelahan ang merong responsibilidad dito, kundi ang buong lipunan, ang buong komunidad. At malaking bahagi po ng na bagay na yan ay ang ating mga pamilya, ang ating mga magulang. So kami po ay unang-una, we are doing all our best. The Department of Education is doing all it can. Our schools are doing right now heightening security measures to assure our public, to assure our parents, to assure our students na safe ang eskwelahan. At yung sa disiplina lang, Yusek at Joshua, we need the help of our community. We need the help of our stakeholders to be able to monitor our learners while they are outside of our schools.
9: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Malcolm Garma, Undersecretary for Operations ng Department of Education.
8: Samantala, makikipagtulungan ng Philippine National Police sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga video game at online applications na may marahas na content. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., ito'y kasunod ng nakita ng pulisya na posibleng koneksyon ng gaming platform na Gorbox sa isang menor de edad na sangkot sa school shooting sa Tacloban City. Ayon pa sa PNP Chief, pangungunahan ng CICC ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Lumabas sa tala ng pulisya na ang naturang gaming platform ay nagpapakita ng mga armas, kapaligiran at sistema na hinahayaan ang mga gamer na lumikha o sumira ng iba't ibang senaryo. Ang nasabing gaming platform ay minomonitor na at sinuspindi na ng kinauukulan. Bayan, huwag kayong BBT, yung maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Susunod sa School Mix, we're serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
12: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakika sa ano nangyayari.
13: Ang aktivismo ay hindi automatikong naglalayong magmahal sa bayan.
3: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. Yeah!

Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
2: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa pagpapatupad ng passenger cooling rooms program sa LRT2 at ang pagbabawas ng LRT2 operations para sa track repairs ating tatalakayin. Kasama si Land Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera. Attorney Cabrera, magandang tangali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon po. Good afternoon, Joshua, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers.
0: Attorney, inilunsad po noong buwan ng Mayo itong passenger cooling rooms program sa LRT2 bilang tugon sa matinding init. Ano po ang kasalukuyang estado nito, itong implementasyon ng programa, at gaano na karaming istasyon ang mayroon po nito?
1: Well, yung program natin para sa cooling rooms, tuloy-tuloy pa rin yan kahit wala na yung summer, kasi maalinsangan pa rin yung panahon at talagang yung design niyan is para sa mga senior citizen. Napansin namin kasi na maraming mga senior citizen, yung may mga may sakit, na bago sila pumunta doon sa stasyon, malayo yung nilalakad nila. Usually, mga 2 hanggang 3 kanto yung lalakarin nila para lang makarating doon sa stasyon. So, pagdating nila sa stasyon, talagang pagod sila yung paglalakad nila. Kaya minabuti namin na i-maintain na rin yung cooling room na yan para meron silang pwedeng pagpahingaan habang yun nga pagdating nila ng stasyon, and then kapag nakapagpahinga na sila, so pwede na silang sumakay na ng tren. So yun ang purpose ng ating mga cooling rooms. At ang stasyon natin, sa buong line to, mayroong cooling rooms.
2: Sir, ano po ang naging feedback naman mula sa mga commuters simula ng ilunsad ang programa, at ano rin po yung karaniwang observations at suggestions na natatanggap ng LRTA?
1: Well, marami naman yung natutuwa, especially yung mga senior citizen. In fact, may mga estudyante din, nagpupunta rin doon, papahinga ng konti. Kasi ang isang polisya natin dyan, di naman tambayan yung kwarto. Talagang yung special relief lang nila, no? Emergency, temporary relief lang nila sa init, yung sa pagod nila pag nagtatan sila bago makapunta doon sa stasyon. At marami natutuwa na napapakinabangan naman ng ating mga pasahero yung ating mga cooling rooms.
0: Okay. Well, sir, linawin natin. Paano natin, nabanggit nyo nga po na hindi nga purpose ito natambayan. So, paano natin sinisiguro na hindi ito natatambayan at nagagamit lahat ng mga pasahero na kailangan?
1: Well, regular na binibisita sila ng mga security personnel natin or yung mga station personnel. At minabuti namin kasi na yung cooling room, kahit papaano may window, yung kwarto, may part ng doorway na may window siya, so makikita mo without even opening yung kwarto, ano. Hindi lahat, pero majority, yun yung ni-utilize namin na room, yung may parang bintana, yung pintuan, para kahit hindi mo punta, makikita mo kung anong ginagawa doon sa loob, para hindi maging tambayan or gumawa ng kung ano-anong mga alam mo naman, yung mga minsan mga kabataan natin. So, para iwasan na maging kambayan nito at hindi pa kinabangan ng maayos ng ating mga pasahero.
2: Kaugnay naman po ng pagpapabuti ng inyong serbisyo, inanunsyo po na paiikliin na po ang operating hours ng LRT2 simula ngayong araw para bigyang daan ng agarang track repairs. Iwanag kung saan mga istasyon ito at ano po yung naging problema at bakit kinakailangan ang agarang pagkukumpuni.
1: Ay, lilinawin ko sa July 25 pa ito, yung ating shortened operating hours. Kon lang ito sa July 25, isang araw lang ito on a Saturday. In-announce lang namin ng maaga, and we will continue announcing this one month before para at least maabisuhan ng mabuti yung ating mga pasahero. So, linawin ko, yung ating shortened operations will only happen on July 25 on a Saturday. In-announce lang namin ng maaga, and sabi ko nga, we intend na i-announce ito every day para at least malaman ng lahat. Kasi minsan kasi pag may mga ganitong mga scenarios, pagka yung advance notice na 1 week, 2 weeks kulang marami pa rin hindi nakakaalam. So minabuti namin na gawing 1 month yung aming up-piso para masaturate namin lahat ng pasero. At alam nila na on July 25, sara, yung train operation, last train 25, which is a Saturday, yung last train galing ng Antipolo would be 8, and then yun naman sa kabila is 8:30 galing ng Recto.
0: Okay, maganda po yan. Sa gayon ay maiwasan nga po yung gulatan. Pero ito, Yusek, pakipaliwanag po, Ano po ang kahalagahan ng rigid frog nose sa operasyon ng tren at ano po ang posibleng panganib o epekto kung hindi po ito agad maayos o mapapalitan?
1: Yes, ang papalitan natin actually yung tinatawag natin na a portion. Ito yung meron tayong tinatawag na track switch sa may pagitan ng D-MAPPA at saka J-RUIS. Itong track switch na ito, ito yung pwedeng lumipat yung tren mo from one relay to the other sa kabilang relay. So, meron kaming parang vuelta.
0: Okay. Attorney? Alright. Subukan natin balikan si Attorney. Mukhang naputol yung linya ng ating komunikasyon. Pero maganda itong ginawa nila, Director, na maaga yung abiso na magkakaroon ng shortened operations. Yung trend, hindi katulad nung nagkakagulatan kasi yung iba natin mga kabayan, ito lang yung means of transportation nila. So maganda na maaga pa lang, 1 month, July 25, magkakaroon ng shortened operations.
2: At sabi nga rin niya, di ba, kung pwedeng araw-araw para masigurong alam ng lahat na magkakaroon ng shortened operations. At ang maganda rin na isang araw lang siya, hindi pala magtatagal, di ba, sabi niya July 25
0: yes.
2: lang yung
0: at ang gagawin, Sabado pa, di ba? So normally, at least yung mga kababayan natin pumapasok sa trabaho, a day off.
2: Tama yun. Sa ibang balita, bumaba ng 88% ang bilang ng mga nagrereklamo hinggil sa delayed delivery o kanilang mga nawawalang parcel. Sa tala ng Department of Information and Communications Technology o DICT, mula sa higit 1,000 natatanggap na reklamo noong Enero, bumaba ito sa 151 ngayong Hunyo. Ayon sa kagawaran, ito'y dahil sa pinalakas na pagpapatupad ng Private Express and or Messengerial Delivery Service o PEMEDES. Partikular na ang rollout ng Oplan Bantay Padala at PEMEDES Licensing Portal noong Enero. Dagdag ng DICT, dahil sa mga inisyatibang ito, ay mas mabilis na ang proseso ng complaint resolution para sa mga consumer habang nagbibigay ng mas kaunting requirements at digital credentials para sa delivery personnel. Ang PEMEDES Licensing Portal ay ang opisyal na platform ng pamahalaan para maisaayos ang delivery services at nagbibigay ng isang sistema para sa registration ng mga rider at operator, compliance tracking at pagbabantay ng mga reklamo.
0: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo!
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Attorney?
1: Yes. As I was explaining kanina, sa July 5 pa yung aming shortened operation. Ibig sabihin, magsasarado kami ng maaga. So yung manggagaling na tren galing ng recto would be 8 in the evening, and then yung manggagaling ng Antipolo would be 7:30.
0: Okay. So, attorney, linawin po natin, July 25 or July 5?
1: July 25.
0: Okay. So, tanungin din po namin, ano po itong kahalagahan itong rigid frog nose sa operasyon po ng tren? At ano po ang posibleng panganib o epekto kung hindi po ito agad na maayos at mapapalitan?
1: Yung frog nose kasi, part yan ng track switch sa may pagitan ng J-Ruiz at saka Bimapa Station. Yung track switch na ito, ginagamit natin ito kapag lilipat yung isang tren galing from one side ng relays, lilipat siya doon sa kabilang side ng relays. Sa araw-araw na operasyon natin, safe naman siyang gamitin sa ngayon. Ano? Kaya lang, every time na maglilipat tayo ng tren from one side to the other, madadaanan niya yung track switch na ito at nakita namin na may crack nga yung frog nose niya, yung parang pinaka-point niya, yung pinaka-ilong niya. Ano? Kaya ang tawag namin niya na frog nose. Eh. So, kailangan nating palitan ito. In the long run, kailangan palitan kasi nga, it will affect yung operational movement natin. Plus, pag hindi mo pa inalitan, eventually, magiging unsafe na siya. Kaya kailangan nating palitan. So, in-schedule, kaya lang, sabi ko nga, ayaw naman namin kasing biglain. Kaya, kasi maraming maapektuhan na pasero. Kaya, in-schedule namin ito, July 25 din ngayon, nag-aabiso na kami para mahaba-haba yung time na pag-aabiso natin sa ating mga pasahero.
2: Uh-huh. Attorney, ano po kaya yung posibleng maging epekto nito sa ating mga commuter kapag hindi po ito naayos agad? Lalo na po yung mga manggagaling sa trabaho, yung mga gabi na rin po umuwi.
1: Well, pag hindi natin naayos ito, pwede tayong tumigil yung ating operasyon, ano? Pwedeng may mas stuck na trend doon sa track switch na yan, or hindi natin magagamit yung switch area na yon, which is importante yan sa ating operasyon na meron tayong bueltahan. Ang bueltahan kasi ng trend ito eh, para sa ating operational convenience, sa ating mga operational needs. Kaya talagang dapat maiayos ito, otherwise yun nga mako-compromise yung ating operational requirements. And then at the end of the day, kapag na-compromise yung ating operational requirements, yan, maapekto na rin yung ating operational safety. Kaya kailangan ayusin natin ito. But at ngayon, sabi ko nga, nadadaanan lang yan pag maglilipat tayo ng train from one side of the track to the other side. Pero yung tuloy-tuloy na biyahin ng train, yung movement nila, okay pa naman. Wala namang problema yon. Kaya lang, kapag kailangan natin yung track switch at sira ito, yun, maapektuhan yung ating operasyon. At eventually, kapag hindi mo naayos ito, it will create some safety issues na sa ating operasyon.
0: Okay. Attorney, linawin natin itong gagawin sa July 25. Ito po ay gagawin sa loob po ng isang araw lamang, or will it take days?
1: Sa isang gabi lang.
0: Isang gabi lang po.
1: Isang gabi lang. Kasi we close na tumitigil ang operasyon natin mga bandang mga 11 na ng gabi eh, pag nakadaan na lahat ng mga tren. Ano, kasi ang last train natin kasi is 9:30, ano? So after 9:30, pag nakadaan na yung train natin, yung huling biyahe, doon pa lang kami gagawa ng mga maintenance works. Tapos mag-start ulit kami mag-deploy ng train as early as mga 3:30. So yung mga 11:30 to 3:30 na yun yung window namin na mag-repair. Kaya lang, itong gagawin namin, tutukod siya eh. Maigsi yung oras na yon. So kailangan namin ng mas mahaba. Para, kaya ang ginawa namin, maaga kaming magsasarado para maisakatuparan namin kaagad yung pagpapalit, and then to ensure that alas 3 or 3:30 ng umaga, makabalik ka na kaagad kami sa operasyon. Para hindi maantala naman yung operation namin kinabukasan. Kaya magdamag lang namin gagawin ito. Sa gabi lang namin gagawin. Isang gabi lang.
0: Okay.
2: Attorney, meron pa po bang ibang bahagi ng LRT2 tracks na kasalukuyang minomonitor para maiwasan po yung ganitong problema?
1: Well, everyday yan, minomonitor namin. Ang monitoring activity namin dyan, meron sa gabi, Sabi ko nga kanina, pag dumaan na yung last train natin ng mga bandang mga 11:30, mag-start na yung ating maintenance procedures. Ano? So kasama dyan yung minomonitor natin, yung mga relays, yung mga kable natin, up until mga 3:30 yan, ang madaling araw. Kasi at around 3:30, mag-start naman kami mag-deploy na ulit ng train, mag-aakit na kami ng train, and then at 5 in the morning, mag-open na kami. Kaya napakaigsi lang yung window time namin, no? And then sa umaga naman, sa araw naman, we conduct yung tinatawag natin na foot patrol, ano? So, one in the morning, and then another one sa hapon. Yung pasahero natin, mga naglalakad ng mga maintenance personnel, ano? May some section dyan ng ating relays, may makikita sila dyan na may mga maintenance personnel naglalakad. Ang ginagawa ng mga talagang ini-inspection nila yung ating relays, yung ating mga hapon. Kasi yung inspection process na yon, while we do it at night, every night, iba pa rin yung sikat ng araw eh. Sa gabi kasi hindi mo masyadong makikita yan. Madilim, iilawan mo pa. Kailangan mong lagyan ng gumamit ng flashlight, mga searchlight para lang makita mo yung ini-inspect mo. Mas madali problema sa araw. Ano? Kaya minabuti namin na one in the morning and then another one in the afternoon, nagkakaroon tayo ng foot patrol para inspect lahat ng ating mga relays at ating mga kable.
0: Alright. Attorney, bilang panghuli po, mensahe niyo po sa ating mga commuters sakali po.
1: Opo. Sa 5 Sabado po ito, maaga po kaming magsasara. Ano? Kaya lang, amen, na maging ng halos, I think, mga pito na shuttle van. And then, nag-request na rin kami ng mga buses from MMDA at saka sa PPA, ano, sa Philippine Ports Authority, at saka sa PNR. Nag-request kami ng, kung makahiram kami ng mga bus nila para i-deploy namin. So, mag-deploy po kami ng mga shuttle vans at saka buses sa araw po na yon para may magamit naman po yung ating mga pasahero once maaga po kami magsarado ng aming mga stasyon. Diyos, Saturday po ito.
2: Salamat po sa inyong oras, Land Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera.
0: Bayang manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pananagutan ng menor de edad kapag nasangkot sa isang krimen at ang mga programa at polisiya sa mga children in conflict with the law. Ating tatalakayin kasama si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Oco, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Director Cheryl.
2: Mga local government officials ng South Cotabato at saka Cotabato na nandito ngayon. At ang ating mga beneficiary, yung ating presidential scholar na tawagin ngayon. At lahat ng aking mga minamahal na kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Magandang hapon po. Ako po, unang-una po, bago po mapag-usapan ang bagong programa na dinadala namin dito, yung bawat bayan ay makikinabang, mapag-usapan ko muna yung ating mga nagawa. Dahil po, ay noong isang linggo, nakatanggap ako ng tawag sa Governor kay Gobjun Tamayo na sinasabi niya tinamaan kami ng malakas na lindol at tawag ako sa lahat ng mga local government units para malaman kung ano ba talaga ang naging pangyayari at nagulat naman kami lahat na napakalakas pala ng lindol na dinaanan at pumunta kagad ako sa Jensan, dumaan din ako sa mga iba't ibang lugar hanggang naipasok namin yung Glan dahil yun ang naging isolated na bayan at nagdala kami ng tulong kabilang ito ang South Cotabato may maraming na apektuhan dito sa datos namin nakalagay dito 21,000 na pamilya at saka 170 na barangay at nagdeklara ng state of calamity kagad. Kaya't pagdeklara ng state of calamity, na ibaba namin kagad ang QRF. Ang QRF tawag yan Quick Response Fund. At 20 million kagad ang naipadala namin para magamit para sa mga kagamitan na mga pangangailangan, lalong-lalo na yung mga nasira na mga bahay at na-evacuate, napunta sila sa mga evacuation center at tiniyak namin na yung DSWD ay dumating kagad para at saka DOH para tignan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan at ito kagad ay aming binigyan ng tulong hanggang ngayon galing lang kami sa isang walang gutong program. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami. Babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano nang kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol at kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin, ano pa yung mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, nagbibigay na tayo ng cash transfer dahil tapos na yung relief phase at nakapasok na tayo, nakapagbigay tayo ng mga pagpapakain. Yung mga nasaktan ay nabigyan na ng nagpatingin na sa ating mga medical team at ngayon para makabalik ang ating mga kababayang nasira ang bahay either kahit na totally destroyed o partially destroyed. Yung pong binibigay po natin na cash para may magamit sila, pampabili ng gamit para maipatayo uli yung bahay nila o maayos nila yung kanilang mga nasirang bahay. Kaya't asahan po ninyo, patuloy po natin ginagawa. Pinalitan din natin yung sistema ng QRF. Dati, Quick Response Fund, pero isang taon bago mo makita. Kaya pinalitan namin yung sistema para mas mabilis ang pagbaba ng QRF at ang assessment ginagawa na ngayon ng CDO. Dahil yung CDO, imbis na mag-antay ng team galing sa Maynila para mag-assess kung ano yung kailangan gawin at saan dadalhin yung QRF, ay ginamit na namin yung mga CDO dahil sila'y nandyan na. So yung mga report nila, yun ang ginagamit namin kung saan pupunta yung QRF. Kaya napabilis ang ating pagbaba. Kaya asahan po ninyo na patuloy ang ating pagtulong sa lahat ng mga nadamay at naging biktima ng napakalakas na lindol. At hindi ko siguro yung mga bata rito hindi na maalala na Nagkaroon dati, naalala ko, sinama ako ng father ko rito, 1976, yung napakalakas. Nagkalindol, pero ang talaga maraming namatay sa tsunami, sa tidal wave. 2,000 ang naging natin noon. Kaya't naalala ko talaga yon. Kaya't nung nasabi sa akin na nagkaroon ng napakalakas na lindol na nakasentro dito sa inyo, ay ikaw, naalala ko gaano kalaki ang kahirapan na dinaanan ng mga tao. Kaya tiniyak ko po na maganda, mabilis ang pagdating ng tulong sa kanila. At isa pang sadya ko rito, ang isa pang sadya ko rito ay upang tignan ang pag-distribute dito sa ating programa ng bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin yan? Dalawang bagay po yan. Meron po kasi, dati pa, matagal na po ito, merong tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito ay pondo para talaga ibibigay sa ating mga local government units. Yun lamang, sa nakaraang ilang taon, ay hindi nagagamit sa local government kung saan-saan nagagamit yung pondo yan, kung saan-saan napupunta. Alam ko yan dahil naging governor din ako eh. Governor ako sa Ilocos Norte na 9 taon. Sa 9 taon na governor ako, wala ako nakita kahit na isang kusing dyan sa LGSF na yan. Tinatanong ko yung mga kapag-governor ko, sabi ko sa kanila, Samba, paano bang mga avail? Paano ba tayo makahingi? Sabi nila, hindi, walang sistema. Basta kung sino medyo malakas sa palasyo, malakas sa Malacanang, kung makalapit sila, yun ang nabibigyan. Pero walang sistema. Kaya sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na baguhin yung sistema para mapunta sa LGSF, sa local government. Kaya ang ginawa po natin, ang LGSF, at diniretso na po natin sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor, para meron silang magamit para sa mga kanilang mga inisyatibo. Kasama po dyan sa proyekto yan, yung ating ibinibigay na bigas, na tigsa 10 kilo na sako ng bigas para sa mga nangangailangan ng tulong dahil hindi sila nakakatiyak sa kanilang pagkain sa araw-araw. Yan po ang aming inuna. Yung pong listahan na yun, kung sino ang mabibigyan ng local government support fund, sino ang mag-abil, sino ang mabibigyan ng bigas, ay kinuha po natin sa mga mayor, kinuha po natin sa mga barangay chairman at sa mga governor upang matiyak na. Kasi kung idadaan po natin sa national government ulit, alam nyo naman pagka dumaan sa national, magpapadala pa kami ng tao, mag-a-assess sila, mag-i-interview sila, napakatagal. Sabi ko nga, naging karanasan ko bilang gobernador, sabi, hindi nyo na kailangan mag-assess. In-assess na namin yan sa local. Alam na namin yan, nasa file na namin, araw-araw namin tinitignan yung file na yan. Kaya hingiin nyo na lang sa local government. Iyon ang aming ginawa. Binigay na lang namin yung pondo sa local government at sabi ko sa kanila, kayo na ang bahala. Kayo na ang bahala dahil ako'y nakakatiyak. Sabi ko naman, mas nakakasiguro ako na hindi magiging kagaya ng mga flood control na alanganin. Dahil ang mga local government, pag hindi magandang trabaho, sisitahin ninyo lahat. Pupuntahan kayo, kakatukin kayo sa bahay ninyo at sasabihin bakit yung project ninyo walang kwenta. Malakas ang loob ko na magbigay sa ating mga local government dahil alam ko na nakabantay ang taong bayan at alam ko naman mga local government ay talagang tapat sa kanilang serbisyo sa tao. Kaya yun ang dahil matagal ko na rin pong sinasabi, senador pa lang ako, congressman pa ako. Sinasabi ko na sa aking mga kasamahan, dapat mas maganda at mas malapit ang ugnayan ng national government at saka ng local government. Dahil ang daming pwedeng gawin kapag maganda ang koordinasyon at ang tulungan ng national government at saka ng local government. Kaya't binago ko yung sistema, kaya't ngayon ay masasabi ko, napakalapit na. Malapit na yung pagsasama at maganda na ang pagsasama ang ating mga local government unit at saka ang national government. Dahil kahit na napakarami ang ahensya ng national government, hindi talaga kaya ang buong bansa na mabilis na tulungan. Eh, ang dami-dami nating, we have 42,000 plus local government units sa Pilipinas. Lahat yan, may local government executive. Lahat yan, may sanggunian. Lahat yan, may...

ay kalahati doon sa 200,000 ay gamitin nila para sa scholarship. At mamili, ang bawat barangay, mamimili ng 5 scholar. So kada barangay, may 5 scholar. At yung scholar na yun, makakatanggap ng 20,000 piso para magamit nila sa kanilang pag-aaral. At ang sabi ko sa kanila, mamili kayo nung mga estudyante na malapit na magtapos. Pero baka hindi matapos dahil kulang ang pambayad o kailangan magtrabaho o so, kung ano man dahilan. At kung makatulong yung 20,000 piso, ay sana naman magkaroon sila ng tuloy-tuloy na pag-aaral at meron silang magagamit sa para hanggang makapagtapos sila. At ito po ay aming naging programa, kaya tayo nandito ko, may nakita ko ng mga tawag po namin sa kanila yung mga presidential scholar. Kaya sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral, meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan ipapakinabangan ninyo ito dahil ang pag-aaral ay pag maganda ang training mo, pagka maganda ang pinag-aralan mo, marami kang alam na gawin, ay mapapaganda ninyo ang inyong mga sarili na buhay, mapapaganda ninyo ang mga buhay ng inyong mga pamilya, mapapaganda ninyo ang inyong komunidad dahil makakatulong kayo sa pagpaganda ng inyong komunidad. At sa ganung paraan, ay ang buong Pilipinas din ay makakaramdam ng kagandahan para naman ay mapaaho natin ng mabuti ang buong Pilipinas. Kaya sa 42,000 five scholar, ang mangyayari diyan ay hanggang 210,000 ang kada bawat taon meron tayong scholar. At tuloy-tuloy po yan, hindi lang po isang beses na ito. Tuloy-tuloy po yan. At kaya yun ang sinasabi natin sa ating mga barangay official, tiyakin ninyo na meron na makapagtapos naman ang ating mga kababayan dahil ay pinakamahalaga na maibibigay natin sa ating mga kabataan ay ang magandang edukasyon. Hindi lamang para pagandahin ang kanilang buhay, hindi lamang para pagandahin ang buong Pilipinas, kundi rin paghandain sila para pagdating ng panahon at darating ang panahon. Yung mga bata, paala ninyo, matagal pa yan, malapit na yan, magdadating ang araw na kaming mga gurang, wala na, hindi na kami pwede. Kailangan kayo na. Kaya kailangan naka-ready kayo, kaya marami na kayong pinag-aralan, marami na kayong nasubukan, marami na kayong naranasan, ay kailangan nakahanda kayo para kayo na ang magiging leader, kayo na ang magpapatakbo ng buong Pilipinas. Hindi lang po sa gobyerno, kundi sa mga private sector. Lahat yan ay kailangan meron kayong natutunan. Kaya gamitin nyo ng mabuti ito. Gamitin ninyo upang magkaroon kayo ng magandang training, upang maging mas maganda ang buhay ninyo, upang maging mas maganda ang buhay ng mga pamilya ninyo, upang maging mas maganda, mapaganda ninyo ang komunidad ninyo. Napakalaki na kayamanan ito. At ito ay isang ibang klaseng kayamanan ito. Ang kayamanan na ito, kapag nasa iyo na, at nasa ulo na ninyo ang inyong pinag-aralan, kahit anong mangyari, hindi yan malulusaw, hindi yan mawawala, walang pwedeng mag-agaw sa inyo, walang pwedeng mag-agaw ng kaalaman ninyo sa inyo, walang pwedeng magnakaw niyan ng kayamanan na yan. Kaya gamitin ninyo sa tama, gamitin ninyo, mag-aral kayo ng mabuti, at

0: patuloy ninyo hanggang kayo'y magtapos. At lagi kong sinasabi ay magkita naman tayo, magkita tayo ulit pag may hawak na kayong mga diploma. Yun ang aking pangarap. Sa atin ng mga barangay official, yung natin ang 100,000, ay kayo nang bahala doon. Nasa inyo na. Nasa inyo ng initiative kung saan nyo gagamitin. Yung mga nakita namin, na napuntahan namin ng mga ibang barangay, ay ang ginawa nila, yung barangay, bumili ng sasakyan para meron silang pampatrolya. Yung iba, bumili rin ng bigas. Bigas din ang binili para maibigay sa tao. At ginamit yung perang yan. Kaya magamit naman natin yung mga initiative ng local government official, mga barangay official, dahil, yun din, ganun na naman, malakas ang loob ko, dahil kayo ang yung mga barangay official ang nakakaalam ng mabuti kung ano ang sitwasyon sa kanilang lugar. Wala nang mas marunong sa inyo tungkol dun sa lugar sa barangay ninyo. Wala nang mas nakakaalam kung anong pangangailangan ng mga constituent ninyo. At kayo pati ang makakaalam kung ano, kung may problema man, kung ano ang mga solusyon na pwedeng gawin para pagandahin nga, para masolusyonan ang mga problema ngayon. Kaya iniiwan natin sa mga initiative ninyo kung saan yung gustong ilagay sa scholarship, gusto nyo sa RISE support program, gusto nyo pagawa yung inyong kalsada, whatever, nasa sa inyo na yun. At alam niyo yung inyong pangangailangan. Kaya patuloy po ito. At lagi kong sinasabi dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, ang tawag po natin diyan ay Socio Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official. Kapag ito unang panahon pa lang ito, kapag maganda ang takbo at na maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madamit bang tayong matutulungan. Yun lang naman po, at nakita ko pa naman, nandito lahat yung mga ibang scholar natin, nandito lahat yung mga ating mga local government executives sa iba't ibang constituency, at sa aking palagay, makakatulong ito. At asahan po ninyo, ang inyong pamahalaan, hindi lang po kami nang uutos sa inyo, na sinasabi sa inyo, ito yung gagawin. Kami ay nakikinig din. Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problema nakikita natin. Kaya huwag kayong magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo na iba, sa yung mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gawin, gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan. Yun lamang po. At sana naman po, ito'y makakabuti sa inyong mga kabuhayan. Sana po, ito'y makatulong sa inyo, sa inyong mga pamilya. At ito po ay ang aming handog mula sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Okay, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kasalukuyan kasi nasa gawin ng South Cotabato para sa programang bawat bayan na Mikinabar. Doon nga sa naging bahagi ng talimpati ni Pangulong Marcos ay binalikan niya yung nag-aaring malakas na paglindol. Kung di tayo nagkakamali, mga 2 weeks ago na, more than 2 weeks ago, doon sa gawi ng Mindanao na kung saan ang ilan sa mga lugar na matitinding tinamaan yung Sarangani province. Kaya ang sabi ng Pangulo ay hindi titigil ang gobyerno para padalhan ng tulong yung mga nabiktima ng paglindol. 7.8 magnitude quake doon sa ilang area ng Mindanao, kabilang na yung lugar ng Sarangani at ng Davao Oriental. At bilang pagpapatuloy nga nung inilalahad ng ating pamahalaan ng administrasyon na bawat bayan na makikinabang ay muling pinangunahan nga ng Pangulo itong seremony ng pagbibigyan ng tulong na tinatawag na Social Civic Project Fund na nagkakahalaga ng 40 million pesos para sa pamahalaan panlalawigan ng South Cotabato at 96 million pesos naman para sa pamahalaan panlalawigan ng Cotabato. Makikinabang dito, kapatid na po, yung mga barangay at komunidad sa dalawang lalawigan. At syempre, bahagi yan ng, o bahagi yung pag-iikot ng Pangulo pag inibigin sa dito ng bawat bayan makikinabang ay yung pagbibigay ng presidential scholars at syempre yung cash assistance para sa mga opisyal ng barangay at mga lokal na leader bilang bahagi ng naturang programa. So nagpapatuloy pa rin ang ilan sa mga programa dito sa may area ng South Cotabato na usan ay ginalawa ng Pangulo sapagkat dito niya dinala yung bawat bayan makikinabang na kung saan ay bahagi nito yung pagbibigay ng cash assistance sa mga barangay worth 200,000 pesos. Yung 100,000 gagamitin ito sa scholarship ng kanilang mga piling estudyante, 5 scholars kada barangay. At yung 100,000 remaining ay bahala na yung mga barangay leaders kung saan nila gagamitin o yung mga programa ipatutubad sa kanilang mga barangay. So yan muna ang update mula pa rin dito sa may gawin sa Palacodabato kaugnay ng ating pagtutok dito sa aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Ang oras po natin, 1:09.
6: Voters are in. Ang inyong kalusugan. Pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Isang malusog na araw sa ating lahat. Webes na po tayo, June 25, 2026. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa na si Dr. Claro Kayanan, Ched Oliva po, dito naman sa programang tatalakay sa mga isyong pangkalusugan. Dalawang bagay ang ating pag-uusapan sa hapon na ito. Una, tingnan natin mula sa pananaw ng psikolohiya o ng psychology. Ito nga nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes. At pangalawa ay silipin natin itong isang online library and database ng health research sa Pilipinas na pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. At syempre, andyan din yung ating mga report sa loob at labas ng Metro Manila. Yan po ang magiging kabuuan ng ating programa sa hapon na ito. At gusto lang pala natin batiin ng maligayang kaarawan si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Ayan, happy birthday po, Sec.
7: Happy birthday!
5: Oo, okay na po sa amin yung, yung palabok.
7: Happy birthday!
5: Hindi na po kami tatanggi sa grasya. Muli, happy birthday po sa inyo, Sec Dave. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Okay, so inaantabayan nga po natin yung una nating makakaugnayan sa hapon na ito.

0: ninyo, Doc Randy, dun sa mga nakaranas naman nung epekto ng nangyaring karahasan?
1: Para sa inyo, it will be natural and normal to grieve. It will be normal and natural to get angry, to seek for justice. Sometimes you'll even feel like you need to get revenge. And all of these are normal. Okay? And lahat ito ay pagdadaanan nyo. And kapag masyado na kayo nabibigatan, like your sleep, your appetite, your motivation, and nagsasuffer na, pag nagkakaproblema na kayo sa sarili dahil sa bigat ng nararamdaman nyo, nararanasan, then it's time for you to get help. Kasi there's always hope and help available para sa inyo.
0: Ayun. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag sa amin mula sa punto de vista ng psikolohiya. Patungkol nga po sa nangyaring krumal-dumal na krimen sa Tacloban. Ayan. So hanggang sa muli po, Doc Randy, at ingat kayo. Sa magandang araw sa inyo.
1: Thank you, Mang Chet. God bless and take care.
0: Ayan nga po ang psychiatrist at life coach na nakilala bilang resident psychologist ng isang sikat na TV reality show, si Dr. Randy Deliosa.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 PM.
0: Okay, meron po tayong 35 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Kaugnay pa rin sa pinag-usapan nating pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Ito, tanggapin natin ang report ng ating kasamang si Raquel Bayan. Usapin sa pagpapababa ng edad para sa criminal liability, ipinauubayan na ng Council for the Welfare of Children sa Malacañang.
3: Ipinauubayan na ng Council for the Welfare of Children sa Malacañang ang pasya kung dapat bang ibaba pa sa 12 taong gulang ang minimum age na pinapapanagot sa batas. Ang pahayag na ito ni CWC Undersecretary Angel Tapales ay sa gitna ng mga isinusulong na pababae ng edad na mayroong criminal liability kasunod ng mga insidente ng pamamaril at pananaksak na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na nakay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa rin ang pasya hingil dito. Silaan niya sa konseho bukas ang mga diskusyon o pag-uusap para sa pagpapalakas ng proteksyon para sa mga bata. Maaari anya silang maglatag ng mga pros at cons hingil dito. Sabi ng opisyal, batid nila ang sentimiento ng publiko hingil sa usaping ito. Ang kanilang hanay, handaan niya na makipagtulungan upang makabuo ng resolusyon, lalo't iisa naman anya ang nais ng lahat. Protektahan ang mga kabataang Pilipino.
4: At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata.
3: Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Punta naman tayo sa Kamara, National Framework para sa Kaligtasan sa Eskwela. Isinusulong ng party list Solon matapos ang Tacloban school shooting. Si Lani Valdos Reyes ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Bunsod ng trahedya ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City, plano ng bagong henerasyon party list ang paghahain ng isang panukalang batas na magtatatag ng Comprehensive School Safety and Violence Prevention Program. Layunin na naturang panukala na palakasin ang seguridad sa loob ng bawat campus, mas maayos na sistema laban sa bullying, at gabayan ang pag-uugali ng mga mag-aaral at palawakin ang akses sa counseling at suporta para sa mental health. Importante din anya na obligahin ang regular na pag-audit sa kaligtasan ng mga paaralan upang matukoy ang banta bago pa may muling masawing buhay. Ayon kay Nazal, hindi mapapantayan ang sakit na nararamdaman ng isang magulang na naghahatid ng anak sa paaralan upang matuto ngunit hindi na muling makakabalik ng buhay. Anya, ang trahedya sa Tacloban ay isang masakit na paalala na ang eskwelahan ay hindi ligtas sa karahasan at hindi dapat ituring ng pamahalaan na huling prioridad ng seguridad sa mga campus. Nanawagan ng kongresista sa PNP na magsagawa ng patas at malalim na imbestigasyon upang pananagutin ang lahat ng may sala. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mula naman sa akin naroroonan ni Mary Ann Bastasa, bullying, hindi pa nakikitang rason sa ngayon na nag-udyok sa Tacloban school shooting incident.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mary?
6: Hindi pa nakikita. Yes, check. Nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o...
0: Mary, subukan mong pumaling sa kabilang side. Baka sakaling makakuha tayo ng magandang signal. Mary? Ayan, sige, nawala na si Mary. Balikan na natin yung kanyang report. Sa punto na ito, narito naman ang ating...
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Provincial Health Office, Pangasinan, nanawagan sa mga kabataan laban sa vaping at paninigarilyo. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nanawagan ng Pangasinan Provincial Health Office sa mga kabataan na piliin ang aktibong pamumuhay sa pamamagitan ng sports at community activities upang maiwasan ang paninigarilyo at paggamit ng vape. Sa gitna ng pagtaas ng vaping sa mga kabataan at kampanya contra tobacco at nicotine products, ayon kay Pia Freda Ramos ng Provincial Health Office, ang paglahok sa sports at volunteer works ay nakatutulong sa paghubog ng disiplina, pananagutan at mas malusog na gawi sa mga kabataan. Binigyan din ng PHO na hindi ligtas ang vape dahil sa taglay nitong nicotine na nakaka-addict at may pangmatagalang epekto sa kalusugan. Kabilang sa mga dahilan ng pagkalat nito ang impluwensya ng kapwa, social media exposure, online access at flavored products. Iniuugnay rin ang paninigarilyo at unhealthy lifestyle sa sakit sa baga, cardiovascular disease at diabetes. Patuloy ang pagpapatupad ng Smoke-Free Ordinance No. 317-2024 na kumokontrol sa paggamit, pagbebenta at pag-aanunsyo ng sigarilyo at vape. Pinalalakas din ang mga programang pangbarangay sa pamamagitan ng pagsasanay sa health workers para sa suporta sa mga nais tumigil sa paninigarilyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Mangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Libreng child at adult psychiatric consultation ilalapit sa mga malalayong isla sa Batanes. Si Bea Gasa de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Magkakaloob ng libreng mental health consultation ang Itbayat Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO katulong ang Philippine Mental Health Association o PMHA para sa mga residente ng probinsya ngayong darating na Hulyo 8 taong 2026. Gaganapin ang mga serye ng konsultasyon sa Bayrang Basco, Batanes. Pangungunahan nito ng mga eksperto at lisensyadong child and adult psychiatrist mula sa PMHA. Layunin ang programa na mailapit ang serbisyong medikal sa mga malalayong isla at maitaguyod ang kagalingang pangkaisipan ng mga ibatan. Bukas ang konsultasyon sa mga bata at matatanda. Limitado lamang ang slot kung kaya't ipatutupad ang first come first serve basis sa unang limang adult clients at unang limang child clients lamang. Sagot ng local government unit ng Itbayat ang pamasahe sa bangkang balika ng biyahe mula Itbayat patungong Basco at pabalik para sa mga pasyenteng magmumula sa isla ng Itbayat. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Balikan lang natin yung nabitin na report ng ating kasamang si Mary Ann Bastasa. Bullying, hindi pa nakikitang rason sa ngayon na nag-udyok sa Tacloban school shooting incident.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mary?
9: Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Trisha Claire Oco, sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima nga ng bullying ang dalawang batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang iba pang posibleng dahilan na nauwi sa insidente. Nasa Regional Rehabilitation Center for Youth ngayon, ang dalawang minor de edad kung saan pansamantala sila nga ihiniwalay at inilagay sa kanilang silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso. Sinimula na rin ang psychological assessment sa mga magulang ng mga ito habang nakapunta naman ang pagsusuri ng psychologist sa Biyernes para mas maunawaan ang lagay ng dalawang bata at matukoy ang mga posibleng dahilan sa likod ng insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Okay, ayan. Balikan na natin yung ating iba pang balitang pangkalusugan. Wala naman sa Mindanao, mga biktima ng lindol sa Sarangani nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan mula sa Ministry of Health ng ayon sa BARM.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan ang mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa mga barangay ng Sapu Masla at Sapu Padido sa Malapatan, Sarangani. Matapos agad na maglunsad ng Disaster Response Operation, ang Ministry of Health o MOH sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa ministeryo, namahagi ang kanilang mga response team ng malinis na inuming tubig, hygiene kits at water purification tablets upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga evacuation center. Sinuri rin ng mga health worker ang kalagayan ng mga bata, buntis at nagpapasusong ina at agad na nabigyan ng tulong ang mga batang natukoy na may malnutrisyon. Nagkaloob din ng MOH ng mga gamot at nutrition supplies sa Rural Health Unit, mga local nutrition office at village health workers upang masuportahan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Samantala, umabot naman sa mahigit 100 residente ang nabigyan ng psychosocial support at mental health services upang matulungan silang makabangon mula sa trauma dulot ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: At mula naman sa Radyo Pilipinas, Cebu PCSO nakapamahagi na ng mahigit 1,730 na patient transport vehicle sa mga lalawigan ng bansa. Si Sheila Gravines ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Dagdag na 18 patient transport vehicles or PTVs ang naipamahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ngayong araw sa 10 mga lalawigan ng Visayas. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang mga dekalidad na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program, 2 PTVs ang ipinagkaloob sa Bohol, Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Negros Oriental at Siquijor. At tig-iisa naman para sa Cebu at Leyte. Kabuuang 38.5 million pesos ang halaga ng mga PTV na naipamahagi ng PCSO kung saan personal na tinanggap ng mga gobernador sa nabanggit na mga lalawigan ang mga sasakyan. Pinangunahan ni PCSO General Manager Melquiades Robles kasama si PCSO Chairperson Retired Judge Felix Reyes ang pag-turnover ng mga sasakyan. Ayon kay Robles, nagsisimbolo ito sa patuloy na pangako ng PCSO sa pagsasalin ng gaming revenues o mga kita sa paglalaro sa mga programang direktang nakikinabang ang mga Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan ng suportang medikal at may kaugnayan sa kalusugan. Maliban sa pag-turnover ng PTVs, tumanggap din ang mga naturang opisyal kasama si Cebu City Mayor Nestor Archival ng shares nila mula sa lotto revenues ng PCSO para sa buwan ng Hulyo hanggang Disyembre sa nakaraang taon. Alinsunod ito sa Executive Order No. 357-A na nagbibigay sa mga lokal na pamalaan ng bahagi ng kita ng PCSO Lotto. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: At isa pa mula sa Visayas, Iloilo Provincial Health Office nagbabala sa mga residente ng Miag'ao na agad magpakonsulta kung may mga sintomas na posibleng may kaugnayan sa algal blooms. Si Marian Grace Erenieta sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Nagpaalala ang Iloilo Provincial Health Office sa mga residente ng Miag'ao, Iloilo na agad magpakonsulta kung makaranas ng mga sintomas na may kaugnayan sa algal blooms. Ayon kay Dr. Maria Socorro Quinon, Provincial Health Officer ng Iloilo, kung na makaranas ng pagsusuka, pagtatae, hirap sa paghinga, panghihina ng kalamnan o pagkaparalisa, kahirapang magising, matinding allergy o iritasyon sa balat, kinakailang agad na magtungo sa pinakamalapit na health center o ospital upang mabigyan ng nararapat na lunas at pangalaga. Ang paalala ni Dr. Quinone ay kasunod ng ulat mula sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at Municipal Health Office o MHO hinggil sa mga pasyenteng nakaranas ng iritasyon sa lalamunan at ilong, gayon din ng pagkahilo. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Sapa, Mambatad at Narataan. Pinayuhan din ni Dr. Quinone ang publiko na iwasan ang paglangoy o pag-inom ng untreated water mula sa mga apektadong lugar. Huwag manghuli ikumain ng shellfish at iba pang seafood mula sa lugar na apektadong algal blooms o may umiiral na red tide advisories. Maghugas ng kamay kung hindi sinasadyang ma-expose sa kontaminadong tubig at huwag hayaang lumapit ang mga alagang hayop at iba pang hayop sa mga katubigang apektado ng algal blooms. Samantala, naglabas din ang pamahalaang bayan ng isang coastal health advisory na nagbabala sa mga residente, mangingisda, mga bumisita sa dalampasigan at mga bisita na mag-ingat sa mga apektadong baybaying lugar. Ayon sa advisory, may ilang uri ng algal blooms na maaaring maglabas ng toxins o airborne irritants na maaaring makaapekto sa kalusugan ng tao. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, RP Reporters.
2: Doctors on 4. Doctors on 4. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Okay, 10 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at isa pa nating pag-uusapan itong patungkol sa access sa tamang impormasyon sa kalusugan tulad nga ng nasabi ko kanina. Kaya silipin natin itong tungkol sa Health Research and Development Information Network o HERDIN, ang pamansang online repository ng mga health research sa Pilipinas. Para mas maunawaan natin ang mahalagang programa na ito, makakasama natin via Zoom ang Science Research Specialist 2 ng Philippine Council for Health Research and Development o PCHRD na isang ahensya sa ilalim ng Department of Science and Technology, si Ms. Grace Ruth Daulat. Magandang hapon, Ms. Grace. Welcome ito sa programa natin at sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas.
13: Hello po, magandang hapon po, Ms. Ched, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong hapon.
0: Ayan. Sige po, para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, ano ba itong HERDIN at ano yung mga benepisyo sa paggamit nito?
13: Ayan po. So, Ms. Ched, ito pong ating HERDIN o ang Health Research and Development Information Network ay isa pong platform para sa local health research studies na binuo po ng ating DOST, Philippine Council for Health Research and Development. So, sa tulong po ng HERDIN, maaari po tayo mag-search, mag-download o mag-request ng mga full-text studies na naka-upload sa database. So, maaari din po ditong makatulong ang HERDIN sa ating mga estudyante, mga guro at ating po mga researchers, lalo na po sa kanilang pagsusulat ng mga research paper. So, una-una na rin po dito dahil ito po ay libre at hindi na po nila kailangan pumunta pa sa mga physical na libraries o magbayad po ng mga subscription sa ating mga international databases. At sa pamamagitan din po ng ating HERDIN, madali na rin po nating matutukoy kung ano-ano na po ang mga health research study na nasa Pilipinas ngayon o nagawa na ng ating mga researchers sa Pilipinas. At ang maganda pa po dito, ang mga naka-upload po dito na mga studies ay galing po sa ating mga local research generating institutions. Kasama po dito yung ating mga universidad, ang ating pong mga ospital at mga societies sa larangan ng Allied Health Sciences. Kaya makasisiguro po tayo na tama ang inyong impormasyon na makukuha at hindi po fake information. Maaari po nating ma-access ang HERDIN sa pamamagitan po ng pagbisita sa www.herdin.ph.
0: Mm-hmm. Ayun, meron po bang bayad yung paggamit nitong nitong HERDIN o libre po ang access?
13: Yes po, libreng-libre po ito dahil ito po ay programa ng ating pamahalaan at gusto po natin na mabaigting pa ang access sa ating mga health research sa publiko. Kaya makasigurado po tayo wala po itong bayad.
0: Mm-hmm. Sino-sino nga po yung partner ng HERDIN dito sa programa, Ms. Grace?
13: Opo, sa kasalukuyan po, meron na po tayong 89 partner institutions sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Meron po tayong 55 mula sa Luzon, 13 po mula sa Visayas at 21 mula sa Mindanao. So ang mga partners po natin na ito ay kinabibilangan muli ng mga ospital, ng ating mga higher education institutions, mga specialty societies, at iba pa pong mga institusyon na nagsasagawa ng health research. At para rin po sa mga gustong maging partner ng HERDIN, pwede po sila lang makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan po ng ating official email address.
0: Mm-hmm. Ano po yung email address nila, Ms. Grace?
13: Ayan po, ito po ay herdin_info@pchrd.dost.gov.ph po.
0: Mm-hmm. Meron pa po bang mga inaasahan na mga enhancements o improvements dito si Herdin sa mga darating na panahon?
13: Yes po, patuloy po ang ating pag-enhance ng ating website upang patuloy po tayo maging relevant sa ating mga users at makasabay din po sa current technologies na meron po tayo ngayon.
0: Ayan, okay. Maraming salamat po Miss Grace sa pagkakataon na binigyan niyo sa amin at mapaliwanag ano kahit paano itong tungkol sa Herdin. At I'm sure na magkakaroon pa tayo ng isang pang pagkakataon para mas lalong palalimin yung ating diskusyon patungkol dito. Hanggang sa muli po at ingat kayo.
13: Sige, maraming pong salamat.
0: Yan nga si Miss Grace Ruth Daulat mula sa Philippine Council for Health Research and Development.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Okay, wala na po tayong sapat na panahon. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kabuuan ng programa at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating technical at production side ng ating malusog team. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Matet Segovia, Marvin Toledana at sa ating executive producer na si Miss Jam Season. Ang tabayan po ninyo, 5 minuto ng pagbabalita mula kay Omar Anthony Aquino. Sa ngala ng ating kasamang opisyal na magagamot dito sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Ako po si Ched Oliva, nag-iwan isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng naganap na paglindol kamakailan sa Mindanao. Mula sa Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi humihinto ang gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa mga naging biktima ng 7.8 magnitude quake na tumama sa iba't ibang area ng Mindanao. Kabilang na din dito ang South Cotabato na dinalo ngayong araw ng Punungay Cotebo na kung saan ay 21,000 mga pamilya ang apektado habang nasa 170 mga barangay ang nasa ilalim ng State of Calamity. Ayon sa Pangulo, nagpapatuloy ang kanilang pagmamonitor sa kalagayan ng ating mga kababayang na apektuhan ng malakas sa pagyanig. At sa katunayan ay bumalik sa Glan sa Sarangani si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nagpapatuloy din, sabi ng Pangulang, assessment sa mga infrastruktura at malaman kung ano sa mga ito ang hindi na at maaari pang gamitin. Sa ngayon ay nasa itunaan ng cash transfer ang kinakasantulong ng pamahalaan na maaaring magamit sa pagpapaayos ng mga nasirang tahanan ng mga kababayan nating tinamaan ng lindol. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik na

0: Melody Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Opisyal na ihaharap ng House Prosecution Panel si Mayor Grace Piatos bilang isa sa mga testigo sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief ng prosecution na kinumpirma ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, nakatakdang tumestigo si Piatos hinggil sa kanyang di umunoy pagtanggap ng confidential funds mula sa tanggapan ng Vice Presidente. Matatandaan ang pangalang Mary Grace Piatos ay naging kontrobersyal matapos itong matuklasan sa isa sa mga acknowledgement receipts na isinumite ni Duterte sa Commission on Audit upang bigyang katwiran ang paggasta ng kanyang confidential funds. Kasama din sa listahan na planong iharap ng prosecution sila Attorney Zuleika Lopez, ang kasalukuyang Chief of Staff ni VP Sara, si Attorney Michael Foa, isa sa mga abogado ng Vice Presidente at dating tagapagsalita ng DepEd, kung saan umamin siyang ang pangalawang pangulo ang may direktang kontrol sa paghahawak ng naturang pondo. Si Ramil Madriaga na umamin na nag-deliver ng mga bag na naglalaman ng milyon-milyong salapi na nagmulat sa di umano'y 125 million pesos na confidential funds ng pangalawang pangulo patungo sa iba't ibang lokasyon. Kasama din sa listahan sila dating DBM Secretary Amena Pangandaman, Colonel Raymond Lachica at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ngayon ang panglimang araw ng pre-trial conference bago ang formal na paglilitis sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte umaasang matatapos ngayong araw ang pre-trial conference. Mula sa Senado, si Nympha Asuncion sa detalye ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Inaasahan ni Attorney Michael Foa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte, na matatapos na ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ito ang ikalimang araw na ng pre-trial conference kung saan natatagalan sila sa pagmamarka ng mga dokumentong ipipresenta bilang mga ebidensya sa mismong impeachment trial. Ayon kay Poa, maganda ang naging progress nila kahapon kung saan nag-extend sila hanggang alas 7 ng gabi at ngayong araw. Samantala, sinabi ni Poa na bukas pa ng umaga sila maghahain ng formal na tugon para sa manifestation ng prosecution panel na buksan na. Sa pre-trial stage, ang BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara. Pinaliwanag ni Poa na kahit matapos sila ngayong araw ay wala namang magiging epekto kung bukas pa sila sasagot dahil ang impeachment court rin ang magde-desisyon dito at hindi lang si Rebel ng clerk of court o ni Attorney Renato Bantog Jr. Pinahayag rin ni Poa ang kahandaang humarap sa paglilitis bilang testigo bilang isa siya sa mga pinangalanan ng prosekusyon na maging testigo sa trial. Narito ang bahagi ng bahayag ni Poa.
4: I think we're doing well. At least on the defense side, and I think even on the prosecution side, but probably best to ask them, no? But we are very optimistic that we will be able to finish by end of day today, yung ating pre-marking. Maganda yung naging progress kahapon and even this morning. So at least dun sa marking station ko, the one that I'm handling, I think we will be able to finish by 3-4 p.m. I also consulted my co-counsels sa defense team and sila din, they're very optimistic na matatapos din nila yung marking, kanya-kanyang marking nila. So,
3: mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ating panghuling balita, mga batang 14 na taong gulang, ginagamit umano ng mga drug lord bilang courier. Secretary Remulla Mariing inirekomenda sa Kongreso na bumuo ng komprehensibong Juvenile Justice Act. May live report si Diane Lea.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yasa Omar Mariing inirekomenda ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na bumuo ng komprehensibong Juvenile Justice Act. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Remulla na napansin ng mga kapulisan na ginagamit ng mga drug lord ang mga 14 na taong gulang bilang courier dahil alam nilang walang magiging kaso laban sa mga ito. Ayon kay Remulla, isa ito sa mga nakikita niyang kahitaan o infirmity ng nasabing batas. Sinabi ng kalihim na may mga pagkakataong alam ng ilang menor de edad na hindi sila maaring makasuhan sa ilalim ng umiiral na batas at dahil dito iginiit niya ang pangangailangang repasuhin ang kasalukuyang batas. Bagamat wala pa siyang inirekomendang particular na edad, sinabi ng kalihim na handa siyang makipagtulungan o handang pagtulungan ng Department of the Interior and Local Government sa Kongreso para sa pag-ambyenda nitong Juvenile Justice Act. Ani Remulla, mas mahalagang isaalang-alang ang cognizance at intent ng isang menor de edad kaysa sa edad lamang.

0: para sa Bagong Pilipinas. Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Dayan Leyar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprastruktura sa sektor ng agrikultura.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang Campus Mike, another episode po na kung saan ako po ang inyong makakasama sa balitaan, Elijah A. Jabalea.
1: At ako naman ang inyong bagong muka ng Elang Talipeño, Lia Honetulao.
0: So again, welcome po sa panibagong episode ng Campus Mike. So I am partner.
1: Mm-mm.
0: Kamusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Kinakabahan ka ba? O masaya?
1: Siyempre, masaya na kinakabahan, partner. Hindi ko nga alam kung... Siyempre, kinakabahan na... Siyempre, masaya pa rin naman. Kasi hindi ko nga alam kung itong nararamdaman ko ba ay galing sa ating aircon o talagang ako'y kinakabahan lamang. Ayan.
0: So ayan partner, kung ako naman ang tatanungin mo, ay ako din may halong kaba. Pero ako'y natutuwa sapagkat pribilehiyo na ako'y nandito sa harapan upang magpahayag ng mga balitaan. Ano? So ayan partner, dumako naman po tayo sa pagbabago sa ating school na kung saan nagbago ang ating curriculum. Ano naman yung masasabi mo dun sa ating bagong curriculum na kung saan hindi na fourth grading, 3-term na lang?
1: Ayan, so para sa akin, itong trimester system ay merong magandang benepisyo talaga para sa atin. Hindi lang para sa ating mga estudyante, kundi sa mga guro din. Ano? Kasi mas nababawasan ngayon yung stress at workloads ng mga guro at the same time ng mga estudyante rin. Ayan, pero itong, kung hindi mo natatanong partner, itong pagiging anchor sa isang radio station ay isang dream come true para sa akin.
0: Yes.
1: Ayan. Pero ngayon, dumako naman tayo kasi medyo dumadami na ang ating mga comments at viewers.
0: Yes,
1: ayan.
0: So ayan, shout out po sa iyo, Jedrick Manalo.
1: Ayan, shout out kay Chichay, kay Francesca May Bodaroy.
0: Shout out po kay Liam Lustado at ang mga estudyante ng Grade 7 MTR SPJ.
1: Ayan, pa-shoutout daw kay Nathan Pogi, Nathan Forneste.
0: At shoutout po sa aming kasama na si Russell Sambahon.
1: Ayan, hello, hello. At shoutout din pala sa mga viewers natin na tagapagbilaw National High School. Ayan, kay Lady Lynn Merle, shoutout sa'yo.
0: So ayan, partner. Since bago pa lamang po tayo sa journalism, ano naman yung mga masasabi mo na nakaparte ka ng journalism, ano masasabi natin dito na mga first year na makakasali sa first year na kasali sa journalism as well as bilang students.
1: Ayan, so syempre itong pagiging first time na journalism ay at first overwhelming siya at the same time sobrang masaya. Dahil bilang isang mamamahayag or isang student journalist, ang trabaho talaga natin ay yung manindigan at pumanig sa katotohanan. Sa panahon natin ngayon na laganap na ang mga maling impormasyon, ano? Mga fake news at mga chismis na lumalaganap sa iba't ibang lugar, ay itong ginagawa natin ay napakahalaga para sa ating bayan. Ayan. Mag-shoutout pa tayo dito. Ayan, kay Shinea Lugolde, shoutout sa'yo.
0: Shoutout po kay Sophia Hope Melendres, shoutout po sa'yo.
1: Ayan, shoutout din pala. Grab ko na yung chance na ito na i-shoutout ang aking mga kapamilya. Ayan, hello, hello dyan sa mga Barangay Daungan na viewers. Ayan, sa aking po mga kamag-anak, kay Mami, kay Ate Ineng, shoutout po sa inyo.
0: At ayan, igagrab ko na din partner ang opportunity na i-shoutout ko rin ang aking mga pamilya sa Barangay Bigo. Shoutout po sa iyo, Mama, Papa, Nanay, I love you.
1: Ayan. So, balikan natin yung experience ngayong bagong school year na natin, ano? So, sa iyo partner, Eli, kamusta ang iyong naging unang week ng ating bagong curriculum?
0: So partner, para sa unang week ng ating pasukan, ano partner, since nagbago na ang curriculum para po sa ating mga manunood, ano, hindi na po fourth term, kundi third term na lang po ang ating pasukan, ay nakakapanibago, partner. Kasi ang pasok na natin ay
1: 6 a.m.
0: So, naninibago ang aking katawang partner kasi nakasanayan ko nang gumising ng 7.
1: Kasi parang ang 6 ay halos hindi na nga tayo minsan nakapag-almusal na, no? Kasi dali-dali na. Minsan, 5:30 na nagigising. Kailangan ma-adjust yung ating katawan talaga.
0: Yes, partner, to be honest, mga 5:30 at mga 5:30 to 6, tulog pa ako niyan.
1: Ay, pero, ako rin.
0: Pero partner, alam ko naman kung bakit 6. Para sa hindi po nakakaalam, shifting po kasi ang schedule.
1: Opo, ayan.
0: Senior high school student ng Talipan National High School. Kung saan ang grade 11 po, ang pasok po nila ay 6 to 12 ng tanghali hanggang ang grade 12. Habang ang grade 12 naman po ay 12 ng tanghali hanggang 6 ng gabi.
1: Ayan, so nung unang week, gusto ko lang din i-share yan sa ating mga viewers. Nung unang week, yung transition para sa akin ay hindi naging madali kasi, di ba, ang ating paso, kagaya ng sinabi mo, partner, ay 12 p.m. Tapos, at the same time, 12 p.m. din ang sa grade 12. Labas natin at the same time, pasok naman ng mga yes, grade 12. So, parang kapag mag-alas 12 na, nakikita na natin sila sa mga corridor natin. Nag-iintay na sila agad. So, parang ang bilis ng nagiging transition. Noong una, hindi agad ako nakapag-adjust. Pero nitong mga nakalipas ng ilang mga linggo, parang nasanay na ako doon sa transition na ginagawa natin.
0: Since partner, nagkaroon tayo ng orientation, nung first day of school, naman yung mga bagay na natutunan mo o nalaman mo nung nag-orient sa atin?
1: Ayan, isa doon sa mga talagang nagustuhan ko at talagang parang ngumiti na rin ang aking mga mata ay nang malaman ko na ang atin palang trimester system ay meron tinatawag na closing block na kung saan tayo ay merong health break. Parang ang sarap nun sa feeling, parang palagi tayong may bakasyon kada end ng ating term. At ito rin ay magandang benepisyo rin para sa ating mga guro kasi sila rin ay meron ding health break. At itong health break na ito ay nakalaan para sa paghahanda natin sa susunod naman na term. So, para sa akin, itong naging sistema na ito ay naging napaka-epektibo. Yes, ayan. So, ayan. Tingnan muna natin ang mga comments natin dito.
0: Ayan, partner. Ayan, pa-shoutout po kay Ate Eya Corporal. Shoutout
1: po sa'yo. Shoutout! Ayan, kay Gail Venice Dangalan. Shoutout sa'yo.
0: So, ayan, partner, dako pa rin tayo sa orientation ng bagong school term. So, partner, ang isa sa mga nagustuhan ko din nung nag-orient sa atin ay ang pagbabawal ng cellphone. Kasi, partner, napapansin ko kasi, partner, na last year, okay-okay pa, kahit may klase, may nagsa-cellphone.
1: Ang lakas pa minsan.
0: So, maganda, partner, may benefit ang pagkakaroon ng proper management sa paggamit ng cellphone na bawal muna mag-cellphone sa klase unless na gagamitin or may kailangan para sa activity. Mm-mm.
1: For educational purposes.
0: Isa pa, partner, para makapag-focus din ng mga student at para magkaroon din ng quality of education. Tama. At para sa mga mag-aaral po natin dyan, pinagbabawalan na po ang paggamit ng cellphone sa klase unless po kapag gagamitin natin or sinabi sa atin na gagamitin.
1: Ayan. Sa ating mga viewers, ano ang inyong reaction sa ating panibagong mga guidelines sa kaugnay ng trimester system na ito? Maaari kayong mag-comment dyan sa ating comment section at masaya kaming basahin at malaman ang inyong mga naging karanasan. Ayan.
0: Shoutout po sa aking mama na nanonood. Shoutout po sa iyo, Mama Jobeline.
1: Shoutout din sa aking mama, si Norlene Tulao. Ayan. So, ito rin palang trimester system. Kaugnay nga nito, partner, na diba dati nga ay strand ang tawag. Yung mga ABM, STEM, UMS, TVL, ganyan, etc. Ngayon, mas naging specific. Yes, ang partner. Tawag na ay pathways. Ayan. Isa siyang epektibong sistema para sa akin. Kasi, diba ang mga pathways na ino-offer ng Talipan National High School as well as ng ibang mga schools na ngayon ay yung mismong talagang course na ating kukunin sa ating college. So, ako ay ang aking pathway na kinuha ngayong senior high school ay education. Ikaw ba, partner?
0: So, partner, ang pinili kong pathway ay ang nursing or allied health, partner.
1: Mm. Ano ba yung mga ginagawa niyo doon?
0: So, partner, bilang allied health, ano? Unang-una sa lahat, bakit nga ba ako nag-allied health, partner?
1: Ayan.
0: Nag-allied health ako, partner, kasi gusto ko mag-nursing. Ano?
1: Mm.
0: Dahil, to be honest, yung mama ko nasa field din ng medicine, which is secretary siya sa OB-GYN. So, kaya nakahiligan ko na din na bumasok sa medical field sa paglaki ko, partner. So, ayan, partner, bakit naman pinili mo yung education?
1: Ayan, kasi, syempre, obvious naman education. Ang kinukuha talagang career path ng mga nag-educ ay pagiging teacher. Ayan, isa talaga yun sa aking number one ko yun na first choice ko yun na maging teacher. Kasi, yun, noong bata pa lamang ako talaga ay gustong-gusto ko na ako ay nagtuturo, ganyan. And na-influensyahan din ako ng aking family, kagaya mo. Ayan. Pero ano ang masasabi mo naman, partner, sa bagong grading system natin ngayon na ano? Na yung mga written works, performance task, at saka yung mga periodical exam natin ay nahati-hati na siya, ano?
0: So, partner, ang masasabi ko para sa ating grading system, ano, partner? So, nabasa natin ang guidelines ay umunti na ang ating mga activities, ano, parang 2 to 3 na lang. At ganun din sa ating performance task. Pero, ang kagandahan nito, ano, mas matututo tayong mag-focus sa ating pag-aaral, ano, at pahasain. At mas ma-enhance pa ang ating mga kaalaman, ano, sa pag-aaral. At isa pa, partner, ang isa pang kagandahan yung scheduling natin, ano, kahit man alas 6 ang pasok natin, ay effective ang ating schedule sapagkat may bacon tayo.
1: Ayan.
0: Ano, partner?
1: Kami naman ay, ang schedule naman namin kapag Friday ay 8 a.m. ang aming pasok. Ayan, so parang okay lang kahit ano, parang mga 6:30 na gumising, ganyan. Ayan. Pero ngayon, 'di ba ang tinatawag natin sa block natin ngayon ay instructional block. So, ang pagkakaalam ko ay dito sa instructional block, walang interruption ng anumang activities. Ayan. Kasi nga 'di ba noon, parang sinasabay sa atin yung mga activities natin na kasama ang iba't ibang mga subjects. Pero ngayon, dito sa tinatawag nating instructional block, para po sa kaalaman ng ating pong mga viewers dyan, ay ito po ay uninterrupted, na kung saan ay itong instructional block, ito lang ay yung mga lectures, ganyan, mga discussions. At noong unang week, ang tinatawag naman po yun na opening block. Ayan.
0: So, ayan, partner. At nalalabi na rin pala, ano, mag-July na, so magkakaroon na din tayo ng mga summative test, ano, para malaman at ma-evaluate kung ang ating mga natutunan sa noong nakaraang pagtuturo or noong instructional block, ano. So, partner, nakakapag-ready ka, or may mga niready ka na ba na gagawin para sa mga gagawin mong pag-review dahil malapit na mag-July?
1: Siya nga, ano, parang ang bilis talaga ng panahon ngayon eh. Pero ang ginagawa kong paghahanda ay yun, syempre, nagbabasa-basa ako kapag meron akong oras. Ayan. Pero ito, mag-shoutout tayo sa mga estudyante ng grade 8, MFL-SPJ, grade 9, AQG-SPJ, at sa ating pong kagalang-galang na school principal, Marina R. Abueva, at sa iba mga school heads at teachers ng Talipan National High School.
0: Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Giancarlo Merle. Shoutout po kay Tara Abrehan. Shoutout po kay Johanna Marizeta. At shoutout po kay Nathaniel Orabia.
1: Ayan, gusto kong i-shoutout yung advisor ko. Ayan, shoutout po sa iyo, Ma'am Ivy Gaasis. Hello po.
0: Ay nga pala, partner, na nakasabay ko yung teacher ko kanina. Shoutout po sa
1: nga
0: magandang advisor na si Ma'am
1: Yan.
0: Jo.
1: Ayan, may nagpapa-shoutout dito. Pa-shoutout naman si Tita. Ayan, shoutout, Tita Tali. Yan, sa aking minamahal na tita.
0: O, para sa mga pinsang kong nanonood, shoutout sa iyo, Jane Kayla Alvarez.
1: Wow. Yan, sa aking mga kapamilya dyan, sa aking kapatid, kay Elisha May. Medyo kapangalan mo siya. Elijah, Elisha. Yan. Ellie naman ang tawag ko sa kanya. Oo, 'di ba? Ang iyong nickname ay Eli. Ayan. Dumadami na ang ating mga comments, ano? Parang simula kanina ay padami ng padami ngayon. Pa-shoutout daw. Pa-shoutout daw kay Braylin Kate San Pascual.
0: Oh, pa-shoutout daw po kay Jillian Catalia, kaklase ko last year sa Grade 10 LP.
1: At bahagi rin siya ng Coro Talipeño. Ayan.
0: Ayan, pansin ko partner, parang bahagi ka rin ng Coro Talipeño, no?
1: Oo, ako ay sa bahagi ng soprano. Ayan. So, katatapos lamang po ng mga recruitment po ng Coro Talipeño. At ngayon ay ongoing pa rin po ito. Ayan. Sa atin po mga viewers na aspiring singers, ayan. Atin pong ini-invite kayo na mag-join sa Coro Talipeño. Ayan. At sa iba pang mga org din, ano, maraming org ang ini-offer ng Talipan National High School.
0: Yung nag-post po ang Talipan sa mga mahilig po dyan maglaro ng chess, nag-o-open na po ng mga sasali ang Talipan National High School.
1: Balita ko ay ang volleyball team, ayan, volleyball team ng Talipan National High School ay ongoing na ang kanilang training ngayon. Ano, puspusan ang kanilang nagiging training. At ganun din sa mga dance sport natin, ano. Meron akong mga kaklase, ayan, na bahagi ng volleyball team. Ayon sa kanila, ang kanilang training ay araw-araw, ayan. At minsan, umuwi na sila ng mga 5 p.m., ganyan.
0: At para din po sa Elang Talipeño, nagkakaroon po kami ng training. Ano po, sa iba't ibang kategory para po mas mahasa ang kanilang mga skills at talent.
1: Sa iba't ibang categories po yan, kabilang na po dyan ang collaborative desktop publishing, editorial, cartooning, at iba't iba pa po mga categories. Ayan. Dumadami na sila, oh. Shoutout daw kay Rowan Kate Herbera. Ayan.
0: Shoutout po kay KR Cruz.
1: Shoutout naman kay Marina Alcoreza at Ace Gimas.
0: Shoutout po kay Natalia Espilita at shoutout din po kay Charmaine.
1: Ayan. So, pa-shoutout daw kay Lance Javier. At sabi ng aking tita, pa-shoutout sa tita, galing-galing naman ni ate, sana all. Tita Rosalina Ladlad. Ayan, hello po tita.
0: Shoutout po Berhel Jude Mia. Shoutout po Mark Gloria.
1: Ah, Mark Gloria. Si Mark Gloria nga pala, partner ay aking pinsan. Ayan, at kasama ko siya kahapon, kami ay biyumahe pa. At kami ay nagsundo pa ng kamag-anak. Kaya kung mapapansin mo partner, parang medyo kahit wala pa akong tulog ay talagang sumabak na dito sa ating Campus Mic episode.
0: Yes, partner.
1: Yan, awa naman ng Diyos ay tayo ay caring-caring pa, ano?
0: Carry bills pa, partner.
1: Yes. Yan, shoutout daw po kay Leanne, biggest fan po siya. Yan, hi Leanne.
0: O siya, partner. Para po sa ating mga manunood, manatili pong nakatutok at muli po magbabalik ang Campus Mic.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: No.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Parami ng parami ang mga Pinoy na lumilipad papuntang abroad dahil sa murang flights at easy online booking. Pero bago ang excitement, kailangan muna nating siguraduhin handa tayo. Kaya naman narito ang quick tips para sa ating mga first-time travelers. Una, maghanda ng photocopy at digital copy ng pasaporte, visa at iba pang mahalagang dokumento bilang backup. Pangalawa, iwasan ang palitan ng pera sa airport. Mas mainam mag-withdraw sa local ATMs o gumamit ng digital wallets gaya ng GCash at Maya. Pangatlo, para sa internet, gumamit ng eSIM o local SIM sa airport para iwas roaming charges. Mag-download din ng offline maps para hindi maligaw at hindi garantiya na may signal sa inyong pupuntahan. Panghuli, huwag kalimutan ang travel insurance. Ito ang inyong safety net sa anumang emergency o delay sa flight. Ang mga tips na ito ay mahalagang paalala upang matiyak ang inyong kaligtasan at kaayusan bilang first-time travelers. Magsilbi naway itong gabay para sa isang mas ligtas at komportableng paglalakbay sa labas ng bansa. Para sa Campus Mike, Maia Pacomio, Talipan Nasyon.
3: Magandang araw, lalawigan ng Quezon.
4: Magandang araw, Lucena City.
3: Sa mga masugid na tagusubaybay ng Radyo Pilipinas Lucena 1017 kHz, mga kabataan,
4: mga mag-aaral,
3: at sa lahat ng mga nakikinig na nagkakape,
4: nagsesiesta,
3: o pauwi galing eskwela, tutok na ito ang
4: Campus Mike. Ang oras ay ganap na 2:00 ng hapon, June 25, 2026.
3: At para sa episode ngayong araw, kami ang inyong makakasama mula sa himpilan ng El Ang Talipeño ng Talipan National High School. Ganda, pakilala ka na!
4: Mga ka-Campus Mike, ako ang inyong bago, fresh na fresh, at magandang kabalitaan, Liahona Tulaw.
3: At ako naman ang inyong poging kosa sa katotohanan, Elijah Jubelaya. Of course, mapapakinggan din natin ngayong araw ang ating mga tagapag-ulat na sina Zaira Sarzuelo, Nathan Coronado, Altea Rilizan, Alea Corporal, Maria Morales, Cian Gutierrez, Mike Alenes at Jose Manalang mula sa Special Program in Journalism o SPJ ng Talipan National High School. Nice na rin naming batiin ang aming mahusay na infomercialist at editor. Shoutout sa iyo, Russell Sambahon. At syempre, sa ating scriptwriter na si Alea Corporal, bagmat wala sila ngayon sa ating himpilan, ngunit sila'y ating aabangan at mapapakinggan mamaya. O partner, ready ka na ba?
4: Ready na! Para sa Campus Mike Balitaan!
3: Trimester system, opisyal ng inulunsad ng DepEd. Mga pagsubok nito ating alamin.
4: Seguridad sa mga paaralan sa Quezon, pinaigting matapos ang sunod-sunod na insidente ng school violence sa bansa.
3: Bayan ng Pagbilao magpapatupad ng truck ban upang mabawasan ang aberya sa trapiko.
4: Unang Night of Worship benefited concert sa Quezon matagumpay na idinaos.
3: Ruta mula Pagbilao patungong Grand Central Terminal muling binuksan para sa mga commuter.
4: Mga atletang Quezonian nag-uwi ng karangalan sa palarong pambansa 2026.
3: At Bayan ng Pagbilao, nagkulay bahaghari sa tagumpay ng backless limitasyon ngayong Pride Month celebration.
4: Ayan, para sa ating unang batita, ito Eli. Sa pagbubukas nga ng school year 2026 to 2027, iba't ibang emosyon ang naramdaman ng mga mag-aral, guro at magulangin. Siguradong naging excited ang mga estudyante sa muling pagbabalik nila ng paaralan.
3: Yes,
4: ngunit, hatid nga nitong trimester system ang hamon para sa mga adjustments na kailangan nilang isagawa alinsunod sa bagong kurikulum.
3: Ito pa partner, inilunsad ng Department of Education ang implementation of the three-term school calendar in basic education para sa taong panuruan 2026 to 2027 sa ilalim ng DepEd Order No. 9 Series 2026 na kapaloob sa bagong tatag na kurikulum na ito, ang pagkakaroon lamang ng tatlong termino sa kada taong panuruan kumpara sa mga nakalipas na taon na merong apat na termino.
4: Ito rin ay para mas mabigyan pa ng sapat na panahon ang mga guro at bawasan ang bigat at stress sa kanilang mga workloads.
3: Sa ating isinagawang panayam ng ating himpilan, umani ng samut-saring reaksyon mula sa kaguruan, magulang at mag-aaral ang naganap na pagbabagong ito. Ayon sa isang guro sa Talipan National High School na si Ma'am Abigail Grizula, mas gusto niya ang bagong kurikulum dahil nagkakaroon ang mga mag-aaral ng oportunidad na masulit ang mas mahabang pahinga sa kada end of block at ganoon rin para sa kanilang mga guro. Ngunit kung meron namang hamon na kanyang kinahaharap sa pagtatag ng bagong sistema na ito ay ang kahandaan. Dahil nga sa biglaang paglulunsad nito, nagkaroon lamang sila ng limitadong oras para pag-aralan ang bagong kurikulum at isang linggong training para dito.
4: Ayan, at ayon naman kay Janelle B. Dayate, isang grade 12 STEM student sa nasabing paaralan, nahirapan umano siya sa pag-adjust para sa bagong trimester system sapagkat bahagyang mabilis umano para sa kanya ang facing ng kurikulum at nanibago sa pagkakahati-hati ng mga subjects para sa bawat semestre. Mm-hmm. Naging malaking hamon din sa kanya ang bagong schedule ng kanilang klase na kung noon ay walang asynchronous, ay ngayon ay nagkaroon na ng isa hanggang dalawang oras na laan para sa mga take-home tasks mula sa iba't ibang asignatura. Ngunit kung siya raw ang tatanungin, mas gusto niya ang trimester system sapagkat hindi lamang nga ang mga mag-aaral ang makakuha ng benepisyo gaya ng dagdag na kaalaman, kundi pati na rin ang mga guro na tatlong beses na lamang gagawa ng grading records para sa kanilang mga estudyante. Aniya, sa umpisa lamang daw ito mahirap at kapag naman nasanay na sa ganitong uri ng setup, ay magiging mas madali na ito para sa mga mag-aral na kagaya niya.
3: Partner, saad naman ni Jeneline Sambahon, isang magulangin. Masasabi niyang mas maayos ito dahil kahit maraming adjustment ay nakikita niyang hindi nahihirapan ang kanyang anak. Ngunit para rin sa kanya, bilang isang magulang ng isang special program in journalism student, nahihirapan siyang mag-adjust lalo na sa pagbabago ng class schedule ng kanyang anak dahil hindi ito ang kanyang nakasanayan. Siya partner, para sa balitang edukasyon pa rin. Pag nagkakaiba-iba ng pananaw ang mga guro sa implementasyon ng bagong trimester system ng Department of Education, kung saan may ilan na nag-aalala sa biglaang pagbabago ng sistema ng pagtuturo. Ang balitang iyan hatid ni Zaira Sarsuelo.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglabas ng utos ang kagawaran ng edukasyon sa pagpaparangal ng Academic Excellence Award batay sa mga estudyanteng makatutugon sa inaasahang grado ngayong taong panuruan 2026 to 2027. Ayon sa Department of Education Order Number 15, Series of 2026, ang mga estudyante lamang na maaaring tumanggap nito ay ang mga mag-aaral mula Key Stage 2 hanggang Key Stage 4 o mga mag-aaral mula ika-apat hanggang ikalabing dalawang baitang. Dagdag pa rito, nakapaloob din sa utos sa mga kinakailangan upang mabigyan ng naturang parangal. Tulad ng general average na hindi bababa sa 90, walang final grade na bababa sa 80 at walang derogatory record sa buong taong pag-aaral. Samantala, ang mga Key Stage 1 o mga mag-aaral mula una hanggang katlong baitang naman ay descriptive language system ang gagamitin upang pagtuunang pansin ang learner's development kaysa sa numerical grades ng mga bata. Nakapaloob din dito ang kautusan na alphabetical order dapat ang pagtawag sa pangalan ng estudyanteng pararangalan at hindi babatay sa ranggo ng bata upang mapanatili pa rin ang balanseng pagtingin sa mga ito. Para sa Campus Mike, Zaira Sarsuelo, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Lucena.
5: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ito naman, partner. Kasunod ng magkakasunod-sunod na insidente ng karasan sa ilang paaralan sa Luzon at Visayas, nagpatupad ang Department of Education ng mas mahigpit na mga hakbang pangseguridad upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro at kawani ng paaralan. May ulat yan si Alia Corporal.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Dalawang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang magsimula ang taong panuruan 2026-2027. Ngunit ilang insidente na ng karasan at paglabag sa mga alituntunin ng paaralan ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bilang tugon, hinikayat ng Department of Education ang mga paaralan na paigtingin ang pagpapatupad ng mga hakbang pangseguridad upang maiwasan ang mga pangyayaring maaaring maglagay sa panganib sa mga mag-aaral at kawani. Sa ilalim ng Division Memorandum Number 0570, Series of 2026 ng DepEd Quezon, na may pamagat na implementation of school safety measures, bug inspections, prohibition of firearms and deadly weapons, ipinatupad ang mas mahigpit na pagmomonitor sa mga pumapasok sa paaralan, pag-iinspeksyon ng mga gamit ng mag-aaral, at mahigpit na pagbabawal sa pagdadala ng mga baril, matatalim na bagay at iba pang mapanganib na kagamitan. Layunin ng mga hakbang na ito na mapanatili ang isang ligtas, maayos at mapayapang kapaligiran para sa pagkatuto. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala si Ma'am Marina R. Abueva, punong guro ng Talipan National High School matapos ang mga naiulat na insidente ng karahasan sa mga paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinayuhan niya ang mga guro at kawani ng paaralan na maging higit na mapagmatsyag at agarang iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad upang matiyak ang kaligtasan ng buong komunidad ng paaralan. Para sa Campus Mike, ako si Aliyah Corporal, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Oh, ayan partner, ano, sa pagpasok nga natin tuwing umaga, talagang ang haba ng pila, no? Kasi nagkakaroon ng mga inspeksyon ng bag, ayan. Na yan, shout out sa ating mga magigiting at masisipag na security guards dyan sa Talipan National High School.
3: Ayan, shout out din po sa inyo. Para sa iba pang mga paaralan, shout out po sa ating mga security guard dyan. Ano? O yan partner, dumako na tayo sa kasunod na balita. Kasado na ang pagpapatupad ng truck ban sa Pagbilao, Quezon, na kung saan aprobado na ito ng kanilang alkalde. Para sa iba pang detalye, hatid ni Nathan Coronado.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
8: Pinasadahan ng Pagbilao Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang pagsasagwa ng polisiya alinsunod sa masabuting traffic flow sa bayan ng Pagbilao. Ayon sa Municipal Ordinance No. 7, Series of 2026, nagsagawa ng Municipalidad ng Pagbilao ng paglulunsad at pagtatayo ng signages na naglalayo ng pagbabawal ng pagdaan ng mga heavy-loaded vehicles tulad ng 10-wheeler trucks para maiwasan ang madalas sa pagkakaroon ng matinding trapiko sa bayan. Bukod dito, layon din itong iwasan ang mga aksidente kung kaya't nagtalaga ng oras na nakalaan sa pagdaan ng mga nasabing sasakyan na magsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 at bandang alas 10 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dagdag pa dito, inaasahan ding mas gagamitin ang Pagbilao Bypass Road ng mga operator ng truck upang mawawasan ang aberya sa kalsada. Sa pahayag naman ni Konsehal Ariel Martinez, ang nagakda ng ordinansa, inaprobahan muna ng Sekretary ng Bayan ang ordinansa bago lagdaan ni Mayor Angelica Gigi Portes noong Abril 11. Bagamat isiniladong kasada, liban sa mga ordinansa, ang mga sasakyan ng government officials at mga sasakyan medikal na nangangailangan ng agarang pag-responde at pag-aksyon. Para naman sa mga lalabag, tinatayang isa at higit pa sa 2,000 piso ang babayaran kung sakaling umabot sa una hanggang ikatlong opensa ang nadiskwalitahang presyo ng multa. Nasa ilalim rin ng Traffic Management Office and the Philippine National Police ang seguridad ng kalsada at pag-iingat ng mga biyahero. Para sa Campus Mike, Nathan Coronado, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: O ayan partner, para naman sa mga susunod na balita, matagumpay na idinaos ang kauna-unahang Night of Worship Benefited Concert sa Quezon Convention Center na inorganisa ng PGNI o ang Philippine Good News International Incorporated Pagbilao. Buong pusong pag-awit ng papuri at pagsamba kasama ang mga local Christian artists sa ating bansa. Para sa iba pang mga detalye, tinutukan ni Alteria Relizan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
9: Truly a night of worship. Now is tinagawa ang Grateful and Blessed Benefited Concert noong Hunyo 21 na ginanap sa Quezon Convention Center, Lucena City. Dito, itinampok ng iba't ibang simbahan ng Good News Worship, particular na ang Pagbilao, Dalhican at Main Church Lucena. kasama ang mga local Christian artists tulad ng Malayang Pilipino Band, Pastor Romel and Susan Guevara at Saturday Ka artists Ruth and Bea. Isang gabi ng pagtatanghal kung saan naipamalas sa mga nagtampok ang kanilang mga talento sa pag-awit at pag-inda, na siya namang pumuno ng saya at kagalakan sa mga dumalo at nakibahagi sa konserto. Gayun din, sumimbolo ang konserto sa pagkakaisa at nagpapakita ng kulturang Kristiyano na sumusuporta para sa isang magandang layunin na bumuo ng isang simbahan para sa mga susunod na henerasyon sa pangunguna ni Pastor Edu Patriarca. Ayon naman sa aming nakapanayam na si Georgina Paula Colina, isa sa mga kasamang nag-perform, labis ang kanyang pasasalamat na binigyan siya ng talento upang magamit niya para papurihan ang Panginoon. Bukod pa dito, labis ang kanyang naramdamang tuwa na nakita niya ang mga tao na sama-samang nagpupuri at nagpapatunay na ang plano ng Diyos ay hindi pa tapos. Bagkus, nagsisimula pa lamang. Para sa Campus Mind, Althea Relizan, Talipana National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Oh, eto, para sa kalaman po ng lahat, si partner Elijah ay balita kong nakibahagi na sa concert na ito si Elijah. At balita ko, ikaw daw ay sumayaw dito. Tama ba yan? Totoo ba yan, partner?
3: Hindi na ako tatanggi. Ako po ay sumayaw.
4: At talented pala to.
3: Dahil hindi ko rin po alam na sumasayaw po ako at nagpapasalamat po ako dahil nagamit ko yung talento para papurihan ang ating Panginoon.
4: Oo, at hindi biro ang mag-perform sa harap ng maraming tao. Talagang talented pala itong si Elijah.
3: Pag sa Panginoon, yan, sulit na sulit.
4: Yan.
3: Ayan mga kabalitaan, manatiling nakatutok, magbabalik po ang Campus Mic para sa ilang mga paalala.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Siri, play me this music. Hindi ko inisip na magagawa ko. Deadline baka mo? Mas mapapabilis yan ng AI. AI? Oo, AI. Ang artificial intelligence ay isang teknolohiya na nagbibigay daan sa mga computer na mag-isip, matuto, at kumilos na parang tao. Ayon sa online employment platform na JobStreet, 40% ng mga Pilipino ang nagsasabing gumagamit ng artificial intelligence. At sa buong mundo, umaabot naman ito sa 379 million users. At dahil dito, masasabi nating talagang palamak ang AI. Mula sa edukasyon, negosyo, kalusugan, agrikultura, at iba pa. O, diba? Bukod dyan, marami na rin kasi ang AI tools ang nagagamit online. Kagaya na lamang ng DeepL, Meta AI, Gemini AI, at ang pinakakilala sa lahat, ang ChatGPT o OpenAI. Na alam nating lahat na gamit ng teacher at estudyante. Hey Siri, how helpful AI is in education?
13: Here is your answer.
14: So, nade-develop namin yung mga aming mga instruments for our daily use in teaching young students. Number two, natutulungan kami ito to save time. And saving time, yung mga 6 hours of workload namin nagagawa in 2 hours. And last, para sa akin, natutulungan din kami nito to innovate more. Yung mga old lesson plans namin, nagkakaroon kami ng mga, for example, suggestions ng AI on how to perpetuate at the same time modernize yung aming mga ginagawa.
12: ang AI ay nakatutulong para mas maging accessible ang edukasyon. Sumasagot sa kahit anong tanong 24/7. Gumagawa ng aralin at mas pinapadali ang pagkatuto. Talagang maganda. Pero pag naaabuso, nakakatulong pa nga ba? Hey Siri, make me an essay. At my nose? Wrong information? AI generated? Bakit ganun? Eh, in-AI ko naman to eh. Ay, nako. Ayan kasi, abuso pa. Ayon sa internasyonal na pag-aaral, ang over-reliance sa AI ay nagre-resulta sa pagkapurong ng isip, paghina ng pagkamalikhain, at pagkawala ng gana. Lalo na sa mga mag-aaral kung saan natatalo ang mismong layunin ng pagkatuto.
14: Para sa akin, yung mga disadvantage na napapansin ko pag gumagamit ako ng AI ay halimbawa, gumagamit ako ng AI sa isang larangan. Hindi ko halimbawa mas nahasayang skill ko dahil mas umaasa ako sa AI.
12: Kumbaga naman guys, palaging yung tatandaan na maging responsable at critical. Dahil ika nga nila, lahat ng sobra ay masama. Ako ang inyong lingkod, John Roy Alegre, na nagsasabing maging matalino dahil kapag AI inabuso, baka sa huli, ikaw ang sihado. Be accountable.
3: Oh, ayan, nagbabalik po ang Campus Mike.
4: Yan, pero partner, magbasa-basa muna tayo dito ng ating comments. Ayan, pa-shoutout daw kay Casey Rose, Jason Rustra, at Samuel Martinez.
3: Ayan, shoutout po kay Kuya Teo Karurukan at ayan, kay
4: shoutout
3: Quencel
4: po sa iyo.
3: Orihola.
4: Yan, sinabi dito ng aking nanay, nag-comment siya dito, galing naman ni ate, proud kami sa iyo. Thank you, mommy.
3: Ayan. Okay, partner, good news. Isang magandang balita para sa ating mga commuters at transport operators sa Bayan ng Pagbilao. Muli nang bubuksan ang rutang pampublikong sasakyan patungo at pabalik ng Grand Central Terminal upang higit na mapadali ang pagbiyahe ng mga mamamayan. Narito ang ulat ni Sophia Morales.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Magiging aktibo ang ruta ng pampublikong transportasyon patungo at pabalik ng Grand Central Terminal sa Bayan ng Pagbilao. Ito ay ayon sa anunsyo ni Mayor Ate Gigi Portes ngayong ika-23 ng Hunyo. Batay sa opisyal na liham mula sa Pagbilao Transport Service Cooperative o PTSC na inaprobahan ng tanggapan ng pamahalaang bayan. Ayon sa abiso, magsisimula ang ruta sa bahagi ng Barangay Ikirin, partikular sa may tapat o malapit sa Shell Gas Station. Papagtasin ito ang kahabaan ng Maharlika Highway hanggang sa Diversion Road bago tuluyang makarating sa Grand Central Terminal. Sasakop din ng operasyon ang pabalik na biyahe para sa mga pasaherong uuwi sa Pagbilao. Layunin ng muling pagbubukas ng rutang ito na magbigay ng mas madali, ligtas at mabilis na transportasyon para sa mga residente at biyahero sa bayan. Kasabay nito, hinihikayat din ang mga jeepney drivers at operators na pagnanais bumiyahe sa nasabing ruta na simulan na ang maayos na operasyon upang magkaroon ng dagdag na kabuhayan habang nagbibigay serbisyo sa publiko. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa lahat ng mananakay at mga tsuper na pairalin ang pag-iingat at disiplina sa kanilang mga biyahe. Para sa Campus Mike, Sophia Morales, Talpan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Ayan, para naman sa balitang sports, husay ng mga atleta ang Quezonian bumida sa nakaraang palarong pambansa. Nakatutok sa balitang yan si Gian Gutierrez.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
16: Nagkampiyon ang mga batang manlalaro ng Quezon sa 2026 palarong pambansa na ginanap sa Agusan del Sur noong ika-24 hanggang 31 ng Mayo. Inumuhi ang Quezon Altits ang 11 na medalya sa palarong pambansa laban sa 17 pang rehiyon na nagtagisan ng husay para sa kanilang bayan. Bilang rin dyan ang lalawigan ng Quezon na lumaban sa palaro. Ayon sa tala ng mga dibisyon sa rehiyon ng Calabarzon, nakakuha ng 4 na gintong medalya, 4 na pilak at 3 tanso. Ngunit lang hindi medalya ang kanilang nakamit kundi ang kanilang sikap at ilang oras na pag-iensayo para sa kompetisyon. Ayon kay Irish B. Lanes, mag-aaral mula Talipayan National High School sa bayan ng Pagbilao at isa sa kalahok ng panlarong pambansa. Ito ay isang susi ng tagumpay sa paghahanda ng rehiyon na nakatulong sa kanila para mapamalas ang galing at dedikasyon sa mga susunod na henerasyon. Para sa Campus Mike, Cian Gutierrez, Talipayan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Ayan, congratulations po para yan sa ating mga manglalaro.
4: Yan.
3: At para po sa ating mga susunod na balita, nagkulay bahaghari ang Bayan ng Pagbilao matapos baklasin ng LGBTQIA+ community ang kanilang limitasyon ngayong Pride Month. Ang iba pang kaganapan sa naturang selebrasyon, alamin sa ulat ni Micah Lanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
17: Isang masaya at makasaysayang tagumpay ang ginanap nitong nakaraang Sabado at Linggo, ika-20 at ika-21 ng Hunyo, matapos maisagawa ang dalawang araw na programa ng Municipality of Pagbilao ngayong Pride Month na may pamagat na baklas limitasyon na layuning isulong ang pagkakaisa at kakayahan ng bawat miyembro ng lipunan. Sa unang araw ng programa, pinangunahan ni Gender and Development Focal Person Jane Luce sa gabay ni Mayor Ate Gigi Portes, nagkaroon muna ng isang makabuluhang HIV AIDS

0: LGBTQIA+ community dala ang kanilang simbolikong rainbow flag. Habang nagaganap ang parada, ipinakita ng pamahalaang lokal ang kanilang todong pagsuporta kasama si Joyang, ang kilalang social media influencer na naninirahan sa bayan ng Pagbilao, na masayang iwinigayway ang makulay na simboliko ng LGBTQIA+. Matapos ang parada, ibinahagi ng mga kalahok ang kanilang iba't ibang kwento at natatanging talento ng masaya at bukas sa harap ng publiko. Iba-iba man ang paraan ng ating pagdiriwan ng Pride Month, iisa pa rin ang ating layunin. Ito ay ang magkaroon ng pantay na karapatan, pagtanggap at pagmamahal para sa bawat isa. Para sa Campus Mike, ako si Mike Calinas, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ayan, Lia, hinto lang muna tayo. Break
3: sige,
2: muna.
3: Sige, sige.
2: Dahil ito na ang ating
3: Campus Trivia.
4: Baby, you were born this way.

0: Gay is like an art, a human art. Anime brands sa Between the Rainbow by Ineris. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga kakosa kong baliko dyan. Happy Pride po! Speaking of Pride, alam niyo na ba ang meaning ng bawat kulay sa LGBTQIA+ flag? Dahil kung hindi pa, ito ang trivia para sa'yo. Ang Pride flag ay may 7 kulay. Pink o rosas, sexuality, para sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng kasarian. Red o pula, life, para sa karapatang mabuhay, mapabakla, tomboy at iba pang parte ng komunidad na ito. Orange o kahel, healing, para sa mga pusong nagtatago dahil sa mga mapanghusgang bansang ito. Yellow o dilaw, sunlight, kahit anuman ang sabihin ng iba, magniningning pa din ang bandera ng bahaghari. Green o verde, nature, parang isang puno na kahit anong bagyo ang dumating, di matitinag at patuloy magniningning. Blue o azul, harmony, dahil matagal-tagal nang inaasam ng parte ng komunidad na ito ang pagkakaisa at respeto, mapababae, lalaki, bakla, tomboy at iba pa. At panghuli, violet o lila, spirit, dahil patuloy mag-aalab ang espiritu ng parte ng community na ito, may paglaban na ang kanilang karapatan. Mahalagang malaman natin ang kahulugan ng bawat kulay ng Pride flag sapagkat hindi lamang ito isang mahuli na bandila, kundi simbolo rin ng kasaysayan, pakikibaka, pagkakaisa at pagmamahal ng LGBTQIA+ community. Sa pagdiriwang ng Pride Month, naway patuloy nating itaas hindi lamang ang watawat ng bahaghari, kundi pati na rin ang kamalayan, paggalang at pagtanggap sa bawat isa. Ano man ang kanilang kasarian, pagkakakilalan o pagmamahal. Dahil sa isang di punang may pagkakapantay-pantay, mas makulay at mas makatao ang ating mundo. I'm your Queen of Trivia, Andre Miranda.
1: At para naman sa huling balita, matagumpay na idinaos ang hinabing aral sa balita at impormasyon o ang HABI 2026, Pagbilaw Summer Campus Journalism Training and Workshop na nagsimula noong May 27 at nagtapos sa isang awarding at closing ceremony noong May 29.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay na idinaos ang hinabing aral sa balita at impormasyon o ang HABI 2026 Pagbilang Summer Campus Journalism Training and Workshop na nagsimula noong May 27 at nagtapos sa isang awarding at closing ceremony noong May 29. Nagpasiklab ng kani-kanilang galing at husay sa pamamahayag ang mga kalahok na campus journalists kasama na ang kanilang mga school paper adviser ng Pagbilao District 1 and 2 sa antas ng elementary at secondary level. Nagkaroon din ng annual training at workshop sa bawat kategorya na kung saan mga bigating trainer ang dumalo tulad ni NSPC 2019 Champion in News Writing na si MJ Benes at ang NSPC 2025 Youngster na Champion sa editorial cartooning na si Vincent Japson kasama pa ang ibang mga well-respected experts sa larangan ng campus journalism. Ayon kay Sir Jerwin Tierra, school paper adviser ng El Ang Talipeño at isa rin sa naging utak ng HABI 2025,

0: 2026. Lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng dumalo, nakiisa, at mga sponsors kahit pa nagkakaunti lamang ang naging allotted time nila para sa preparation. Dagdag pa niya, layunin ng hobby na di lang pagkaisahin ang mga paaralan na may campus journalism program sa Pagbilaw, ngunit palakasin din ang bawat isa sa pamamagitan ng pagtutulungan at suporta sa bawat isa hanggang sa mga school-based training sa kani-kanilang paaralan. Para naman sa mga naging kalahok sa hobby, naging masaya at naging worth the hype ang kanilang pagsali sa matapos punuin ng mga bagong kaalaman sa pagsulat, pagguhit, pag-broadcast at importansya ng pang-campus na pamamahayag. Para sa Campus Mike, Jose Manalang, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ayan, bago po kami magtapos, kami po muna ay lubos na nagpapasalamat para sa aming mga senior stoppers na si Kuya JB.
3: Ayan, at kami rin po ay lubos na nagpapasalamat sa aming napakasipag. Ayan, napakasipag na school paper advisor, Sir Jerwin Tierra.
2: Salamat po sa mga senior stopper na nag-iwan ng magandang legasaya sa Talipan National High School.
3: Kayo po ay naging inspirasyon namin upang ipagpatuloy ang magandang legasayang iniwan ninyo.
2: Para ayan sa amin. Ayan. Muli, maraming salamat po.
3: Yan.
2: At yan ang mga balitang tinutukan sa araw na ito. Muli, ako po si Elijah Jabelea.
3: At ako naman si Liahona Tulao. Ito ang
2: Radyo Pilipinas Lucena 1017 kHz
3: Campus Mike.

0: Mit denen.
1: Hercules para personal na makirambay sa mga pamilya ng mga nasawing bata at dalawi ng mga sugat ang estudyante sa mga ospital. Sa kanyang pagbisita, nakatanggap umano siya ng impormasyon kung sa banta ng panibagong karahasan sa isa pagpaaralan sa Leyte. Agad anyang ipinasa ang impormasyon kay DILG Secretary John Vicrimulya na mabilis nag-utos ang investigasyon at aksyon sa pamamagitan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nagpasalamat si Aquino sa DILG at CIDG dahil sa maagap na pagtugon na nakatanggap tulong para mapigilan ang naturang banta. Sinabi ng senador na dalawang pangunahing hinaing ang kanyang narinig mula sa mga magulang ng mga biktima ang pagkamit ng hustisya para sa mga nasuwi at nasaktan at ang pagtiyak na hindi na mauulit ang ganitong karahasan sa mga paaralan. Dahil dito, iginit niya ang kahalagahan ng School Safety Act para higit na mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Suportado rin ni Aquino ang pagrepaso at pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act, kayo din ang panukalang pagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga batang mas mababa sa 15 years old. Niniyak naman ng senador na kikilos ang Senate Committee on Basic Education para maisulong ang mga reformang kinakailangan para sa proteksyon ng mga kabataan at mga paaralan sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Resolusyon para sa pagsasagawa ng congressional inquiry sa nangyaring insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, inihain na makabayan block sa Kamara. Detalye ng balita sa ulat ni Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Inihain ng makabayan block sa Kamara ang House Resolution No. 1157 na nag-aatas sa House Committee on Basic Education and Culture na magsagawa ng isang investigasyon in aid of legislation kaugnay ng mga serye ng karahasan sa loob ng mga paaralan sa bansa. Partikular na tinukoy sa resolusyon ang naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, pati na rin ang mga insidente ng pananaksak sa Cavite City at General Trias, Cavite. Ayon sa makabayan block, mahalagang mabusisi ang mga systemic factors o malalalim na ugat ng problema kung bakit nagagawa ng mga menor de edad ang naturang karahasan na nauuwi sa trahedya at pagkawala ng buhay. Samantala, naghain din ng magkahiwalay na resolusyon si Naboto City Representative Toby Tiangco para sa kaparehong usapin ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Tiangco, panahon na upang repasuhin kung sapat pa ba ang mga kasalukuyang batas at polisiya ng bansa upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kung maayos ba itong naipatutupad. Paglilinaw ng mambabatas, ang layunin ng kanyang resolusyon ay hindi lamang para magpataw ng parusa kundi upang lumikha ng mga hakbang na maiiwasan ang mga katulad na malagim na insidente sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update formal nang inilunsad. May live report si Diane Layar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Yes, Omar, formal nang inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM ang Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update sa ginanap na Philippine PFM Forum dito sa Asian Development Bank sa Mandaluyong City. Ang naturang roadmap ay magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga pangunahing reforma sa pamamahala ng pondo ng pamahalaan hanggang sa 2028. Pinangunahan ng seremonya ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni De Leon na nasa kritikal na panahon ng Pilipinas sa pagpapatupad ng mga reforma, lalo na target ng bansa na maabot ang upper middle income country, middle income economy. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Kim De Leon.
6: The Philippines stands at a critical point in its development journey. We aspire to become an upper middle income economy. We seek to accelerate infrastructure development. We are pursuing digital transformation across government, we are rebuilding public trust in institutions. None of these goals can be achieved without strong public financial management.
5: Samantala, dinaluhan itong aktibidad ng mga opisyal din mula sa DBM, Asian Development Bank, World Bank at iba pang development partners at mga stakeholder. Nakapaloob sa nasabing roadmap ang 11 strategic focus areas kabilang ang planning and budgeting linkage, cash management, asset management, accounting and auditing, digital PFM, public procurement, at monitoring and evaluation. Tiniyak naman ng DBM na ang naturang mga reforma ay para magbigay ng mas mabilis na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat. Live report ni Diane Liar. National Bureau of Investigation o NBI naniniwalang matibay ang reklamong isasampa nila laban kay dating Congressman Mike Defensor. Detalye sa live report ni Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kumpiyansa ang National Bureau of Investigation na lusot sa banga o matibay ang kasong plano nilang isampa laban kay dating Congressman Mike Defensor. Ito ay ang kasong human trafficking dahil nga sa pagkakasangkot umano ni Defensor sa isang KTV bar sa Pasig City. Gate ni NBI Director Melvin Matibag, hindi nila isasampa basta-basta ang kaso kung wala naman itong reasonable certainty of conviction na batay sa memorandum circular ng Department of Justice. Kaya mataas ang tiwala nila sa naging case build-up para kay o para sa kaso ni Defensor. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
7: Hindi namin isasampa ang kaso. Ito ay dito ng pagdating sa memorandum circular ng Department of Justice. There is a reasonable certainty of conviction. There is a reason na kasi siguro ang NBI ang mga nag-imbestiga nito, kaya na medyo ng tagal ng ganoon sapagat aming pinag-aralan pa hindi. Kung ano ang mga emergency ang isusubili sa piskalya at nag-directory ang gagawin ng emergency ng piskalya pa.
0: Inaasahan namang isasampa ang kaso o reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Luisa Erispe. Sa kaugnay na balita, NBI pinabulaanan na politikang dahilan ng pagsasampa ng reklamong human trafficking laban kay Mike Defensor. May ulat live si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Omar, no one is above the law. Ito ang muling paninindigan ni National Bureau of Investigation o NBI sa planong pagsasampa ng reklamo laban kay Mike Defensor at kanyang asawang si Julie Defensor dahil sa umano'y human trafficking sa isang KTV sa kanilang pasilidad sa Pasig City. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na batay sa kanilang mga nakalap na ebidensya kabilang ang mga pregnancy tests at 15 human trafficking victims, nas nakakasiguro ani ang NBI na matibay ang kanilang kaso. Gate pa ni Matibag, malinaw din sa mga dokumento na kanilang nakalap ang mayorya ng pagdama o pagmamayari at kontrol ng pasilidad ay nakapangalan mismo sa pamilya Defensor. Bukas, nakatangtang isampa ng NBI ang reklamong qualified human trafficking o paglabag sa Republic Act No. 9208 o sa mag-asawang Defensor habang sasampahan din ang reklamong ilang pang opisyal ng pasilidad. Omar, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Plebisito sa territorial boundary ng 5 barangay sa Paranaque aarangkada ngayong araw. Nagbabalita si DK Sarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Idaraos ngayong Huwebes, June 25, ang plebisito sa 5 coastal barangay sa Paranaque City kung saan papagpasya ng mga residente ang panukalang pagbabago sa hangganan ng kanilang mga komunidad. Ayon sa Commission on Election, boboto ang mga residente ng Baclaran, Tambo, Don Galo, La Huerta at San Dionisio para pagtibayin o tanggihan ang ordinasang naglalayong baguhin ang umiiral na territorial boundaries sa mga barangay, mga katabi ng mga reclaimed area sa Manila Bay. Mula alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 3 ng hapon, isasagawa ang botohan kung saan isusulat ng mga tante ang yes o oo kung pabor sila sa panukala at no o hindi kung hindi naman sila sangayon. Kaugnay nito, ipinatutupad rin ang plebisita period mula June 25 hanggang August 1 at kasabay rin ito ang pagpapatupad ng ban sa armas sa 5 barangay upang matiyak ang mapayapat maayos ng pagsasagawa ng plebisito mula rito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa mga biktima at nawalan ng mahal sa buhay bunsod ng dalawang malakas na lindol na tumama sa Venezuela. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pausa si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino sa pananalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Kung matatandaan, magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Miyerkules. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalulungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatya sa mga biktima. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na wala namang naitalang Pilipino ang nasugatan o nasawi dahil sa dalawang malakas na lindol. Base sa tala, nasa 74 ang Pilipinong naninirahan sa Venezuela, karamihan dito religious missionaries. Ang gobyerno mananatiling nagkabantay sa pinakahuling sitwasyon doon at sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Foreign Affairs o DFA kinumpirma na walang napaulat na nasaktang Pilipino sa lindol sa Japan. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinumpirma nga ng Department of Foreign Affairs na wala pang napapaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa 6.9 magnitude na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador Mylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan. Pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan tumama ng 7:30 ng umaga oras sa Japan at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami Aorami Prefecture. Bahagyaring naramdaman ang lindol sa Tokyo. Wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pananagutan ng mga paaralan sa karahasan at pagkamatay ng estudyante sa Tacloban City, paiimbestigahan ni Deputy Speaker Albie Benitez. Mula kamera, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maghahain ng isang resolusyon si House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Albie Benitez upang paimbestigahan ang posibleng pananagutan ng mga paaralan sa mga insidenteng nauuwi sa karahasan at pagkamatay ng mga estudyante. Ayon kay Benitez, layunin ng kanyang panukala na matukoy ang mga kakulangan sa mga umiiral na batas, tiyakin ang pananagutan ng mga educational institution at palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral, kanilang pamilya, pati na rin ang mga school personnel. Binigyan din ng mambabatas na dapat masuri kung may pagkukulang ba o kapabayaan sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas at kung napapanatili ba ang kaligtasan, integridad at pananagutan sa loob ng bawat campus. Tinutukoy ni Benitez.

0: Kaya sa MRE, sinusulong ng Philippine National Police o PNP ang komprehensibong pagsusuri sa pagpapatupad ng mga umiiral na gun regulations. Ito'y matapos madiskubre ang umano'y pagdodoble ng serial number ng isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melecho Hertates Jr., layo ng hakbang na matukoy ang mga posibleng kahinaan ng firearms regulations na maaring sinasamantala ng ilang individual o grupo. Batay sa investigasyon, ang caliber 38 revolver na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22 ay may serial number na natuntun din sa isa pang baril sa Bohol. Dahil dito, sinisiyasat ng mga otoridad kung may irregularidad sa proseso ng pagpaparehistro, dokumentasyon at pagtatala ng record ng mga baril. Sinabi ni Hertates na mahalaga ang investigasyon upang matukoy kung kinakailangan ng mga pagbabago sa sistema ng paglalagay ng serial number ng mga baril at matiyak ang accuracy at reliability ng record ng mga baril para maiwasang magamit sa krimen at iba pang illegal na gawain. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Suspension order laban kay Senador Jinggoy Estrada ipinatupad na ng Senado. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinatupad na ng Senado nitong Lunes ang 90-day suspension order na ibinaba ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ito'y kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa flood control anomaly. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., opisyal ng inabisuhan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang opisina ni Senador Jinggoy Estrada na pinatupad na ang suspension order mula nitong Lunes, June 22. Inaliwanag ni Bantog na ibig sabihin nito ay suspendido muna ang sweldo at mga benepisyo ni Estrada at hindi na muna dito pwedeng gawin ang kanyang tungkulin bilang senador sa loob ng 90 araw. Nang matanong naman kung ano ang mangyayari sa mga staff at opisina ni Estrada, sinabi ni Senate Secretary na pwede pa rin namang mag-function o opisina ni Estrada dahil maaalis rin naman ang suspension pagkatapos ng 90 days. Pero nang matanong kung paano ang sweldo ng mga staff ni Senator Jinggoy, sinabi ni Bantog na magbibigay muna siya ng rekomendasyon tungkol dito kay SP Gatchalian. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Bantog.
4: The Senate President officially notified suspension order issued by the Sandigan Bayan was implemented Monday, June 5. This is one of the ones suspension is that is suspended in performing the functions. Yeah, the salaries and benefits without this suspension pending related automatically lifted after 90 days. So those are still there. The staff can still continue to function. So at a certain point, the suspension will be lifted.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
6: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon. Sa Philippine Sports Broadcast.
11: Di papahuli.
12: Sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: 738.
16: Sports Radio. 918.
17: Radyo Magazine. 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
4: Mapapakinggan na.
10: Sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab.
13: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
17: And Capital 104.3 Collab.
12: Collab.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa

0: ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi po truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras sa buong kapulang Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
4: Mark in! Mark out!
2: Sa balita,
4: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Webes, ika-25 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti ko kayong kalagayan ngayong sabi nga, alanganing hapon. Bakit? Kasi alanganing mainit, alanganing maulan. Minsan pumapatak ang manakanakang pag-ulan. May mga pag-ambon sa ilang bahagi po ng Metro Manila at sa ilang bahagi po ng bansa. Pero naman pagkatapos nun, napakainit po ng sigaw ng hangin. Ano? Kaya't daladala po kayo ng payong ha. Lalo na yung mga papauwi ho ngayon at mag-uuwian na. Oo. Magdala na kayo ng payong ha, nang hindi kayo mabasa sa ulan. Oo, yan na nga sinasabi. At papatak ng ulan. Ha? At tapos yan pag, oh yan, ako, kasarap ng buhos na yan na Daddy Marvin eh. Oo. Yung ganyang buhos ng ulan. Ay, yun, may mga pagkulog, paggidlat pa. Tapos pag-uwi mo sa bahay, meron ka napakainit at bagong lutong sinigang na bangong sa bayabas. Oh, sarap. At bagong saing na kanin. Agay! Ay, tiyak ko ay talaga napaka... Ay, taob ang kaldero eh. Ha? Tataob rin ang kaldero. Ay, kaya ho, ingat-ingat sa mga papauwi sa kanilang mga tahanan, ha? Pero bago po ang lahat, samahan niyo po muna ako, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Bit-bit ang mga mainit ang mga balitang dapat inyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Ito po ang inyong palatuntunang
4: Mark in, Mark out sa balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Pasadahan po muna natin ang mga mainit na mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan po paggagawad ng tulong pinansyal sa ilalim po ng programang bawat bayan makikinabang sa South Cotabato at Cotabato Province. Linggo ang presensya ng pulisya sa mga paaralan para tiyakin na kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante balak imungkahi ng PNP sa DepEd. Isa pang mass shooting sa Leyte, napigilan dahil sa tip. Ayon no kay Interior Secretary John Vicrimulya, dahilan kung bakit nakakagawa ng krimen ng mga kabataan, dapat unahing tutukan ayon sa pamahalaan. 44 na tax cases laban no sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Kasado na ayon po sa Bureau of Internal Revenue. Grupo ng mga Moro nagtipon sa tanggapan ng OPAPRU o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity upang ipanawagan daw po ang ganap na pagpapadupa ng Comprehensive Agreement on the Bank sa Moro. Digital payments, posible na sa Pasig Mega Market sa pinalawak na free Wi-Fi for all ng Department of Information and Communications Technology. Dating Senador Antonio Trillanes IV, nagsampa ng bagong reklamong cyber libel laban sa dating bodyguard o yung 18 maleta boys ni dating Congressman Sal Dico.
4: Balita, impormasyon at talakayan.
2: Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
3: Gabing dalawang sandali makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa iba pang silip sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang ginawang paggagawad ng financial assistance para sa programang Bawat Bayan Makikinabang sa South Cotabato Sports and Cultural Complex dyan sa Coronadal City sa South Cotabato. Sa ilalim po ng programa, makatatanggap po ang bawat barangay ng 200,000 piso mula sa Social Civic Project Fund ng SCPF, kung saan nahatiin po sa 100,000 piso para sa scholarship program at 100,000 piso naman para sa mga prioridad na programang pangkaunlaran ng barangay na pipiliin mismo ng mga opisyal at residente batay ho sa kanilang pangangailangan. Saklaw ng programa ang mahigit sa 200 barangay sa South Cotabato, kung saan inaasahan po na makikinabang ang nasa 1,000 college scholars. Bawat scholar ay makatatanggap po ng 20,000 piso na may prioridad sa mga estudyanteng nakatakda magtapos sa taong 2027. Aabot po sa 40,000 piso ang inilan po para sa South Cotabato, habang 76,000 piso naman ang nakalaan para sa 418 barangay sa Cotabato Province. Layunin po ng programa na suportahan ang edukasyon at pondohan po ang mga proyekto makatutugon sa mga pangunahing pangangailangan at kaunlaran ay mga development priority ng bawat barangay.
2: Mark in, mark out.
3: Samantala, sa pamamagitan naman po ng isang tip ay napigilan po ng mga otoridad ang isa na namang sanang mass shooting dyan sa lalawigan pa rin ng Leyte. Iniulat po ito ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulya sa Pulong Balitan sa Campo Crame ngayong araw. Sinabi po ng kalihim, nakatanggap sila ng tip mula kay Senador Bam Aquino sa posibleng shooting spree sa Tolosa National High School na kinasasangkutan po ng 14 anyos na babae. Sinabi ni Rimulya na agad bineverify ng pulisya ang naturang impormasyon at nakumpirma nilang positibo ito. Nabatid na gumagamit po ng multiple social media account ang babaeng nagtangkang mamaril sa loob ng kanilang eskwelahan at napag-alaman na meron din po itong problemang personal at sa pamilya. Lumalabas din sa paunang impormasyon na naglalaro ito ng Gorbax. Yan na naman, Gorbax na naman. Na siyang inihinalang nag-uudyok sa mga kabataan upang gumawa po ng karasan. Dinala na sa Department of Social Welfare and Development ang babae at pagkatapos ay makapanayam ay binalik din sa kanyang pamilya dahil wala naman po itong nagawang krimen. Pero dahil napigilan nga, kaya naman nung nanawagan si Rimulya sa mga mambabatas na bumalangkaso ng bagong batas sa magtatakda sa pangangalaga ng baril, gayon din ay repasuin po ang implementing rules and regulations sa gun ownership. Sinabi rin po ng kalihim na dapat permanente na rin iban ang Gorbax sa bansa na isang marahas na online game.
5: Give me a tip, sabi niya, may chatter daw sa Tacoma na mayroon pa isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, at in-investigate tayo namin. So salamat kay Senator Bam Aquino.
3: Ang tinig po ni DILG Secretary John Vicrimulya.
2: Mark in, mark out.
3: Pinag-aaralan naman ngayon ng Philippine National Police ang pagpapalakas ng ugnayan at pakikipagtulungan sa Department of Education o DepEd. Hindi para hikayatin ng mga school officials sa pakikilahok ng mga polis sa iba't ibang aktibidad gaya ng flag raising ceremony bilang bahagi po ng pagsisikap na lumikha ng mas ligtas na campus at pigilan ang krimen. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakabatay ang inisyatibong ito noong siya pa ang Regional Director ng Police Regional Office 4A o Calabar Zone at ang National Capital Region Police Office o NCRPO. Layon anya nito palakasin ang mga hakbang para sa seguridad ng mga paaralan at isulong ang mas malapit na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ginawa ng PNP chief ang panukala matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa late noong Hunyo at 22 na ikinasuhi po ng tatlo at ikinasugat ng iba pa.
6: Actually, when I was the regional director of 4A NCRPO and even provincial director and even chief of police, pagka especially Mondays, pumunta ako sa school and we did the flag raising para may police presence.
3: Ang tinig po ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Mark in! Mark out!
3: Mas ramdam na sa komunidad ang digital connectivity sa tulong ho ng pinalawak na free Wi-Fi for All program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kabilang ito ho ang mutya ng Pasig Mega Market na nakasasabay na po sa digital payments sa tulong na ho na ikinabit na satellite-powered free public Wi-Fi ng kagawaran. Layon po nitong suporta ng paggamit ng paleng QR, PH Plus at yaking ligtas at maasahan ng internet connectivity para sa cashless transactions ng mga nagtitinda at mga bumibili. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang digital transformation sa mga pampublikong lugar. Dahil po dyan, mas mabilis at convenient na para sa mga mamimili ang pagbabayad ng cashless sa kanilang mga binibili. Maging sa mga nagtitinda, napansin na rin na mas marami na ngayon ang gumagamit ng QR payment sa kanilang mga pwesto.
2: Mark in! Mark out!
3: 19 na sandali at 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon, narestado na pinagsalim na pwersa ng Presidential Anti-Organized Commission o PAOCC at ng Philippine National Police, gayon din ng Bureau of Immigration, ang isang mataas opisyal ng Japanese Criminal Syndicate na Luffy Group. Ito ang inanunsyo po ni PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. kasunod na rin ng ikinasa nilang operasyon sa Makati City noong Hunyo at 23. Sa pulong balitaan sa Kampo Krami ngayong araw, kinilala po ni Acorda ang suspect na si Hideharu Inoue, isang Japanese national na matagal nang wanted sa Japan dahil sa kasong pagnanakaw. Lumitaw naman sa imbestigasyon na pinamumunuan itong si Inoue ang Luffy Group na sangkuto sa malawakang fraud o panloloko sa iba't ibang panig ng bansa. Modus ng grupo ang pagpapanggap bilang mga opisyal ng gobyerno ng Japan upang makuha ang tiwala ng mga biktimang Hapones. Kapag napasok na nila ang bahay, palihim nilang pinapalitan ang ATM card sa mga biktima at ginagamit ito upang makapag-withdraw ng pera mula sa kanilang bank account. Kasalukuyan, nasa kusudiyan na po ng Bureau of Immigration ang suspect habang isinasailalim po sa deportation proceedings. Kaugnay nito, binalaan ni Acorda ang iba pang banyagang may kaso sa kanilang bansa na nagtatago rito sa Pilipinas na hindi sila makatatakas sa kamay ng bataas.
2: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
3: Ang oras sa buong kapulang Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alas 4:21 po ng hapon.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Good news.
17: Yay!
16: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
17: Fake news.
16: Disinformation.
17: Disinformation.
16: Mark out muna yan.
3: Ang oras po natin, mga kababayan, alas 4:23 po ng hapon.

0: Hindi pa nga ho tayo naka-move on dun sa nangyari pong pamamaril dyan ho sa Tacloban City. Prior to that, meron nung dalawang insidente naman ng stabbing o pananaksak dyan naman ho sa dalawang eskwela naman sa Cavite. At kanina nga lang ho, inanunsyo nga nitong DILG na meron pong napigilan na mass shooting din sa Leyte, sa Tolosa naman. Pero bago itong anunsyo na ito ng DILG, the day after nitong sa Tacloban incident, mga kababayan, meron na naman pong isang insidente na karahasan ang napaulato. Ang sabi ho dito, nag-viral ho ito sa social media eh. Oo. Dahil kuha po ng CCTV nung classroom. Biglang pumasok ko yung isang isang grade 9 student, no? Mula sa Julio Ledesma National High School, diyan sa San Carlos Negros Occidental. Pagpasok ng bata, may dalang kutsilyo, pinagsasaksak yung kanyang mga kaklase. Sa dahil na rin, no, dahil sa sensitibo ho ang naturang video, hindi ho namin palalabas sa inyo yan bilang bahagi na rin po ng responsabling pagbabalita. Dahil masyado pong sensitibo at hindi po natin hinihikayat, mga kababayan, yung mga ganitong klase ng karasan. Hindi ho dapat nakikita ng publiko ito eh. Ha? Alam niyo kung bakit? Dahil ito ay nagiging trigger ho sa ilang pa mga kabataan na para sumikat gagawa rin ng mga ganitong klase ng mga hakbang. Pero meron nung malalim na problema rito, mga kababayan. Yung pagkakalulungho ng mga kabataan sa mga online game gamit po yung kanilang mga cellphone. Tugnay po dito, aalamin nga natin ang buod, no, ang kabuang detalye itong insidente na ito. Bagamat ang nakita nga lang natin yung viral video, no? Pero dapat hindi na sineshare to sa social media eh. 'Di ba? Nagpo-promote lang ito ng karasan eh. Dapat yung mga ganito tinitake down sa social media. Pero para at least makipaghuntahan nga po tayo kay Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, ang Chief of Police po ng San Carlos City Police Station dyan po sa Negros Occidental. Lieutenant Colonel Canha, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko po.
1: Yes sir, magandang hapon po at magandang hapon din po sa mga tagapagpapakinig ng programa.
0: Opo, thank you for your time sir. Pwede niyo po ba kaming i-walk through dito sa nangyaring ito? Bagamat ito nga ho ay nag-viral na sa social media, no? Pero para dun sa mga hindi masyadong nakatutok sa social media, baka pwede niyo kaming kwentuhan ano po ba nangyari dito?
1: Yes po sir. Yung incident po nangyari noong June 23 ng hapon, doon po sa may Central Moor Ground sa Barangay Palampas, San Carlos City. At the same time, doon po sa Teachers Village, Barangay 2, San Carlos City. Base po sa ulat ninyo kanina, sir, na mayroong viral video na kumalat sa social media kung saan kita po sa CCTV na nasa loob ng eskwelahan. Gusto ko parang linawin, sir, na yung insidente po dito sa San Carlos, hindi po nangyari sa loob ng eskwelahan. Bagkos, ito po ay nangyari sa Central Mall Ground sa Acacia, which is more or less 400 meters away from the school. At saka, tapos na po yung klase.
0: Ayun.
1: The second incident was happened in barangay, in Teachers Village, in Barangay 2, which is around 1.3 kilometers away from the school.
0: Ayun. So, nangangahulugan na yung nagba-viral video na yun na ina-attribute dyan sa San Carlos ay fake news.
1: Malamang siya.
0: Ayun. Oho. So, at least maganda ho, nalinyaw nyo ho ito. No? Sa mall grounds ito nangyari, 400 meters away mula doon sa eskwelahan at tapos na yung klase nung mangyari po yung insidente. Tama po?
1: Tama po, sir.
0: Ayun. And dito ho, matapos ho noon, sir, ano po ang what transpired dun sa nangyaring pananaksak? Meron ho bang nag-away? Meron po bang, sabi nga, nagkatuksuhan, may napikon ho ba? May mga ganun po bang insidente, sir?
1: Yes, sir. Yung unang tawag po sa amin, sir, mayroon pong gulo doon sa may Center Mall Ground, doon sa malapit sa Acacia, sa may public restroom. Kaya po, nag-dispat agad tayo ng tropa para mag-responde doon sa lugar. Tapos, mayroon pong dalawang kabataan. Isang po, ginugpi sila ng mga kabataan din sa kabilang grupo. Yung nangyari po dito, sir, yung kasama po ng suspect natin, yung nabugbog. Pagkatapos na siya, tumakbo po itong dalawa. Yung kaibigan ng suspect ay sumakay ng tricycle, umuwi ng bahay, nagsumbong sa nanay, at saka humingi lang sa tulong sa kanilang mga kagrupo. Tapos itong suspect natin, sir, is tumakbo doon sa open field ng Center Mall Ground papunta doon sa Philly Street ng San Julio Subdivision. And after that, tumakbo siya ng ilang street hanggang doon po sa may Gold Street, sa may Teachers Village. Doon saan po, kinabupo siya ng kaaway nilang mga kabataan na nakamotorsiklo. Along the way po, nang patakbo siya, binigyan po siya ng patalim ng isa niyang kasama. At ito yung dinala niya nung isa'y patakbo. Pagdating doon sa area, sir, ng insidente, nakita niya itong biktima na nakasakay sa motor. Nung nakita niya ito, sir, bigla niya itong sinaksak ng isang beses. Saka tumakbo siya pa uwi sa kanilang bahay. So, upon learning that incident, sir, and identified naman siya, nagkanda po ng course of operation which led to the arrest of the suspect doon po sa kanilang bahay.
0: Colonel?
1: However, yung biktima naman po, idinala po sa may city hospital nung mismo nung mga kasama niya sa motorsiklo.
0: Ayun. Colonel, pakilinaw nga lang po ito. Mula doon sa mall grounds, yung komosyon, umabot hanggang Teachers Village ang insidente? Parang...
1: Yes, sir. Nakahabulan po, sir.
0: I see. So, lumipat. Parang lumipat yung komosyon hanggang doon sa Teachers Village.
1: Continuing crime.
0: May habulan po ba nangyari? May habulan po nangyari?
1: Yes po, sir. Sabi ko kanina, sir, na from Center Mall Ground, tumakbo itong suspect.
0: Yes.
1: Nakama yung kaibigan niya.
0: Yes.
1: Inabot sila at doon sila napag-abot sa My Teacher's Village.
0: Ito po mga sangkot na ito, puro mga estudyante po ba ito? O sabi nga, may out of school youth po ba rito, Colonel?
1: Yung biktima sa suspect, sir, base sa pagtatanong natin, estudyante po sila ng eskwelahan. Tapos, meron po silang mga kasama sa grupo nila na out of school yun. Hindi po lahat na kasama sa grupo nila ay puro estudyante.
0: Ah, okay. So, mga magkakabarkada ito, sabi nga, sa terminong kalye, magkakatropa, magbabarkada, ano po?
1: Lama po, sir.
0: Ano po ang... sigurado naman ang first step dito nung makarating sa inyo yung sumbong, ano, nakipag-ugnayan kayo sa school officials, mga teacher at magulang po nitong mga involved, particular na yung mga estudyanteng sangkot, tama po?
1: Tama po, sir.
0: Ayun. So, sa ngayon po, ano na po yung ginagawang hakbang ng San Carlos sa City Police Office? Para ho sabi nga mapanatili yung kaayusan at seguridad po ng mga estudyante sa paaralan, lalo't sunod-sunod ho yung mga naitatala nating mga karahasan, no, within at yung malalapit sa within and outside sa mga paaralan. Colonel, bagamat itinuturing nga po ito ng PNP at ng DepEd na isolated cases, pero syempre, ang isang insidente sa isang eskwelahan ay pwedeng mangyari din sa iba pa mga eskwelahan. At ito nangyari naman dito sa Negros Occidental, hindi ho sa eskwela nangyari, pero malapit sa eskwelahan. Colonel, nasa inyo, ano po ang mga hakbang natin dito?
1: Ngayon po, sir, mayroon pa tayong pulis na naka-deploy doon tuwing papasok yung mga estudyante sa umaga. At mayroon din po tuwing hapon. At the same time, sa gabi, mayroon din po tayong PNP personnel sa patrol na nagro-robbing doon sa may Center Mall area.
0: Mm-hmm.
1: At nung pinabahin ko pa nga yung paaralan kaninang umaga, sir, yung mga bag ng mga estudyante, kinichick po ng gwardiya ng eskwelahan. Kasama na rin yung mga nakadeploy natin pulis gamit yung metal detector.
0: Mm-hmm.
1: Gwardiya. Para po kasigurado, yung mga bag ng mga estudyante, lahat po, babae o lalaki, walang pakalim na may puslit sa loob.
0: Mm-hmm.
1: Naliwas po doon sa unang report na paano daw nakapasok yung kutsilyo doon sa loob. So, yung pag sinabi ko na wala pong kutsilyong naipuslit sa loob nung araw na nangyari ang insidente, bangkos, ito po ay binigay doon sa suspect. No, ito'y patas mo papalayo doon sa may Tintermol ground habang hinahabol siya nung mga kabataan galing sa kabilang grupo.
0: Mm-mm.
1: At the same time po, nakipag-ugnayan na rin po tayo sa mga official ng eskwelahan, nakipag-dialogo po tayo para tightenin po yung siguridad sa labas ng eskwelahan para po sa safety ng mga mag-aaral.
0: Sir, i-establish lang natin para ma-reiterate lang natin. Ito po yung involved na mga kabataan, sabi nyo nga, yung involved dun sa stabbing incident, mga estudyante, tama po. Ano pong edad nila?
1: Minor, sir.
0: Mga minor. Okay. Hindi 15 anos, 13 anos, 12 anos, paano po?
1: Minor po, sir.
0: I see. So, mga minor de edad din to at nakakuha pa ng kutsilyo. Colonel, ito ho, bagamat sabi nga, ito ay may tuturing nating isolated case, di ho ba? Yeah. Ano po ang inyong mensahe, paalala, lalo tigit sa mga magulang na sila hong sabi nga may mabigat tong pananagutan ho dito dahil grade 9 sigurado kung grade 9 ito, mga nasa 13-14 anos ho ito, ano ho. Nasa inyo pagkakataon, Colonel, para kausapin yung mga magulang, mga sabi nga mga guardian sa inyong nasasakupan para maiwasan na ma-involve yung kanilang mga alaga, mga anak dito sa mga ganitong klase ng gulo. Nasa inyo po pagkakataon, Colonel.
1: Salamat po, sir. Gusto ko ba pakiusap lang po namin sa mga magulang o mga guardians ng mga kabataan, lalo na po yung mga estudyante, na palagi po nilang i-monitor yung kanilang mga anak, hindi lang po sa papuntang eskwelahan, kundi pati na rin po yung mga ginagawa ng anak nila habang ito'y nasa bahay o nasa loob ng bahay. Kasi po, baka po mayroong mga ginagawa na hindi angkop, no, doon sa edad ng kanilang mga anak. Alam naman natin yung magiging epekto ng too much exposure sa may social media. Then, pakiusapan din po nila yung mga anak nila once na tapos na yung klase, diretso na gagawin ang bahay. Hindi yung saan padadaan, kasama sa mga barkada, lalo't pat kung ang grupong kinakasakutan niya ay hindi alam po namin yung magiging objective, no? Pagsali niya doon sa isang grupo. At sa mga kabataan naman, sa mga estudyante, eh, once natapos na yung klase, hindi siya gagawin ng bahay. Huwag na yung pupunta kahit saan.
0: Ayan.
1: Yan lang po yung mga mensahe niya.
0: Opo. Colonel, sir, kami nagpapasalamat to sa inyong oras sa pinagkaloob sa amin. Sabi nga, pangapagdilinaw din, ano, dahil mabutit na linaw nyo nga na hindi ito nangyari sa loob ng eskwelahan bagkus sa labas ng eskwelahan, pero ganun pa man involved pa rin yung mga kabataan at may estudyante hong involved dito at minor de edad pa, ano ho, kaya sabi nyo at na nirest assured nyo nga rin yung ating mga kababayan dyan na yung kanilang safety, no, yung pinaigting yung police presence na mabilis, tapat at nararamdaman para sa ating mga kababayan. Salamat po, Colonel. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
1: Maraming salamat din po, sir, at magandang hapon din
0: po. Police Lieutenant Colonel Nazer Khan, ha, ang Chief of Police ng San Carlos City Police Station sa Negros Occidental. Mark in! Mark out! Ang oras! Radyo Pilipinas! Radyo! Publiko! Alas 4:40, 20 minutos bago ang alas 5.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pares, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro subat ka na naman!
5: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo!
7: Ma! Tama na!
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
11: O ano, game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news. Fake news. Disinformation. Disinformation. Mark out mo na yan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tagap muna tayo ng mga pagulat mula po sa labas ng himpilan. Dating Senador Antonio Trillanes ang sampa ng panibagong reklamong cyber libel labano sa tinaguriang 18 Maleta Boys. Alamin natin. Mula kay DK Sarate, DK.
16: Sinampa ng panibagong reklamong cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes de Porta ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Saldico. Damay sa reklamo sina Senador Peter Alangueta, no, at Senador Marcoleta. Ito ay kaugnay sa aligasyong nakatanggap umano siya ng mali-malitang pera na mahigpit niya namang pinabulanan. Paliwanag ni Trillanes, damay na sa reklamo si Marcoleta at Quetano dahil illegal na ang pagpresenta nila noong June 4 sa mga dating bodyguard ni Saldico. Ito ay dalawala na rin sila sa kumiting hinahawakan matapos magkaroon ng balasahan. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, temporary visitor visa para sa mga Pilipino na pupunta sa Japan. Libre pa rin. Arigato gozaimasu ta. Alamin natin ang ulat ni Luisa Iris. Pa Luisa.
17: Nilinaw ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na gratis o nanatiling libre pa rin ang temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Ang inilabas na klarifikasyon ng Embahada ay matapos nga i-anunsyo ng Japan government na tataas ang bayad para sa single entry visa ng mga dayuhan. Ayon sa Embahada, kung ang ina-apply naman na visa ay temporary lang o kung hanggang 90 days stay maximum, ito ay mananatiling libre. Basta i-comply ang mga requirements na kinakailangan para makapag-apply. Samantala, binuksan na rin naman ang Japan ang e-visa system sa mga Pilipino na magta-travel ng nakapackage tour na inorganisa ng travel agencies. Pero ang e-visa, maaari lang i-apply para sa mga turistang magsa-short-term stay o hanggang 15 days maximum. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Alas 4:45 ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas.
15: Mark in, mark out.
0: Makakasama naman natin ngayon ang ating suking psychologist, no? Para bigyan tayo ng gabay, hinggil nga dito sa sunod-sunod nga mga nangyayaring karahasan sa loob at labas ng paaralan. At ang mga sangkot ay pawang mga menor de edad. Makasama po natin Dr. Camille Garcia. Dr. Camille, magandang hapon sa iyo. Long time no look, no hear at no speak.
18: Long time no hear, no see. Oh. Eh, buti na ako. Sa dami ng mga nag-interview, sabi ko, ayaw ako, pero nabinig ko, J-Mark, baka magalit sa akin itong tampo pag hindi ko pinagbigyan ito.
0: Ikaw naman, para ka namang others. Pero ito, Dr. Camille, eh, kaya kami napatawag sa'yo. Alam kong busy-busy ka eh. Pero, baka marahil na natanong na rin sa'yo ito, no? Pero, sa kabatiran ng ating mga tagapanood, tagapakinig, na ngayon lang ito maririnig, no? Anong basa nyo? Alam ko nakatutok lagi kayo sa balita eh. Dito at sabi nga kalunos-lunos nga yung mga pangyayari, dalawa sa Cavite, isa sa Leyte, magdadalawa sana pero yung isa napigilan pero at isa dito sa Negros Occidental. Anong basa nyo rito, Doc?
18: Okay, kung tatanungin mo na ang kadahilanan, bullying lang, parang syempre, parang sasabihin mo, basically, di ba, pag sinabi natin bullying, ang kinakalaban, kung sino yung naging, yung binubully niya.
0: Yes.
18: Or kaya, kung siya man yung, biktima ng bullying, yung nang bully sa kanya, yun lang ang dapat niyang kasaktan.
0: Balikan,
18: kaya, yun talaga babalikan.
0: Mm.
18: Pero dito, nakakapagsakada, kasi parang indiscriminate yung firing na kahit na sino lang. So, talagang maaaring sabihin natin itong pangyayari na to para doon sa batang yun. Napaka-compounding yung mga experiences na kanyang nakita o naranasan para magawa itong bagay na to. So, basically, it starts with the family. Baka biktima siya ng abuse o kaya naman nakikita niya yung karahasanan na nangyayari sa loob ng pamilya pag nag-aaway, sa kanyang kapaligiran, sa environment niya, mga neighbors niya. Siyempre kung nakikita na ganun or kaya even before, baka mamaya napipikon siya dun sa mga ginagawa ng mga kapitbahay. And sabi nga nila, malaki rin ang impluwensya ng soft medicine. So hindi ko masyadong alam kasi kung sasabihin mo talagang kung ipoprofile, siguro talagang kinakailangan ng assessment talaga kung ano yung dahilan kung bakit ginawa nitong mga batang ito, itong pangyayari na ito. Pero kung sasabihin mo lahat ng mga factors, pwedeng yun na maka-influence sa kanya. Dahil kasi ang isang 14 to 15 years old, sabi nga nila, yung prefrontal, based on science, scientific explanation, ang prefrontal cortex natin, which is dun ang nagsasabi kung paano tayo magdesisyon at magkaroon ng tamang disposisyon, hindi siya nabubuo ng buong-buo pa during those times. Mabubuo lang siya usually talagang totally makakonsider mga pag talagang age of majority na. So, 18 pataas. Or kung minsan nga, umaabot pa ng 20 plus bago mabuo yun. Kaya nga, di ba sinasabi nila na pag ano, ay bata ka pa, mali pa yung pag-decision mo, mali yung mga disposition yan. Kaya hindi ka pa pwede magpakasal, ganun. So what more, isang 14 years old, na ang mangyayari dyan, impulse lang. Dahil kasi gusto kong gawin to, gagawin ko to dahil kasi nakita ko siya. So madali siyang ma-influensyahan kung ano man yung nakaka-influensya sa kanya na talaga mag-trigger ng ganitong klaseng pamamaril. Ganun. O kaya pananakta.
0: Pero Doc Camille, gusto ko lang susugan yan dahil dito sa, halimbawa, dito sa kaso ng pamamaril, yung shooting spree sa Tacloban, at ang nagiging debate ngayon, yung, di ba, doon sa Juvenile Justice and Welfare Act, mapananagot ang isang menor de edad na nagkasala kung siya ay merong tinatawag na discernment para sa kabatiran ng ating mga kababayan, mga tagapakinig, tagapanood. Paano ba natin malalaman na may discernment doon sa ginagawa ng bata? Ibig sabihin, alam, paano ba natin malalaman na alam ng bata yung kanyang ginagawa?
18: Okay, kung babasihin natin din sa mga sinasabing mga reports, yung batang isa, ang alam ko, marunong talaga mamaril. Dahil, di ba, tinuturoan din siya nung kanyang, ano, yung may-ari ng baril mismo. Kaya, more or less, alam niya kung paano kumasa ng baril, kung paano ginagamit ito. Kaya lang, siguro, kung sasabihin natin, in judgment of yung bakit, paano yung kakayahan niya para gumawa ng ganitong bagay, hindi ko masasabi na talagang, ano yun. Dahil kasi, tayo nga na merong talagang equipped with, kung adult ka na merong kang baril, di ba bago mo magkaroon ng lisensya and permit to carry, may proseso na pinagdadaanan na kinakailangan ba, evaluate ka at saka talagang may kakayahan ka na maging responsible na may-ari ka ng firearm. So, ito kasi halimbawa kung ang utak na isang tao na kahit na sino naman, yung galit na galit, tapos may access. Yung punto eh, alam mong may baril dyan. So, pwede mong magamit talaga siya. Yung accessibility rin ng firearms ang talagang nakakalungkot na isipin na ang daling nakuha nitong mga batang ito. At the same time, para sabihin yung ganong karaming bala ang nagamit. So, bakit? So, marunong talaga sila. Kung sasabihin mo kung bakit ginawa yun, hindi ko natuloy masasabi na totally it's part of the bullying kung bakit siya nagkaganyan. Kasi, di ba, parang nagiging main reason kaya ginawa ito dahil na-bully. Siguro naman, kahit kayo din naman na yung magulang na napatay dito, eh hindi nga, ay Bob, yung anak ko dyan sa na-bully, ay sa na-bully or binuli, eh, di ba? Tapos namatay yung anak ko. So, ano yung pakiramdam mo bilang isang magulang kung sasabihin mo sa justice system nga natin, hindi nga mapaparusahan yung isa.
0: Lumalabas doon sa investigation din ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya na posibleng ang term na ginamit niya is bullying gone wrong. Anong reaction niyo dito?
18: Bullying gone wrong. Okay. So, pwede kasi manakit ka talaga. Wala talaga tayo. Di ba nga kumisan sinasabi, pag ikaw nasaktan, yung maling pamamaraan sabihin, imbis na isumbong, mama, ano rin, sumpakin mo yan. Di ba? Parang ganun nga sinasabi, di ba, na parang imbis na ang sabihin, magsumbong ka sa teacher para magawa ng paraan. Pero I really don't know kung nagawa rin yung talagang pag sa isang tao na nabully at nagsumbong sa teacher, magagawan ba talaga ng paraan maihihinto yung pagbubully sa kanya kung nandun pa rin sa loob ng paaralan yun ang bubully? Kasi ano magagawa ng teacher? Pwede sabihin ng teacher, lumipat ka lang ng seat, pumutak sa likod, yung isa nasa harapan. Or kaya lumipat ka lang sa kabilang classroom. Pero nandun pa rin yung bully mo, yung ano mo, di ba? Nandun pa rin siya. And then yung kaya tuloy iba, ang nagiging dahilan, hindi na lang sila papasok, lilipat na lang na eskwelahan dahil kasi nga, alam nila na parang yun lang yung nagawa. Hindi mo talaga na masasabi na napaigting ba talaga yung anti-bullying act na sinasabi na ang tagal-tagal na palaging sinasabi na ito, hindi, may anti-bullying act tayo, hindi, gumagawa ng paraan yung eskwelahan para man dito. Pero pag tinanong, usually kasi sasabihin ng eskwelahan, ay, sa labas po ng eskwelahan nangyari yan, eh, kaya hindi po pananagutan ng school. Anong may nasasabi mo din, James?
0: Yan. Oo nga, no? Medyo komplikado. Pero ito, sa mga sangkot dito, Doc Camille, ano kaya pwedeng gawin para malinawan yung mga sangkot, yung mga involved, no? Sila mismo. Kasi, I understand yung isang bumbero na responded doon sa shooting spree sa Tacloban na siyang humuli doon sa 15 anyos. Nung nadakma niya na yung 15 anyos, may tinatanong yung bata eh. Makukulong ba ako? Parang may ganun siyang tanong eh. May ganun ba? May ano pa yung pwedeng gawin para sabi nga ma-realize nila na mali yung ginawa nila. Although, yun nga, doon sa account na yon na parang doon pa lang sa pagkakahuli sa kanya, parang meron na siyang ano, makukulong ba ako? Parang ganun.
18: Okay, una-una, believe ka, may discernment siya na talagang may alam siya na sigurado na akala niya pag 15 years old below, hindi makukulong.
0: Yun nga.
18: Eh kasi lumapas na siya sa 15 years old eh.
0: Correct.
18: Kaya siguro talagang ganun ang nangyari. So imagine, whether it is a way na talagang bullying gone wrong, ibig sabihin na plano nila yun. Na plano nila, na naisip nila na talagang it's either makukulong ba talaga ako o hindi. Diba? Parang yung loopholes na lang nung batas na yun ang magsasabi na talagang hindi, makukulong ka kasi hindi ka lang basta 15 years old. You're more than 15 years old kaya ka makukulong, diba? Yun.
0: Yes.
18: Tapos yung isa, pero how do you feel bilang isang magulang na namatay ng anak, kung ang alam mo na yung perpetrator dito, hindi nakulog. Nandun lang siya. Hindi ko alam kung may rehabilitation ba? Tama ba yung sistema natin for rehabilitation? Kasi kung ilalagay mo yan sa isang lugar na parang for yung mga children in conflict with the law, na kagaya ng bahay pag-asa, tama ba yung sistema ng pamaraan para ma-rehabilitate ang isang bata na nakagawa ng heinous crime?
0: Yun.
18: Hindi ko rin alam.
0: Pero ang sinasabi ng Council for the Welfare and Children na dahil yung 14 years old, hindi talaga sa batas, hindi talaga siya pwedeng papanagutin dahil yun yung tinatakda ng batas. Bagamat yung 14 years old na yun na talaga may mabigat na pananagutan dahil siya ang bumaril sa mas maraming tao doon sa eskwelahan na yun. At sabi nga siya yung mayroong mas mabigat na kalibre na dala ng baril. Sa mga ganitong pagkakataon ba, Doc Camille, paano ititreat ito, lalo heinous crime sa bata? Parang may trauma din ba sa kanila kapag ka ganito nakakabaril sila ng tao?
18: Okay, one thing na siguro pwedeng makita dyan yung kung anong personality ang pinapresent itong batang ito. One, nagsisisi ba siya dun sa ginawa niya? Two, kasi pag yung ganun na wala siyang remorse, so there might, parang napaka-sociopathic ng behavior niya, no? Diba? Para sabihin natin na ganun na yung nangyayari sa kanya. Two, ever since ba merong ganitong klaseng behavior siya na talagang hindi na bibigyan ng tuong pansin, like, before ba, kahit pag nagwawala ba ito, madali ba itong magalit, may aggression ba ito, na-intensify ba ito, kasi dun sa mga na-influence sa kanya ng community, ng family, ng school, yung mga ganun. siguro yun yung talagang kailangan ma-identify ko ano yung mga markers na yun. Kasi, in terms of rehabilitation, I doubt it very much kung sasabihin mo na isang ano lang na isang mabilisang therapy lang ito or talagang kung paano siya pangangalagaan at siyempre kailangan ma-detain din naman siya, hindi pa pwedeng sabihin mo na nandun lang, na hindi siya makukulong. Kailangan magkaroon talaga ng form of rehabilitation at ano ang sistema natin pagdating sa rehabilitasyon. Kasi sinasabi nga nila, 'di ba? Ang hirap kung yung ginagawa din sa atin, it's a school of parang sabihin mo yung gagawin na ibababa yung anong tawag nito, yung
0: criminal ng, criminal ano, liability na,
18: criminal
0: yes.
18: liability. Mm. It's just a band-aid solution. Parang sinabi mo gano'n, sige, babaan natin. Pero hanggang doon lang ba? Paano kung yung sistema na kung i-detain yan at kung anong therapy, kung anong pwedeng gawin para ma-rehabilitate ito, magagawin ba ng paraan na magbabago itong batang ito na mas maraming ginawang pamamaril kesa dun sa 15 years old? Maraming katanungan na talagang hindi natin masasagot sa ngayon dahil kasi hindi naman din natin alam kung paano talaga i-aano yung batas na yan, at the same time, ano na yung nangyari kung bullying yan,

0: Pero sa parte ng mga biktima, anong kaya pwedeng mekanismo pwede nilang gamitin para ma-overcome itong trauma sa insidenteng ito?
1: Okay. Una, hindi natin pwedeng sabihin na after several months, okay sila. Kasi napakahirap ang isang tao na nawalan ng anak, lalo pa ito yung nasa murang edad. Mm-mm. Na alam mo na pwedeng may kakayahan pang gumawa ng mga achievements, magkaroon pa ng pagkakataon na maging maayos yung pamumuhay nila, and ganun. So, siguro talagang kinakailangan na bilang mga tao na nagkaroon ng ganitong klaseng nawalan sa buhay o talagang naapektuhan, kahit na sabihin mo yung nabaril lang o nagkaroon ng injury, talagang malaking trauma. So, first, dun sa mga namatayan, talagang matinding grief counseling.

0: ang gusto ng NBI, and we will enforce the law no matter what.
1: Kinumpirma rin ng NBI Director na wala pang natatanggap ang ahensya na panibagong ICC warrant laban sa iba pang personalidad. Pero anya, kapag may dumating na warrant at ito ay legal at valid, agad nila itong ipatutupad. RR Tubise, para sa bayan.
2: Panibagong reklamong cyber libel ang inihain ng dating senador na si Antonio Trillanes IV laban kina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta at sa umunoy 18 dating bodyguards ni Zal Dico. Ito ay kaugnay ng isinagawang pagdinig noong June 4 na tinawag ding bogus hearing. Nagbabalik si RR Tubise.
1: Naghain ang panibagong cyber libel complaint sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta kasama ang 18 umano'y ex-bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Kaugnay ito ng Senate hearing noong June 4, 2026 na tinawag ni Trillanes na unauthorized.
3: Wala silang parliamentary immunity. So yun, muli inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun.
1: Ayon kay Trillanes, ginamit umano ang pagdinig para bigyan ng plataporma ang mga testigo na idawit siya sa iba't ibang kasinungalingan. Git niya, pabago-bago ang mga salaysay ng mga ex-bodyguards, kabilang ang lokasyon ng delivery, uri na lalagyan ng pera, bilang ng containers at detalye ng mga umano'y cash delivery. Inakusahan din ni Trillanes si Cayetano at Marcoleta na umano'y nagtulak ng smear campaign laban sa kanya.
3: Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no?
1: Git ni Trillanes, walang parliamentary immunity ang dalawang senador.
3: The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinurso nila yon. So, niwala ngang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. So, maliwanag yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
1: Ayon kay Trillanes, magpapatuloy ang pagsampanya ng kaso habang nagpapatuloy ang pagkakalat ng mga kasinungalingan laban sa kanya. Samantala, ang mga naunang cybercrime cases na isinampan ni Trillanes ay submitted na for resolution sa korte. RR Tubise, para sa bayan.
2: Tuluyan ng sinampahan ang kaso ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor at iba pa nitong kasama. Samantala, mariin namang itinanggi ni dating Congressman Mike ang isinampang reklamong human trafficking laban sa kanya. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
4: Nagsampa ang National Bureau of Investigation ng kasong qualified human trafficking laban kay dating Congressman Mike Defensor, kanyang asawang si Julie Rose Defensor at ilang individual na iniuugnay sa isang KTV establishment sa Pasig City na ni-raid noong Abril. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakabatay ang reklamo sa mga ebidensyang nakalap sa operasyon, kabilang ang mga dokumento, corporate records at pagkakasagip sa higit 50 pinaghihinalaang biktima. Kabilang sa mga ebidensyang isang lihim na daanan na nagdudugtong sa Chicago KTV Bar at Blue Hotel na umano'y ginamit para ilihim ang paglipat ng mga biktima.
5: Mapapakita po natin na paalala kung ano nangyari sa mga biktima, bakit sinasabing sila exploited. Kaya po nakalagay, barado yung lababo. Bakit po barado? Sapagkat lagi na siyang nasusukahan ng mga babae, nalalasing, they're forced to bingil, uminom po ng mga alcohol at malasing. Andiyan po, may mga gamit na pregnancy test para tingnan po yung kung sila ay buntis. Madami po sa kanila mga single mothers.
4: Ayon pa sa ahensya, karamihan sa mga nasagip ay mga single mothers na naging vulnerable sa exploitation dahil sa kagustuhang kumita ng pera. Ipinakita rin ng NBI ang mga dokumento mula sa SEC na umano'y nagpapakita ng ugnayan ng mga kumpanyang sangkot at ng pamilya Defensor.
5: Tatlong kumpanya, hindi lang po sila nakuha sa board, sila rin ang may hawak ng malalaking shares ng kumpanya nito. Ito po ang buong larawan ng interlocking directory, hawak ng pamilya, lahat ng mataas na posisyon at kasabay nito ang pampamayari.
4: Giit ni Matibag na natili umanong nasa pamilya Defensor ang kontrol sa mga korporasyon sa kabila ng mga pagbabago sa pagmamayari. Itinanggi rin ng NBI ang paratang ni Defensor na may political motive ang investigasyon at iginiit na ang kaso ay nakabatay sa mga dokumento at ebidensyang nakalap.

0: NBI is simple. No one is above the law. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatago, susundan ng NBI ang kontrol hanggang sa tunay na may hawak ito.
1: Samantala, mariin namang itinanggi ni dating Congressman Mike Defensor ang isinampang reklamong human trafficking laban sa kanya. Ayon kay Defensor, handa niyang harapin ang kaso sa tamang legal na proseso. Jana Madrid, para sa Bayan.
2: Nakatanggap na rin ng tig sa 10 kilong libreng bigas ang 500 benepisyaryo mula sa Santa Cruz, Maynila. Sa pangunguna pa rin ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang ulit ni J.M. Thompson.
3: Mahalaga para kay Emerita Pancho ang libreng bigas na kanyang matatanggap ngayong araw. Mailalaan pa niya sa pangangailangan ng kanyang asawa na may sakit sa puso ang perang matitipid niya.
4: Malaking pulong yun. Kasi magkano ang 1 kilo ng bigas ngayon? Kasi malaki. Kasi tuwing mag-iisip ka na saan ka kukuha na naman pag naubos, ay bumibili ako ng gamot sa asawa.
3: Naging emosyonal naman ang ginang dahil sa kanyang pasasalamat na kahit papaano'y masisigurado niya ang laman ng kanilang hapagkainan at gamot para sa kanyang asawa. May isang hiling lang siya.
4: Malaking blessing lang to. Sana masundan pa rin dahil para sa gamot naman.
3: Pumila rin si Casey Peñamante kasama ang kanyang anak para makuha ang libreng bigas. Anya, makababawas sa gastusin nila ngayong buwan ang nakuhang bigas dahil mahigit 2 linggo rin itong magtatagal.
5: Malaking tulong din po siya sa, lalo kung nasa middle class lang naman po na pamilya, tapos minimum wage yung naman sinasahod.
3: 500 benepisyaryo naman ang nakakuha ng libreng bigas ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Manila City Mayor Esco Moreno ang pamamahagi sa mga benepisyaryo.
6: Alam niyo akong masaya kasi nadadala si President Bongbong Marcos sa Maynila. No? Kaliwat-tala. Anything na makababawas sa gastusin natin, napakagandang para sa mga bawat pamilya ng Maynila.
3: Sa pamamagitan ng unang ginang, ipinaabot naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang mensahe.
7: Itong konti ng bigas na ibigay mo namin, alam mo ninyo, we cannot eradicate poverty, but at least we can lessen the burden, no? So, sana itong konti ng ibigay namin will help you in the days to come.
3: Inaasahan namang magtutuloy-tuloy ang programang Mula sa Puso para sa pamilya at palalawakin pa para sa ibang bahagi ng bansa. Ito ay makatutulong sa mga benepisyaryo na higit na nangangailangan para kahit papano'y masiguro na may laman ang kanilang hapagkainan. Bukod pa rito, nakatutulong din ang programa sa ating mga kababayang magsasaka dahil sa kanila binibili direkta ng pamahalaan ang mga bigas na ipinamamahagi. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga marinong Pilipino sa buong mundo kasabay ng pagdiriwang ng International Day of the Seafarer. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga Filipino seafarers sa pandaigdigang kalakalan at transportasyon na anay tumutulong para manatiling konektado ang ekonomiya. Binigyan din ng Pangulong Marcos Jr. ang sakripisyo at katatagan ng mga marinong Pilipino sa kabila ng mga hamon at panganib na kinahaharap sa karagatan, kabilang ang mga umiiral na geopolitical tensions na nakaapekto sa international shipping. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na patuloy na palalakasin ang pamahalaan, katuwang ang Department of Migrant Workers at mga stakeholders sa maritime sector, ang mga programang naglalayong pangangalagaan ng karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga seafarer.
8: On this International Day of the Seafarer, we honor your service, recognize your sacrifices, and express our gratitude for all that you do for our country. Mabuhay ang ating mga marinong Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Inilunsad ng Department of Budget and Management kasama ang iba pang sangay ng pamahalaan at ng Asian Development Bank ang reforma para sa matalinong pamamahala ng kaban ng bayan. Pinatutupad ng pamahalaan ang roadmap na ito para mapabilis ang mga proseso sa pagkuha ng serbisyo at maiwasan ang korupsyon sa mga proyekto. Layon ng makabagong plano na magamit ang pera sa sektor ng kalusugan, edukasyon at infrastructure para matiyak na tunay na umaabot sa mamamayan ng pondo ng pamahalaan. Binigyag din ng kagawaran na hindi na sapat ang mga plano kundi tunay na pagmatupad at resulta ng reforma ang kailangan ngayon ng mga Pilipino.
9: Citizens are no longer satisfied with promises. They want proof. They want to see roads completed on time. They want classrooms built, medicines delivered, and services that work. And that is precisely why public financial management remains very essential. This is why our challenge today is not to create more plans. Our challenge is execution. The next chapter of the Philippine PFM reform will not be measured by documents produced, but by reforms implemented. Not by commitments made, but by results delivered.
2: Mapapanood na sa Hulyo ang Charlie and the Chocolate Factory The Musical sa Maynila na may special feature. Samantala, nasungkit ng aktres na si Maris Racal ang Best Lead Performance of 2025 sa pelikulang Sunshine mula sa ika-anim na Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers. Narito ang ulat.
10: Nagmarka si Maris Racal ng bagong milestone sa kanyang career nang makuha niya ang kanyang unang Best Actress Award. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ng aktres ang isang snapshot ng kanyang sarili kasama ang kanyang Best Lead Performance of 2025 trophy para sa kanyang pagganap sa pelikulang Sunshine sa ika-anim na Pinoy Review Awards kamakailan ng Society of Filipino Film Reviewers. Directed by Antoinette Hadwani, pinarangalan ang Sunshine ng Crystal Bear para sa Best Film sa 75th Berlin International Film Festival noong nakaraang taon. Ipinalabas sa Philippine Cinemas ang Sunshine noong July 2025. Ibinahagi ng aktres na umabot sa isang taon ang training niya para sa kanyang role. Anya, ito ay isang transformative experience. Nakatakdang itanghal sa bansa ngayong darating na Hulyo ang Charlie and the Chocolate Factory. Ito ay isang musical na hango sa isa sa mga minamahal na nobela ng award-winning na children's book author na si Roald Dahl. Kabilang sa mga aktor ay ang ating homegrown Filipino theater actress, singer at TV host na si Caril. At siya ay gaganap rito bilang Mrs. Bucket, ang ina ng bidang si Charlie. Sa July 22 na ang umpisa ng pagtatanghal sa isang theater sa Asiana City. Kasama rin sa visuals and tablado ang live na Filipino Sign Language o FSL na interpretasyon na ibinigay para sa kabuuan ng pagtatanghal para mas ma-appreciate ng mga miyembro ng deaf community ang kwento. Sinabi ng CEO ng Broadway Asia na si Mark Roth, "Live theater should be an experience everyone can enjoy." Magkakaroon din ng dedikadong orchestra seating section na nakalaan para sa mga deaf members ng audience at kanilang mga kasama. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At bago po tayo magtapos, binabati po natin ng maligayang karawan si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Happy birthday po, Sec. Dave!
11: Happy birthday, Sec!
2: At yan po ang may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
11: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel, ang inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.

0: Pickle Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World League Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan.

0: Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
1: Dahil hindi na umabot.
2: Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi na may namalayan, napatay na pala.
0: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
1: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.